0: sa panaginip.
1: Tatlong gabing sunod-sunod yun na ako raw ay naiiwan dito sa mundo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko pinansin yun. Nagpatuloy pa rin ako sa gawain kong makamundo.
0: Mm-hmm. Ano ba yung mga gawain mo makamundo, Pastor? Tinanong talaga.
1: Alam naman yun.
0: Basta makamundo.
1: Basta yan makamundo. Alak, sugal. May konting pling sa babae.
0: Konti lang? Pastora Emma? Okay.
1: Tapos, nang time na birthday nung tao ko,
0: staff mo, okay.
1: Nagiinuman kami.
0: Mm-hmm.
1: Nung habang nagiinuman, yung ibang tao ko naman, nag-play ng tong eats, yung bara.
0: Nagsusugal, yes. Okay.
1: Ngayon, bigla tinawag ako ng isang tao ko. Sabi ko, kuya, pakitira muna, iihi ako.
0: Ay, ikaw muna ang lalaro, min.
1: Pagkahawak ko ng bara, biglang may dumating na pulis. Nahuli kami. Akong may hawak ng bara, kaya yun.
0: Oh, nakulong ka?
1: Nakulong ako ng for 3 hours.
0: 3 hours?
1: Pero pinakawalan din kami.
0: So, anong realization mo nung nakulong ka ng 3 hours?
1: Sabi ko,
0: ayoko na, ganun.
1: Nadungisan ko yung pangalan ng family ko. Siyempre nakakahiya din sa wife ko.
0: Ah, may asawa ka na noon.
1: Oo. Okay. Si Emma. Pero nauna siyang
0: wala nang iba, siyempre naman. Tapos
1: nauna siya sang naging Christian 2 years.
0: Nauna si
1: Pastor. 1993.
0: Apo.
1: Ako naman nung time na sabi ko tigil ko na itong kalokohan ko. Ay, nagkaroon ng event doon sa church, sinama niya ako. Yung married couple, kasi Valentine's Day.
0: Oh.
1: Ayun.
0: That was the time.
1: That was the time na nagtuloy-tuloy na yung pagdalo ko sa church. Hanggang sa tumanggap ako nung 1995.
0: So 1995 ang pag-surrender mo kay Lord. You accepted Lord as your Savior.
1: Yes.
0: Yeah. Talaga. So, ano napansin mo no nung na i-describe mo sa amin yung buhay mo noong wala pa si Kristo? Eh nung andyan na si Kristo, bukod sa regularly attending Sunday service o sinasama mo na si Pastora Emma, ano pa yung mga nagbago sa buhay mo, Pastor?
1: Eh sabi ko hindi siguro dapat makontento yung buhay ko sa pag-attend lang sa church.
0: Okay.
1: Kailangan mag-serve din ako. Kaya na-involve din ako sa pastoral staff noon, tsaka EA ministry, evangelism ministry. Kasi yun yung yung last command ni Lord na humayo, ipalaganap yung kanyang salita.
0: Huli yun eh. Oo.
1: Kaya yun ang dapat na nating first concern na mga mananampalataya.
0: Yes.
1: Kaya yun yung naging bridge ko para mag-serve sa ating Panginoon.
0: Mm-hmm. Yung bang calling sa iyo ng Panginoon, meron ka bang masasabi na parang naging symbol o sabi na nating ito yung inakala mo na panawagan niya talaga sa iyo to become a pastor? Pastor ba kaagad yung tinarget mo, Pastor Gene?
1: Hindi. Yun nga, nag-ano muna ako sa EE, evangelism, nagturo ako doon para mag-train ng mga mag-share din ng gospel. Tapos, actually, nung nag-i-start pa lang yung church noon ni kay Pastor Ray, nakita ko dumadami na yung
0: MMIM yan, ha?
1: Dumadami na yung attender. Eh, naalala ko yung panawagan ni Jesus na the harvest is plentiful but the workers are few. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan magbukod dito sa magpagamit pa ako ng gusto. Pero hindi madali kasi hirap pagsabayin yung
0: business
1: family, kasi tatlo yung pinag-aaral namin, dalawa sa college, isa sa high school.
0: Okay.
1: Tapos ministry.
0: Oh, may ministry, business, tapos
1: Nataon naman na yung Bible school noon, hapon. Kaya nakatutok ako sa business umaga. Ayun.
0: Hirap din ano, Pastor?
1: Mahirap.
0: Oo.
1: Mahirap.
0: Pero ano yung nagpatibay sa'yo? Para talaga pangatawanan. No, yung ito yun. This is what I like. Ito yung panawagan ni Lord. Talagang, I will pursue this.
1: Walang may susukli na kabayaran dun sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang anak na sumampalataya sa kanya.
0: Yun. Alam niyo, mahalagang pag-usapan din yung bukod sa pagtugon, no, sa panawagan ng Panginoon. Pastor, tell us, kasi businessman ka eh, di ba? May nabago ba sa buhay mo nung bago si Kristo at nung andyan na si Kristo as a businessman? Mahirap yan eh, di ba? As a businessman, maraming mga bagay-bagay yung in your life, no? Sa business.
1: Yung pagbabago naman, konti lang naman yung difference. Kasi, na-assign naman ako bilang associate pastor naman eh.
0: Yes.
1: Yung pag may na-assign lang preaching, yun, doon lang ako mag-aaral. Hindi naman ako full-time pastor na ano eh, na kailangan araw-araw ka nandun sa church.
0: Pero yung as a businessman, yung buhay mo, may mga ginagawa ka ba before na tingin mo, ayaw ni Lord John as a businessman na, kumbaga, talagang 100% nakasunod ka na kay Lord as a businessman?
1: Yung ano, yung pagiging honest dun sa mga sa customer namin na yung binebenta namin ay original.
0: Yes. Puro original. Hindi ka nandadaya, ha? Na ano lang, made of ano lang. May ganun ba, Pastor? May mga nandadaya?
1: Meron din.
0: Kinompromise pa si Pastor eh, no? Tsaka ano ba yung, syempre may mga customer din na hard, di ba? Hindi sila, may mga mahirap to deal with, no? I'm sure, pero si Pastor naman, iba personality, di ba? Napaka-cool eh. Di ba? Cool, talaga bang cool kang ganyan dati pa, Pastor? Yung parang hindi ka marunong magalit.
1: Ay, parang ganito na po talaga ako.
0: Oo, eh, no? Parang ganun si Pastor, eh, no? Pero paano dumating yung, ano, yung sinabi mo na hindi mahirap, here I am, send me, di ba? Sinabi mo yung Pastor, no? Parang si Isaiah, no, do sa ating scripture for today. No, sinabi mo ba yon at dinesisyonan mo yan? Did you talk to the family, kay Pastora Emma and to your kids, na talaga ito na yung gusto mo, you will be a pastor?
1: Actually, hindi naman talaga yun yung goal ko na maging pastor. Nag-aaral ako sa Bible school.
0: Para?
1: Dahil tinanong ko rin yung ibang nag-Bible school. Sabi naman, hindi naman lahat ng nag-Bible school pastor na eh.
0: Tama.
1: Kaya nag-aaral ako sa Bible school. Later on, nalaman ko na pagka-graduate, i-assign na kami sa ano.
0: May purpose pala, no?
1: May pag-a-assign na pala ang lugar na pagpapastoran namin.
0: Ba't di ka tumanggi? Pwede naman tumanggi, di ba?
1: Ay, hindi. Yun yung, ano eh, yun yung...
0: Parang ayoko. Nag-aral lang naman ako, pero ayoko maging pastor. Bawal ba yun?
1: Yun talaga yung pinasok ko eh. No choice ako kundi sumunod.
0: Gusto ba ni Lord yun? Baka naman sabihin ni Lord, napipilitan ka lang, Pastor Jean, kaya nag-pastor ka?
1: Ay, hindi naman. Yun talagang ang intensyo ko, mag-serve.
0: Mag-serve, pero, yun. Not necessarily mag-pastor.
1: No, mag-pastor.
0: Pero that's, siguro yun yung... Yun yung ano, yun ang gusto ni Lord sa iyo.
1: Sa ano ko, may ko yung office work eh, yung paperwork.
0: Yes. Pero may mga doubts ka ba? Anong nung talagang ito na, wala na akong choice eh, na-assign na ako. Anong mga doubts mo bago talaga pumasok?
1: Kay Lord, wala akong doubt. Sa aking sarili kasi sabi ko, kakayanin ko bang pagsabay-sabayin lahat yung family, yung business, tsaka yung ministry. Sabi ko na lang, tiwala na lang ako kay Lord na bigay niya ako ng lakas, wisdom, tsaka guidance para magampanan ko lahat ng pinagagawa niya sa akin.
0: Sa mga unang buwan o taon ng iyong pagiging pastor, ano yung mga naging challenges mo? Dahil tumugon ka nga eh, di ba? Ito na, pagka-graduate mo, ito, in-assign ka na. May mga, ano yung mga natatandaan mo, pastor, na naging challenges mo as a pastor?
1: Ayun yung, kasi na-assign kami sa may bagong silang eh. Kaya, every week, babiyahe pa kami doon para mag-minister lang sa mga attender doon. Tapos, minsan yung dadatnan mo, ilan lang yung attender.
0: Tatlo, lima, ganun.
1: Ganun. Kaya parang nakaka-frustrate na bagay. Sabi nga, isa lang ang makakilala kay Lord. Dadami naman na yun. Eh.
0: Yes. Basta kaya, gawin mo lang, di ba? Si Lord na bahala.
1: Bahala si Lord.
0: Pero sa totoo lang, mga kaibigan, frustrating, di ba?
1: Frustrating.
0: Kasi dito din sa office, minsan we invite people to attend the Bible study. Ang hirap mag-invite.
1: Mahirap nga po.
0: Mahirap. Walang time. Kung minsan ayaw, saka na lang, di ba? Pero nakakalungkot yun. But sabi nga natin is, we're doing yung gusto ni Lord. Bahala na si Lord kung siya na magpapunta ng mga tao dito sa Bible study. Pero, yun na nga, no? Yung isa sa masasabi natin, very fulfilling, yan naman, na nangyari sa'yo as a pastor. Ano yung mga nakapagbibigay sa'yo ng fulfillment, satisfaction, pastor?
1: Gives me peace of mind, joy, na every time na I share the gospel, may nakakilala, tumatanggap sa ating Panginoon, at nababago yung buhay. Ayun, tsaka happy to serve.
0: Yes, naman.
1: Happy to serve God who gives us the eternal life na and forgiveness for our sin.
0: Alam niyo po, isa si Pastor Jean, ever since pa, very generous, no? Tsaka si Pastora Emma. When it comes to yung mga gawain ni Lord, talagang they support people, they support missionaries, pastor, di ba?
1: At, apa.
0: Oo, ikaw yung, kumbaga, in your own little way, talagang regular yung pag-support mo, kahit na yung business ay maayos, yung business ay hindi maayos, diretso sa support sa mga missionaries. Pastor?
1: Opo. Yung business naman namin, hindi naman namin tinuturing na amin. Kay Lord yun. Kaya, every time na merong nangailangang missionary ng support,
0: opo.
1: Nagbibigay naman kami. Kasi, kung hindi ka makahayo, di yung gustong humayo, yun yung suportahan natin. Mag-support tayo financially sa kanila.
0: Oo nga, no? Oo. Sabi niyo, hindi na akong pwede sa mission eh. Bakit? Wala akong time. O, mag-support ka. No? Para meron ka rin bahagi doon sa ministry.
1: Prayer.
0: Oo, prayer, support in any way. Hindi lang naman pera ang support sa ganyan, di ba? Pwede ka magpadala ng food kung gusto mo, di ba? Yung mga ganon, pastor. So, as we speak, kumusta ka na? I mean, you've been a pastor for how many years now? Ilang taon na yung paglilingkod mo sa Diyos na talagang tumugon ka sa panawagan ni Lord? Pastor?
1: So, mga 10 years mahigit.
0: Wow.
1: Medyo natigil lang kami dahil nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma. Sa kanya yung tuhod, tsaka yung liver niya, na bumabalik kasi yung sakit niya sa liver. Tapos ako naman yung heart ko nagkaroon ng bara. Kaya medyo natigil kami sa ministry.
0: Naglaylo muna. Oo, naglaylo.
1: Pero kahit ganun pa man ay yung Bible study namin ni Pastor Charles tuloy-tuloy pa rin. Tsaka yung pag-support ko sa mga mission.
0: Pastor, may mission kami next week, ha? Hindi, joke lang po. Yan. Alam naman natin si Pastor, ano, kasi may mga ano yan, I'm sure as a family man, yan, pastor ka, no, as a family man, paano nakatulong sa'yo yung mismo directly naglilingkod ka sa Diyos? No? Ano yung, kumusta yung pamilya mo? Yan.
1: While doing... lahat naman sila nakakilala na sa Panginoon.
0: Amen.
1: I would say na yung nagawa namin yung dapat namin gawin para sa aming family, na dalhin sila sa ating Panginoon.
0: Pero wala
1: At yun nga, okay naman yung mga buhay nila.
0: Wala na pinapaaral, di ba? Okay na kayo.
1: Wala na.
0: Sitting pretty na kayo. Kaya ano eh, tawag dito si Lord ang kumbaga ay may gagawin ka pa, pastor. I'm sure.
1: Meron pa. Hindi pa tapos yung ano, habang nandito pa tayo sa mundo, patuloy pa rin tayo maglilingkod

0: gospel sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Ang kaya naman yung iba hesitant na mag-serve sa ating Panginoon kasi feeling nila marami silang kasalanan, hindi kayang patawarin ng Diyos yung kanilang kasalanan, wala silang time. Kaya kasi hindi naman sila nagre-repent sa ating Panginoon para mapatawad sila. Kaya hindi nila maranasan yung buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos na libre. Libre naman eh. Tanggapin mo lang yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus.
1: Amen.
0: Bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay.
1: Yung nga sinasabi, Pastor Jim, yun lang, maliligtas na ako. Tatanggapin ko lang yun, yun lang. Anong reaction mo ron? Na parang sabi, minamaliit na tanggapin mo lang, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ganyan. Yun lang gagawin ko? Parang ganun.
0: And then after that naman, ano eh, yung talagang total surrender ka na sa
1: yes,
0: Panginoon.
1: Hindi lang yun.
0: Obedient sa kanyang salita.
1: Yes.
0: Alam mo yung role mo bilang mananampalataya. Hindi lang dapat matapos dun sa pagtanggap, kundi dapat
1: yes,
0: mag-aral din tayo sa salita ng ating Panginoon para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya.
1: It comes with responsibility, di ba? Tsaka pag tunay po yung pagtanggap ninyo, ay hindi ka magre-relax, di ba? Pag tinanggap po talaga sa Lord Jesus, is that you will do more things not because you want to be saved, but because you are saved, di ba? And that is your response sa ating Panginoon. So, Pastor, lahat ng tao, naniniwala ka ba may purpose sa buhay na ito? Kayo po, kayo po, ano sa palagay ninyo yung purpose ninyo sa buhay na iniregalo sa inyo ng Diyos? Pastor Gene?
0: Ay, yung purpose ko is yung ano, yung share yung gospel.
1: Amen. Right,
0: yan,
1: right.
0: Yung, yun yung panawagan ng Diyos sa ating lahat eh. Kaya in a small little way, kahit hindi ako nakakahayo, eh, sumusuporta rin mo ako sa missionary para sila yung gawing instrumento ng Diyos para ipalaganap yung salita ng Diyos.
1: Pero Pastor Jir, anong sinasabi nila na parang para ma-enjoy mo talaga yung buhay, ay tumugon ka sa panawagan? Ikaw, ano yung klase ng galak? Ano yung klase ng kapayapaan yung naranasan mo noong totally you committed yourself to God to serve Him?
0: Si Sir Cecil, ano eh, yung you will do everything, even your time, money, para maglingkod sa ating Panginoon.
1: Masaya ka while doing that?
0: Amen naman.
1: Amen naman.
0: Kasi simula nung tumanggap ako hanggang ngayon, patuloy pa rin naman yung ginagawa ko.
1: Consistent ka.
0: Para sa ministry ni Lord.
1: Tsaka iba, no? Parang ano yung mga kaibigan, pag tumugon ka sa panawagan ni Lord, parang yung buhay mo, you cannot say na empty. Di ba may value ka?
0: Oh, may value.
1: May worth ka. Tapos may bahagi ka sa gawain ng Panginoon. I think, ano na yun eh, yun na yung purpose na sinasabi natin.
0: Yes.
1: Na kasi iba, ang daming ginagawa, pero iniisip nila, ano, bakit ko ginagawa to? Bakit ako gumigising sa umaga? Di ba? May mga ganong question, Pastor.
0: Apo.
1: Di ba? Pero ikaw, was there a time na, ano, dumating yung parang ayaw mo na? Parang ayaw ko na magpastor, ang hirap. Parang, di ba, may mga challenges po ang pagiging pastor. Was there a time na sinabi mo sa sarili mo, nako, Emma, ayaw ko na. Parang, pwede naman tayo mabuhay ng mas relax tayo. May ganun ba?
0: Oh, wala naman. Na yun nga lang yung nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma, kaya medyo natigil kami dun sa pagiging pastor.
1: Opo. Sa ngayon ba, dahil medyo naglaylo ka, nasa radar mo ba o nasa plano mo ba, Pastor Gina, bumalik uli as a full-time pastor?
0: Sa edad ko, baka...
1: Bata ka pa naman, 22 ka pa lang.
0: Magse-70 na kayo. Pareho.
1: Talaga.
0: Parang siguro hindi ka 70. Yung, lang, yung pag-support na lang din sa ministry. Yun na lang din hanggat nandiyan pa yung business tsaka yung yung blessing ni Lord ay patuloy na dumadaloy.
1: When you decided

0: na hindi mo na ikaw magpapastor, may sadness ba on your part? Kasi yun yung ano eh, yung parang nasanay ka na for many years that you're doing that.
1: Meron naman. Siyempre, naiwan mo yung plaque mo na iniis mo kung sino yung hahalili na mangangalaga sa kanila.
0: Yes.
1: Kaya, yun ang naisip ko. Kaya, niyaya ako si Pastor Charles na ituloy namin yung Bible study sabay sa. Kasi dati, church yun eh. Nawala na eh. Dahil nawala na rin yung nagpapastor sa kanila. Kaya, yun, tinuloy-tuloy namin yung pag-Bible study ron hanggang ngayon.
0: Oy, para nakikita ko magiging church yan ulit, pastor, no? At ikaw rin magiging head pastor. What do you think? Tinamaan lang ako ni Pastor Gina.
1: Kung yun talaga yung kalooban ni Lord, eh, bakit
0: that's
1: hindi?
0: The good answer, right? Yun ang kalooban ni Lord, wala tayong magagawa eh. Parang hindi ka naman si Jonah eh, di ba? Natatakbo ka eh, di ba? Okay, teka lang ha, batiin lang natin itong mga kapatid natin na nanonood. Ano? Nick Danies, maganda umaga po. August 10, pangalan ba yon? Okay. Malet Taliase, maganda umaga po. RP Davao, RP Zamboanga, Gingoog, Tandag. EQ, FM, Radyo Pilipinas, dyan po ito sa Baguio. And then si Mr. Ramon Perez, maganda umaga po. Thank you for joining us this morning. Okay, Pastor Gene. Sa mga gustong magpastor, sa mga gustong maglingkod sa Diyos in any way, di ba? Missionary, evangelist, gusto nila, ano yung gusto mong iparating sa kanila? Because here I am, send me. Malaking ano to, malaking pag-commitment sa Panginoon. So sa mga nagko-commit na kay Lord, wala pa sila diyan, mga bata, na, gusto ko maging pastor, gusto ko. Anong gusto mong payo sa kanila?
1: Katulad ni Isaiah,
0: yes,
1: na tumugon sa panawagan ng Diyos, bagamat marami siyang nasasabing guilt sa kanyang sarili na
0: yung pagiging unclean.
1: Unclean lips.
0: Yes.
1: Pero pinatawad siya ni Lord eh. Kaya nawala yung guilty feeling niya. Tayo man, siguro yung mga matagal ng Kristiyano, may panawagan na yung Diyos sa inyong mga buhay, kinakatok na kayo sa pintuan ng inyong puso na maglingkod sa Kanya, maybe this is the time for you to say, here I am,
0: send me.
1: Right. Or, gagayahin mo ba yung sinabi ni Isaiah o ipoporso mo na lang yung ang sarili mong goal o agenda sa buhay at tatalikod sa panawagan ng ating Panginoon. It's your choice.
0: Yes.
1: But for me, we decided to serve God.
0: Yes. Pero alam mo, pag tumanggap ka kay Lord authentically, no? And then madedescern mo, mafe-feel mo yung panawagan ni Lord, hindi ka naman mapapalagay, pastor eh. Naniniwala ka ba dun?
1: Opo.
0: Hindi ka mapapalagay. Kasi, susunod ka. May burden eh. Diba?
1: May ano yun, yung kumbaga sa kwan, yung patuloy at patuloy kang kakatukin,
0: yes,
1: at kakausapin ni Lord.
0: Yes.
1: Gaya nung ako, nung 3 times kong napanaginipan yung na ako na lang naiwan dito sa mundo. Tumimo sa aking isipan yun eh, na siguro time ko nang magbago ng buhay. Ayun.
0: Nakatakot din yun na paginipan mo naman na yun. Ikaw na lang naiwan. Ano ba yan? Ayoko yun. Diba?
1: Oh, so, parang ni-rapture na lahat. Ako na lang na yun.
0: Ba't ako naiwan? Ibig sabihin, hindi ako mapupunta dun. Diba? Parang something like that. May mga ganun. Iba-iba ho talaga, mga kaibigan, ang pakikipagtagpo ni Lord sa bawat isa. No? Iba kay Pastor Gene, iba sa'yo, kapatid. Pero ang mahalaga rito is, of course, tatlong bagay nga, I know God, and then tayo rin, yung sarili natin. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Diba? At syempre, we should see the world as God sees it. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Alright? So, babalik tayo, Pastor Gene, dito sa ating kwentuhan, dito po sa Celebrating Life. Muli, maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig. We will be having some reminders. Babalik kami.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918 832.
0: In the morning, kayo po ay nakasubaybay, nanonood, nakikinig po sa Celebrating Life, and we will be on until 9 in the morning. Yan. Alam mo, Pastor Jean, na naisip ko lang, di ba natatanda mo yung kwento ng ano, babae sa balon? Woman at the well?
1: Na kinatag, Samaritan woman.
0: Samaritan, tapos kinatagpo siya ni Jesus, di ba? Sa ano, sa katanghalian tapat. And then tinanong siya, ganyan-ganyan. Wala akong asawa. Yeah, alam ko, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa yan eh. And then sinabi sa kanya yung mga naging lalaki niya sa buhay. So, yung mga nagdadalawang isip na mag-share ng gospel kasi kikwestiyonin yung kanilang buhay, baka i-question ako kasi nung araw ganito ako. Parang, yan naman si Charles, ano yan eh. Ganito nung araw yan eh, no? Pero ganito, ganyan. Pero nakita niya yung babae dun sa well, bakit yung babae na yun pinaniwalaan ng mga tao. Di ba, Pastor Jean?
1: Opo.
0: Dami naniwala sa kanya. At ang I think, may nag-research nito, nakapagtayo ng church because of that woman. But nobody questions kung sino siya, ano yung buhay niya. Why? Kasi si Lord, anointed siya ni Lord eh. Nung pumunta si Lord doon sa Samaria, tama ba ako?
1: Opo.
0: Ang purpose lang ni Lord, talagang katagpuin siya. Di ba?
1: Actually, hindi kultura ng mga Hudyo na i-meet yung mga taga-Samaritano kasi half Jew, half foreign,
0: yes,
1: ano na sila.
0: Parang mixed race.
1: Citizen.
0: Yes. Yes.
1: Mixed race.
0: Yes. Pero si Lord naman, si Jesus naman, that time marami siyang ginagawang against sa law eh, di ba? Pero yon, may purpose siya bakit niya ginawa yon. Kaya living water ang i-offer ko sa'yo, and then naniwala ka agad yung babae, pinamalita, and that was the start of a big church in that area. So, mga kapatid, huwag natin intindihin kung ano tayo. We are now a new creation. No, kung ano yung utos ni Lord, sunod lang tayo because si Lord na po ang kikilos sa inyo. Anointed ka na eh. May spirit na talaga. Kaya wag po tayo magdadalawang isip. Alright? Naisip ko lang yun eh. Yung meeting na yun ni Jesus. No?
1: Opo.
0: Lakas ng impact nun eh. No?
1: Pag nakita naman ng mga tao na malaking pinagbago sa buhay mo, siyempre, parang ano ka eh, yung lampara na ano,
0: nag-iilaw
1: na maraming lalapit, ganun.
0: Yes, yung, sa gitna ng dilim, ikaw yung ilaw. We are the light.
1: Ikaw nakikita ng, yung Diyos ang nakikita sa hindi buhay ikaw. Mo, hindi ikaw.
0: Yes, tama. Kaya, lahat naman tayo, di ba, we are now a new creation. Nilinis na tayo ni Lord. We are restored, we are transformed, we are redeemed, di ba? Not because of us, but because of Jesus Christ. Kaya, wala na yon. Yung Cecil na dati, wala na rin yon. Si Pastor Charles, wala na rin yon dati, no? Bago na tayo. Pastor, eto na. Hanggang saan ang extent ng commitment mo sa Diyos in answering His challenging call? Hanggang saan ka maglilingkod sa Diyos?
1: Hanggang buhay pa, hanggang may lakas, clarity of mind,
0: yes,
1: tsaka nakakapagsalita pa para i-share yung gospel.
0: Yes.
1: Papatuloy akong papagamit sa ating Panginoon.
0: Hanggang buhay ka.
1: Habang may buhay.
0: Yan. Kung wala ka mang boses dahil malat ka, pwede mo isulat. Si Pastora Emma ang sasalita. Di ba? May mga kaparaanan naman yan. Yung commitment na yung pastor, no, it's something that paano sa mo hinugot? What motivated you? What drive you? What kind of passion? Sa mo hinuhugot to? Yung talagang mission mo na paglingkuran ng Diyos all your life?
1: Utang natin sa ating Panginoon Diyos yung ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan ng ating Panginoon Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
0: Mm-hmm.
1: Pero dun pa lang, hindi na tayo worthy sa ating Panginoon, pero binigyan niya tayo ng chance para magbago ng buhay at tanggapin yung kanyang anak na si Jesus at matransform yung ating buhay at yun ang parang way natin para i-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kasi kung ikukumpara mo yung life mo sa hell, forever na kapdusa yun eh.
0: Eternal suffering.
1: Eternal suffering yun eh. Compare mo lang dun sa feeling ng ating Panginoon Diyos, all you have to do is to give your life and serve Him. Yun lang ang pinaka-commitment ang bawat isa sa atin. Dahil sa regalo niyang buhay na walang hanggan.
0: Yung iba sabi, Pastor, ito wala sa script ah. Bakit ginawa yung hell kung talaga mahal tayo ng Diyos? Kala ko ba mahal niya tayo? Bakit gumawa siya ng hell na eternal condemnation, eternal suffering? Gusto niya ba tayo magdusa ng habang buhay? Walang katapusang pagdurusa? Bakit ganun siya ang Diyos? May tanong na ganun eh. Anong gusto mo sabihin doon, Pastor?
1: Alam naman ni Lord na yung kahihinat na ng bawat tao eh.
0: Yes.
1: Yung hell dinisenyo yun para kay Satan talaga eh.
0: Yeah.
1: Pero si Satan, siya yung prince of this world eh.
0: Yes.
1: Kaya patuloy siyang manghihikayat ng mga tao na isasama dyan doon sa hell.
0: Hindi kailanman magsasama, mga kaibigan, ang dilim at liwanag. Okay. Alam niya yun, no? Kaya may paglalagyan sila. Kaya may sinasabi natin, alam mo yung tao na may paglalagyan yan eh. Isang araw. Parang ganun tayo, alam natin. Ano?
1: Kung alam lang ng tao na yun ang magiging kahinat na nila kung hindi sila tatanggap sa ating Panginoon. Yung suffering in hell for eternity. siguro ngayon pa lang mag-isip, mag-iisip-isip sila na magbago yung ng buhay.
0: Yes.
1: At tanggapin si Lord na bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay at maglingkod sa ating Panginoon.
0: Amen. Sa mga gusto magbago, sasabihin nila, parang hindi ko kaya. Hindi mo naman talaga kaya. Wala ka naman talagang kakayanan, di ba? Alam naman ng Diyos yun, wala kang kaya. Ang kaya mong gawin is to accept God, di ba? To surrender, to submit. That's the only thing you can do and bahala na si Lord, di ba? May sanctification ang gagawin sa'yo yan. Basta makikinig ka lang, magbabasa ka. Yun lang kapatid, ikaw wala kang gagawin. Wala ka namang kayang gawin eh. Ako rin, gusto ko magbago. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero bakit masama ang mga ginagawa ko? Di ba yun ang sinasabi ng iba, Pastor Gene?
1: Hindi naman porket tumanggap ka sa Panginoon ay yung mga bisyo natin ay
0: agad-agad
1: yes. Patanggalin ni Lord. Unti-unti yan na ipaparamdam niya yan sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita pag ito ay nabasa ng bawat isa sa atin.
0: Yes. Si Manny Pacquiao nga eh, di ba? Maraming medyo nag-doubt kasi nung nakakilala siya kay Lord, ginibap niya yung sabong, ginibap niya yung pagsusugal, pagiging chick boy. Ay, hindi ko naman sinabi siyang chick boy, pero may ganon. Kaya ang happy-happy ni Miss Jinky. Pero sabi nga eh, so far, in the grace of God, na may maintain niya naman yun. No? May ganun eh, agad-agad eh, nagkaroon ng transformation, okay. Naging very evident. No? Si Lord din yun ang gumawa nun. Yung iba naman, parang nag-aaral, hindi ka agad natututo, hindi ka agad nakikita sa buhay, pero in the long run, makikita rin siya. Di ba, Pastor?
1: Opo. Kagaya ko, dati laman ako ng sugalan, pero ngayon, sinusugal ko yung time ko, yung resources ko para sa ating Panginoon.
0: Amen. Walang talo dyan.
1: Walang talo.
0: Oo, puro panalo.
1: Puro panalo. Kasi
0: win-win.
1: Haharabis ka ng ano eh, ng soul.
0: Yes. Oo. Titignan nyo ang ganyan si Pastor Gene eh, ano yan? Malaki yung business niya. Diba? Simple-simple lang. No? Si Pastor, yan ang gusto natin sa mga Kristiyano talaga. You don't have to, you know, brag about it, you know. Kailangan lang is that, yung nga, susunod ka sa Panginoon. Now, sa ngayon, Pastor, very challenging ang mundo. Nangyayari sa paligid natin, very anxious sa mga tao, sa Senado, we all know that, di ba? Minsan at the expense, dinaki-question din yung mga iba-ibang mga faith, no? Pero sa ngayon, what can you say about itong mga nangyayari na ito? Kailan o paano dapat ang response ng mga Kristiyano dito?
1: Patuloy lang natin ipanalangin yung mga leader ng ating bansa.
0: Amen. Amen to that.
1: Kasi, yun nga eh, kung si Lord ang nagahari dito sa ating bansa ay wala sigurong corruption, walang mga krimen, walang
0: gulo sa Senado,
1: yung mga rally ganun. Wala yun eh, basta yung leader natin maayos, na yung naibibigay yung lahat ng pangangailangan ng mamamayan ng bansa, siguro naman
0: we need
1: ano,
0: to pray for them talaga.
1: Prayer lang po talaga. Yes. Yan lang po talaga yung ano, para mabago yung kaisipan nila at lahat sila ay magkaroon ng relationship sa ating Panginoon Diyos.
0: Yes, we need to pray for our president. We need to pray for everybody, yeah. Sa senators, congressmen, mayors, lahat, no? Kasi kailangan po nila ng guidance ng ating Panginoon, no? Kung may mga naliligaw, panalangin din natin na sila ay makatagpo na ng Opo. Panginoon, di ba? Kasi we are not here to judge, no? We cannot judge. Isa lang po ang dapat naghuhukom si Lord.
1: Opo.
0: And no man can restore man. Only God can restore men. Kaya talagang si Lord lang dapat ang ating kapitan. Okay, ang pagpapastor. Yan. Marami pa ba nagpapastor ngayon? Tingin mo, Pastor? Interested to do pastoral ministry and you know, serve God to the highest, kumbaga.
1: Marami pa naman po. Hindi, pero hindi kagaya ng commitment ng mga naunang nagpastor. Mm. Yung ngayon kasi parang ano eh, yung more on social media, kaya
0: yung iba.
1: Doon sila nag-ano. Nag-ano, pero hindi sila talaga full-time sa ministry. Mahirap din kasi talaga yung magpastor kasi kailangan mong pangalagaan yung flock eh.
0: Yes.
1: Kamustahin sila. Mahirap din po yung mega church kasi hindi mo alam yung mga, may mga problema pala yung isang miyembro mo pero wala kang kaalaman lang bilang pastor. Kaya mahalaga din po na concern ka sa
0: yes,
1: sa flock mo.
0: Kaya minsan yung mga mega church, nabanggit mo yung mga mega church, ano po, may mga D groups yan. Kasi hindi kakayanin ng pastor eh, na talaga malaman yung concerns ng mga members.
1: Opo.
0: And the leaders of those groups will be the one to coordinate and, you
1: kaya
0: know.
1: Mahalaga din po yung meron tayong group na
0: yes,
1: accounted tayo sa isa't isa.
0: Yes. Uh-oh.
1: Para kung may problema man tayo, eh, may mga kapatiran na handang dumamay sa ating mga problema.
0: Importante yun, di ba? Pag masyadong malaki, para nakakatakot magsalita eh, no?
1: Opo.
0: Pero pag grupo kayo and then you get to be familiarized with the members, parang okay ka na mag-open up, no? Minsan kasi ang hirap po mag-open up pag masyadong malaki. Pero pag kayo-kayo na and then magkakaibigan na kayo, medyo ano na, yung komportable na, di ba?
1: Opo.
0: Na magsabi. Pero ito ba, Pastor, yung scenario na ito? Nakakapag-ulat yung leader nila sa mismong pastor nila. Nagsasabi din yan. Do they meet regularly?
1: Opo. Minsan pinaabot din ng yung
0: leader.
1: Bible study leader, yung concern ng miyembro sa kanilang senior pastor. Para matugunan yung kinakaharap ng kanilang miyembro.
0: Lalo na kung seryoso, no?
1: Opo.
0: Oo.
1: Lalo na kung related sa church.
0: Related sa church. Oh,
1: kasi minsan yung may Bible study.
0: Iyo okay.
1: Minsan yung Bible study lilipat sa kabilang grupo.
0: Ay okay, Mike. Okay.
1: Parang nagkakaroon ng problema yung parang nagkakahatakan ganun.
0: Mm. Yung member ng Bible study group lilipat sa iba.
1: Parang ganun.
0: Mm.
1: Yun ang yung ibang concern, no? Ano.
0: Opo. Sa isang pastor ba, anong pinakamasakit na problema ng isang church na maaari mong makaharap? Kunwari pastor ka, ano tingin mo, pastor, ang pinakamasakit na maranasang problema ng isang pastor sa church?
1: Yung pag hindi mo na ma-maintain yung operation ng church.
0: Okay.
1: Halimbawa, kulang na sa offering para matugunan yung renta ng church, yung mga utility bills. Tapos, unti-unti na babawasan ng miyembro.
0: Sakit yun, ano?
1: Masakit po yun.
0: Mm-mm-mm.
1: Tapos, yung maraming pang bagay-bagay na pwedeng problemahin talaga ng isang pastor. Lalo na kung may mga miyembro na umiwalay dun sa ano.
0: O kaya mga miyembro na naliligaw ng landas. Di ba?
1: Opo. Yung, halimbawa, sumanib sa ibang sekta.
0: Mm.
1: Na alam mo naman na cult yung church na yun.
0: Mm. Anong gagawin mo pag ganun, Pastor? Doon sa member mo? Hayaan mo lang siya? O may gagawin kang bagay para?
1: Hindi, siyempre, ipatuloy ko rin siyang ipapollow up.
0: Tama
1: ba yung landas na tinatahak mo?
0: Mm.
1: Alam mo ba kung anong klaseng church yan?
0: So you will not take it sitting down, right?
1: Okay lang na na lumipat siya sa ibang Christian church, wag lang dun sa church na mapapahamak yung kanyang buhay.
0: Yes, dapat naman, no? Na, kaya nga may mga pastor na dapat ay, kumbaga, alerto, no, dun sa mga nangyayari sa mga members. Kasi nga, yung iba, kahit na believer na sila matagal, na naaakay pa rin pastor sa mali, di ba? Nasisway ng mga bula ang propeta. Di ba? Kaya dun naman, alerto dapat yung mga pastor. So, yung last question ko, siguro sabi ni Pastor Jean, mabuti naman, last question na. Pastor, ano yung best, sabi mo na nating na experience that you had, no, as a pastor, yung talagang nakadama ka ng ibang klaseng joy and fulfillment as a believer? Pastor, go.
1: Yung joy and fulfillment ko sa bilang pastor na ginamit ng ating Panginoon, yung makita mo talaga yung mga miyembro mo na lumalago sa kanilang faith.
0: Amen.
1: Sa ating Panginoon.
0: Yes.
1: Na babago yung kanilang buhay.
0: Mm.
1: At the same time ay nakikita mong naglilingkod din sa ating Panginoon.
0: Namunga na.
1: Namunga na.
0: Namunga at naging committed na.
1: Opo.
0: Diba? Nakita mo siya yung ano niya, journey niya, ano, na ito siya dati, ito na siya ngayon. And then committed pa rin at naglilingkod, di ba? Yun ang mga tropeyo ng mga pastor, eh, no? Hindi malaking yung allowance, yun yung trophy niyo.
1: Yung nakapag-disciple ka ng mga, siyempre hindi naman forever ikaw ang mananatiling pastor.
0: Yes,
1: eh.
0: Yes.
1: Kailangan mag-develop ka rin ng mga leader na balang araw yung hahalili sa'yo.
0: Yes. So, nakakapag-disciple, ibig sabihin po ng discipleship is teaching. Part of it is teaching. Di ba? Nakapag-turo ka, and then itong tinuruan mo, nagpastor, hanggang sa marami ng leaders, di ba? Katuwa-tuwa. Marami ka na-develop na Christian leaders.
1: Apo.
0: Yan. So, ang pastor, sasabihin niya, huwag ka magpastor, anak. Walang kita dyan. Walang kwento. Walang... Totoo po yun. Pero, wow, imagine mo yung anak mo anong ginagawa, nagliligtas ng kaluluwa. Diba? Wow, sinong gumagawa nun? Wala CEO'ng makakagawa nun, diba? Pero grabe yung kanyang investment na yan sa heaven. Kaya po, wala mang pera dyan, pero ang boss mo dyan, isa lang, si Lord. Diba? Kaya nakakatawa. Anyway, Pastor, apa, salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa discussion natin this morning.
1: Apa.
0: At salamat kahit may sakit ka, nandito ka.
1: Opo, pinagaling na ni Lord.
0: Amen. We claim healing. We claim healing. Thank you po. Thank you very much.
1: Sister Cecil. God bless your heart. Sa programang Celebrating Life.
0: God bless your heart.
1: God bless po. Din po.
0: God bless Sister Emma. Nandito, the ever supportive wife. Yan ni Pastor Jean C. Pastora Emma Yonson. Okay, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. Davao, Zamboanga, Ginoong, Tandag, EQFM Radio Pilipinas, Baguio. Wow, buong Pilipinas, no? Ang nanonood. Salamat po. God bless everyone. God bless po kayong lahat. And of course, ang Team Celebrating Life, si Jobel, si Rovan, si Jemart, si Susane, and Miss Judith Caringal, catch up don't sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
11: Be motivated, be inspired, and grow.
14: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:53 na umaga.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Iginit ng Department of Energy na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder, dapat pa rin nilang balansehin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo Ito upang hindi naman malugi at madehado ang mga kumpanya ng langis. Aminado rin si Garina sa ngayon wala pang full supervision ang pamahalaan sa presyuhan ng langis. Ngunit sinabi niya na nagiging maayos naman ngayon ang pag-monitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Department of Health naghatid ng libreng serbisyong medikal sa Clinic Kalayaan 2026. May ulat si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas. Report.
19: Bilang bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, naghatid ng libreng serbisyong medikal ang Department of Health o DOH katuwang ang Manila Health Department para sa tinatayang halos 500 beneficiaryo. Kabilang sa mga lumahok sa programang Clinic Kalayaan 2026 ang DOH Quezon Memorial Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, National Children's Hospital at Philippine Orthopedic Center. Nagbibigay ang mga ito ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng medical check-up, dental cleaning at bunot ng ngipin, pamamahagi ng gamot para sa ubo, sipon, lagnat at maintenance medicines, gayon din ang bakuna laban sa tigdas at rubella. Nagsagawa rin ng chest x-ray para sa mga nangangailangan. Kasama rin sa programa ang on-site PhilHealth yakap at gamot registration upang mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: MyFIP Program, patuloy na pinapalakas ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Monar.
18: Radyo Pilipinas. Report.
20: Binigyan kasiguruhan ng Department of Health Cordillera na mararamdaman ng bawat mamamayan sa rehiyon ang pantay na access sa dekalidad at apod kayang healthcare kakibat ng proteksyong pampinansyal sa pamagitan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Sa pagsisiwalat ni DOH CAR, MIFIP Coordinator Kirtlyn Pablo Paulino, umabot na sa kabuang 70,750 eligible patients sa rehiyon ang nagbenepisyo mula sa naturang programa hango sa consolidated report ng DOH CAR at DOH Hospital sa Cordillera. Ayon kay Paulino, ang kagawaran ay nakapamahagi na ng tinatayang 234.1 million pesos na halaga ng assistance sa mga vulnerable at disadvantaged population. Ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ay tinurang cornerstone ng Universal Healthcare Agenda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laing mabawasan ang bigat ng gastusin ng mga eligible patients sa mga ospital, sumasaklaw sa mga gastusin na higit pa sa PhilHealth Benefit Packages at iba pang funding sources, saklaw ng naturang programa mga gamot services at iba pang mga medical products na autorisado ng licensed physician o health professional. Idinagdag pa ni Paulino na iniimplementa ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program sa 5 DOH hospital sa Cordillera, kabilang ang 30 mga local government unit hospitals. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: At 105 million peso cash for work program, tulong sa mahigit 13,000 magsasaka, mangisda at transport workers sa Ilocos Region sa gitna ng krisis. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
18: Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagdaan na ang Dole Region 1 ng 105 million pesos na pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 Information Officer Jenny Mapile, target na mabigyan ng tulong ang 11,100 na magsasaka, 773 na mangingisda at 1,435 transport workers. Ipagkakaloob ang ayuda sa pamamagitan ng Tupad Cash for Work Program. Nagbibigay ito ng 10 hanggang 30 araw na pansamantalang trabaho sa komunidad para sa displaced sa underemployed at seasonal workers na may sahod batay sa pinakamataas na umiiral na regional minimum wage. Batay sa datos, as of June 3, nasa 554 na magsasaka, 148 mangingisda at 2 transport workers na nakinabang sa programa. Inimok naman ng DOLE ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE o peso ng kanilang lokal na pamahalaan upang makapag-apply sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
24: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: The AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Collab.
46: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
47: Tune in na
46: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
48: Hello everyone, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your Sports Calendar for the Week podcast here on Sports Radio 918 AM. Your sports connection mga kaibigan. Thank you very much po sa inyong panahon sa pag-tune in at pag-listen in for this briefer to start the upcoming week number... week 24. So if your week starts on a Monday, it starts on June 8. If your week starts on a Sunday, it's today, June 7, 2026. We're recording this actually around 2:40 a.m. ng June 6. So there are some stuff that will happen on a Saturday, on the duration of June 6 that might affect some of the schedules on June 7. Kaya gaya po ng lagi namin sinasabi ni Boss Ann Camavinas, shout out Ma'am Ann. Schedules are always subject to change with or without prior notice. So we're taping this dito po sa aming studio sa Visayas Avenue QC. Shout out sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter at sa panel po natin this morning sa Master Control. Hello po sa inyo. Okay, let's get things rolling mga kaibigan. This week, a lot of big time events will happen mga kaibigan, from the FIFA World Cup, the NBA Finals, the PBA Finals, at iba't ibang mga events. Pero we're gonna cherry pick some of them. At syempre, unahin muna natin yung tututukan ng ating loading si Rhea Arevalo. Rhea Arevalo will be going sa New Clark City sa Capas sa Tarlac para po tutukan itong mga magaganap na 2026 ICTSI Philippine Athletics Championships. That will begin on June 10 and will run until next weekend, June 14. Lahat po ng mga kaganapan sa New Clark City Athletics Stadium. So, noong pong April 17, ang Pinay Athletics naglabas na po ng schedule, but hintayin po natin yung magiging official schedule na ilalabas ni Rhea at ng Philippine Athletics as well, or the Philippine Athletics Track and Field Association, or PATAFA. Actually, meron na noong May 11. So, it will start at 5. Ang pinaka-first medal will be on Wednesday, June 10 at 5:30 a.m. for the 5,000-meter run for open men. Okay, yun po yung unang medal na ating aasahan. Okay, so first event at 5:30 will run until 8:05 in the evening for the Philippine Athletics Championship. Yun po yung ating timetable. Same sa Okay, banggitin na rin natin lahat ng events. Okay, for day 1, this is according to Patafa, you have 5,000 meter run. Yung mga final events na po, ha? Javelin throw, shot put, long jump, javelin throw, and then pole vault, men, discus throw, men, shot put, under 18 men, mga hurdles, heptathlon, 200 meter, high jump, U18 women, kasi may U18 na rin po, 100 meter dashes sa mga U18 women and men, U20 women and men, sa open women and men, discus throw, 5,000 meter race walk for U18, U20, 5,000 meter race walk, U18, U20 women at 5,000 meter open women. So, puro finals po yung sa June 10, Wednesday, sa afternoon session. Afternoon session will start at around 4 in the afternoon na mga kaibigan. So, yun po yung schedule niya. And then, day 2, mga final events po, 10,000 meter race walk, open men, discus throw, women, U20, shot put, open women, 2,000 meter steeplechase, long jump final for U18 men, and then finals ulit for pole vault, U18 men, long jump, U18 women, discus throw, open women, high jump, U20 men, mga 200 meters for U20, U18, tsaka men, women, open. Okay, 4x400 meter, mixed relay sa U18 tsaka sa open, shot put, javelin throw, tsaka 10,000 meter race walk. And then, June 12, Independence Day, you have the triple jump, discus throw, steeplechase, high jump, and 3,000 meter steeplechase, ano pa ba? Javelin throw, long jump, that's for open women, U18 women. At saka open men as well. And then, puro final na po from triple jump, hammer throw, 100 meter hurdles ng open, under 18, open women as well. High jump, javelin throw, the 400 meter runs, long jump, at saka 400 meter decathlon. I'm sorry, hindi pa pala, final yung sa decathlon. Sorry, so hanggang long jump lang pala. For Independence Day, June 12. June 13, the penultimate day, we'll have a 3,000 meter run. Hammer throw, pole vault, that's for open, tsaka U18. Hammer throw, open women, that's for the morning session. Then, sa afternoon session, mostly talaga afternoon session na itong athletics championships, Philippine athletics championships, ay gaganapin sa hapon. 800 meter dash for the old categories. 4x100 meter relay for all categories, high jump, open women. 4x100 relay as well sa mga categories. At saka 3,000 meter run. And finally mga kaibigan, dito naman, the final day, I will start 5:30, 10,000 meter run. Open men and women. Tapos triple jump. Tapos finals na po, 1,500 meter for the for all categories, triple jump. As well, and then 4x400 meter relay for all categories. So, yun po yung mga detalye ng Philippine Athletics Championships 2026 presented by ICTSI. So, Ria Revelo will be bringing us the action doon, mga kaibigan, live po from the New Clark City sa Capas, Tarlac. Alright, let's get things, tuloy-tuloy tayo sa ating mga iba't ibang events. From Tarlac, let's go to Candon, Ilocos Sur, na kung saan mga kaibigan, ang 2026 ABC Women's Volleyball Cup, the second edition of the ABC Women's Volleyball Nations Cup, and ay gaganapin po sa Candon, Ilocos Sur. It will be held specifically. Ang pangalan ng venue? Okay. Teka. Well, sa Candon na Ilocos Sur po siya. Ayun, Candon City's Arena. Okay. It's a 8,000 seating capacity arena. And of course, South Country, ang mga kasama rin natin dito, ang Vietnam, Kazakhstan, Chinese Taipei, South Korea, Iran, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hong Kong, Australia, Indonesia, and Lebanon. So, tuloy ang ABC Women's Volleyball Cup, kahit na nga po may problema sa ating NSA sa volleyball, ang PNBF. So, for the meantime, it's the Philippine Olympic Committee, ABC, and the FIVB somehow making it possible na ma-host itong ongoing na ABC Women's Volleyball Cup. So, by the time that we're taping this, natapos na po yung laban sa pagitan ng Pilipinas at saka Uzbekistan. So, hopefully sana para rin tayo doon. That's for Pool A kasi nasa Pool A po tayo alongside Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia, and Uzbekistan. Next na game natin ay mamayang alas 3 kontra sa Australia. And then bukas kontra Kyrgyzstan, 3 p.m. And then South Korea at 3 p.m. June 9. And then June 11 against Chinese Taipei. Tapos pahinga tayo ng June 12. So, ganito po, no? Para makapasok sa semifinals, top 2. Kung pangatlo lang tayo, 5th place match. Kung pang-apat, 7th place match. Kung pang-lima, 9th place match. At kung 6th, dun tayo sa 11th place match. Pool B, mga teams po sa Pool B, Vietnam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong, and Lebanon. So that's the ABC Women's Volleyball Cup 2026 na ginaganap po at sa Kandon, Ilocos. So nag-start na po siya kahapon. By the time we're taping this on a Saturday, the games have already been started by the time that you're hearing this. Okay, let's go to the PBA Finals. PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Tablahong siyarin natin at one game apiece. Pamaya pong alas 7 ng gabi, magiging 2-1 na po yan. Ang tanong na lang, kung Gene Kings ba o Tropang 5G na naeg ang TNC Tropang 5G nung Friday, mga kaibigan. Kaya tumabla po ang siyarin at one game apiece. At dahil po doon, we have may game 5 tayo. So, Wednesday, June 10, TNT versus Barangay Ginebra sa Smart Araneta Coliseum. And then sa Independence Day, araw po ng kalayaan, will be Barangay Ginebra, TNT Tropa 5G. So, either we're gonna see a two teams na 2-2, or yung isa ay 3-1 and has a chance to win it sa Independence Day. Yung game po mamaya sa Mall of Asia Arena, and then yung games po sa Wednesday at saka sa araw ng kalayaan ay sa Smart Araneta Coliseum. All the best sa mga fans at sa teams between Barangay Ginebra San Miguel Gene Kings and the TNT Tropang 5G. So that's the PBA 50th Season Commissioner's Cup for you, mga kaibigan. Sa ating national soccer team, sa ating Philippine Women's National Football Team nasa San Diego, yan, bago pa nalang resulta ng mga ibang games. Pero they're expected to play two friendly San Diego Wave na member ng National Women's Soccer League sa Amerika at yung Albion San Diego na member naman ng National Independent Soccer Association sa Amerika. Pati po ito ng paghahanda ng ating kupunan, isang mahabang paghahanda ng ating National Women's Team kapag participate natin sa 2027 FIFA Women's World Cup. Speaking of World Cup, hindi lang kayo dyan, we're gonna save the best for the last. Sa ating na mga men's football team, ang next match po natin ay kontra sa Myanmar. Dito sa Tri-Nation Friendly sa darating po na Martes, alas 7:30 ng gabi sa Rizal Memorial Football Stadium. Just wanna give a quick shoutout sa ating mga former trainees, si Nazi Luis at saka si Susie Felicia for assisting us sa ating naging coverage last week sa Guam. So, job well done para sa inyong dalawa mga ladies at mabuhay kayo and all the best sa inyong upcoming internship pa sa iba't ibang company at sa inyo pong mayiging pag-usbong ng inyong craft sa larangan ng Media Works. And, okay, so Guam and Myanmar, natapos na po yung game nila. So, Guam I think is heading home, maybe? O baka panoorin pa nila yung game between the Philippines and Myanmar. So, Philippines-Myanmar, 7:30 p.m. sa Rizal Memorial Football Stadium. Tickets are free sa bleachers. May bayad na lang po sa grandstand, pero affordable naman siya. Hindi masyaabot ng $500. Okay, so that's for Philippine soccer. Naimar natin quickly, motorsports mga kaibigan. Ang mga kaganapan na sa motorsports, you have the 2026 Hungarian Grand Prix for MotoGP. That is scheduled at 8 p.m. Philippine time. That's 26 laps, mga kaibigan. That's Hungary sa Balaton Park. And then over in Monte Carlo for the Monaco Grand Prix, the race will start at 9 p.m. mamaya Philippine time. So, sino kaya on pole? By the time that we're recording this, natapos na yung practice. So far, it's Ferrari. So, let's see if Ferrari will start on pole or McLaren has got their issues resolved or a surprise pole for Red Bull and Max Verstappen or Isaac Hadjar. Okay. Now, we're gonna go to the NBA. So, natapos na yung game 3 game 2 kahapon. Either we're congratulating, so congrats sa New York kung sakaling 2-0 sila. Congrats sa San Antonio. And there now it's a 5-game virtual best of 5. So, game number 3 is scheduled, mga kaibigan, this coming Tuesday, June 9th, sa Madison Square Garden. It's gonna be crazy sa Madison Square Garden. You know how passionate ang mga fans sa New York. Like, sure, dumadaan na sa reels kung gaano sila ka-crazy, mga kaibigan, for the good and the bad. Plus, of course, we're gonna have a super VIP. I'm gonna be watching the Madison Square Garden, regardless of your opinion about him. That's the President of the United States, Mr. Donald Trump. So, mapa ang inyong perception sa kanya ay negative or super negative. Nanonood siya sa Madison Square Garden. So, interesting ko ano magiging reaction ng mga kapwa niya New Yorkers na manonood ng game ng New York Knicks. Anyway, last time Mr. Trump attended the finals, hindi pa siya presidente. Yun nung pumasok ang New York sa finals noong 1999. So, that very interesting to see. Pero sana, the two squads won't be distracted by kung sino mang VIP ang nandun and maybe be given a treat of awesome basketball dito sa NBA Finals 2026. So, it's either 2-0 for New York or 1-1 between the Spurs and the Knickerbockers. Madison Square Garden po yan, June 9, and then June 11 will be game number 4, 8:30 a.m. Philippine time, still sa Madison Square Garden. So, tsaka na natin sa next episode na lang ng sports calendar natin, pag-usapan kung magkakaroon tayo ng game number 5 at aabot tayo na hanggang game 6 or who knows kung game 7. Okay? Alright. Penultimate topic, mga kaibigan. We're now going to the World Cups. FIBA 3x3 World Cup, mga kaibigan, ongoing pa rin po sa Poland and expected po siyang matatapos by today. It's the men's and women's. So, congratulations between Serbia, Netherlands, Latvia, Lithuania, Germany, United States, at kung sino pa, between Australia, Belgium, France, and Madagascar. That's for sa men's team. Sila po mag-uwi ng kampeonato sa FIBA 3x3 men's World Cup. At sa FIBA 3x3 women's World Cup, congratulations po sa squad between Hungary, Australia, Azerbaijan, Lithuania, France, Czechia, Netherlands, Hungary, Australia, Ukraine, Germany, United States. Sila pong within those squads ang mag-uwi naman ng kampeonato sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Ginaganap po yan sa Warsaw, sa Poland. Okay, eto na. 2026 FIFA Men's World Cup. The greatest spectacle, mga kaibigan, sa larangan po ng sports, arguably. And magsisimula po siya sa Mexico City sa Independence Day, June 12, Mexico versus South Africa, because of course the FIFA Men's World Cup hosted by the United States of America, Mexico, and Canada. So start tayo sa Mexico for Group A games. Mexico will be taking on South Africa 3 a.m. Philippine time, followed by Korea Republic versus Czechia at 10 a.m. Philippine time. And then next Saturday, magtitingnan na natin yung at least immediate games for this week. Canada versus Bosnia and Herzegovina at 3 a.m. Philippine time. Sa Toronto po yan gaganapin, Toronto Stadium. And then the United States of America soccer team against Paraguay football team. Sa group din naman to, Los Angeles Stadium sa Los Angeles. So yung mga koponan po, mga kaibigan, in case you might have missed it, ito po yung mga groupings ng mga teams. Ano? For Group A, which games will be held in Mexico, Atlanta, sa Guadalajara, sa Zapopan, part of Guadalajara pala itong Zapopan. So Mexico City, Zapopan, Atlanta, and Guadalupe. So yun po yung mga games, ano? So, Group A teams, you have Mexico, South Africa, Korea Republic, and Czech Republic. Group B, Group B is composed of Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, and Switzerland. The games are going to be played at Toronto, sa Santa Clara, California, Inglewood, California, Vancouver, Canada, at saka sa Seattle. Okay? Group C, you have Brazil, Morocco, Haiti, and Scotland. Games are played in East Rutherford, Foxborough, that's Foxborough's Boston, Massachusetts, Philadelphia, Miami Gardens, at saka sa Atlanta. Group din naman ang host, United States soccer team, Paraguay, Australia, and Turkey. mga games ginaganap sa Inglewood, sa Vancouver, Seattle, Santa Clara, Inglewood. Okay, yan po yung mga games, mga host cities with that. Group E naman, you have Germany, Curacao, Cote d'Ivoire, at Ecuador. Games are played in Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City, at sa East Rutherford. And then Group F, you have Netherlands, Japan, Sweden, and Tunisia. So Arlington, that's in Texas, Arlington, Texas. Sabi kasi Arlington eh. Guadalupe, sa Mexico, Houston, at saka sa Kansas City. Group G, you have Belgium, Egypt, Iran, and New Zealand. Nabagit ko naman yung Group F, ano? Netherlands, Japan, Sweden, tsaka Tunisia. Okay. Group G, Belgium, Egypt, Iran, and New Zealand. You have Seattle, Inglewood, Vancouver. Yun po yung mga cities that will be magro-rotate ng Group G. Shoutout, Iran!

0: Women achievers at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sports Radio 918 AM.
12: ...23 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Nagkaroon pa ng konting delay, nagkaroon ng konting problem. But balik po ang sports updates dito sa Sports Radio 918. And sa pagpapatuloy ng ating updates, let's go to Gilas Under 18 Women na nakakuha ng kanilang tiket sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 matapos nilang mass sweep ang Southeast Asia Basketball Association qualifiers na ginanap June 2 to 6 dyan sa STI, West Negros University Gym. And Saturday night, the Philippines defeated Indonesia 88-62 para makap up itong kanilang 4-game unbeaten run in the 5-nation tournament. And in the post-game match interview, ay nabanggit ni Gilas Women Youth Coach Alexander Sandy Arespacochaga that he took pride in the Gilas girls' determination to not only win but also play well in the event. Arespacochaga said that from the very start, the team's goal was to play fast, to be fearless, and to be smart. Matatandaan na sa umpisa ay tinalo ng Pilipinas ang Vietnam 93-42, sinundan ng panalo kontra Singapore 83-53, and another victory contra Thailand 86-48. Ang Indonesia ang nag-uwi ng silver and also qualified for the Women's Asia Cup 2026 na i-host ng Malaysia later this year, samantalang ang Singapore ang tumapos na third. The Philippines' Rian Michelle Perez was awarded the most valuable player, samantalang si Kanyapat Huki ng Thailand ang nakatanggap ng Sportsmanship Award.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emily po yata ang nakakabot eh.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 11.
18: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ayan, medyo natagalan yung pagpasok natin. Meron lang tayong konting inaayos dito. Anyway, ako po si Ven Blones at makasama natin muli mula sa kanyang hardin ang ating travel buddy sa buhay, si George Arsenio. George, Doc George, how are you?
1: Mabuti naman, Ben, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Welcome po sa Going Places ngayong araw na ito.
0: Okay, ayan. At George, ngayong umaga, syempre parati naman nating binabanggit na ang Going Places nakatuon sa pamamasyal, pagre-relax, no? Dahil sabi ng mga health experts, kailangan natin yan para makatulong sa ating mental health. Dahil sabi ng WHO, marami nang nagkakaproblema sa ating mental health ngayon. Kaya ito, isa sa mga itinutulak natin, baka sakaling makatulong, yung pamamasyal at pagre-relax, sabi ng mga experts, kailangan natin yan para sa ating mental health. Pero bukod doon, George?
1: Oo, syempre. Pag maayos ang ating mental health, Ben, ay po pwede po tayong umangat ang estado ng ating buhay, di ba? So, kailangan po natin yung 2-in-1, ika nga, Ben, di ba? 2 birds and 1 stone ang ating layunin po dito sa ating palatuntunan para kung makamit po natin ang stable at malusog na mental health, malamang ay magiging maayos din ang ating buhay-buhay at makakamit natin yung ating mga goal, mga objective natin sa ating mga kapalaran.
0: Oo, yung gusto nating destinasyon, maging yes, destinasyon sa buhay, no? At speaking of dyan sa mga destinasyon na yan, George, siguro naalala nila last Sunday ay may kasama tayo, di ba, na dalawa na into farming. At sa tingin natin, George, no, ay napakaganda nung kanilang advocacy dun sa pagtulong din, no, sa mga iba nating kababayan. Ito yung tungkol nga sa pagtatanim, pero mamaya sa second half na natin sila kakausapin. At naisip natin na maganda rin silang makasama natin dito sa ating program kasi pwedeng makapagbigay din ng pagpapaunlad, no, sa kanilang buhay, sa mga buhay ng mga kababayan natin. Kaya mamaya sa second half ng ating programa, makasama, eto ibang mga klaseng farmers to, George, daig tayo. Kung ganito ang mga farmers na million-million pala yung mga nakatakdang i-harvest, parang gusto ko na talagang mag-farming, di ba? Mm-hmm. So, mamaya, yan ang ating makakasama sa second half ng ating programa. Pero bago yung George, ha, batiin ko lang muna yung mga, naku, sabi nila manonood at makikinig sila sa atin ngayon, eh, yung aking mga batchmate sa aking high school alma mater, naku. Eh, medyo matagal na tayong hindi nakapunta doon. At tapos na nagbukas yung kanilang brigada eskwela. Bigla akong inimbita para magsalita. Aba,
1: oh, wow,
0: sabi ko, ano ba?
1: Ating kasama, travel buddy.
0: Hindi, George. Nagtanong nga ako sa kanila, ba't ako? Wala naman ako, wala pa naman ako yung mga talagang katulad ng mga iba naming mga kaklase, di ba? Yung mga batchmate namin. Pero sabi ko, eh di sige, bahala kayong makinig sa kwento ko.
1: Ay, oo naman. Talagang hindi basa-basa si Yvonne dahil ano yan, veterano na broadcaster.
0: Ayan, nakikita mo ba? MLQ High School. Kumusta MLQ kayong lahat? Ayan, yung mga batchmate ko. Diba? Talagang mga pumuposisyon.
1: Nagpo-post. Saka-post talaga.
0: Pumuposing-posing silang dyan. Ayan. Kita mo? May hawak akong microphone dyan, George.
1: Wow. Guest of honor.
0: Sabi ko nga, ano bang honor? May honor ba ako? Hindi,
1: pero very briefly, Ben, ano naman ang pinaka-highlight ng naging parang message mo doon sa brigada? Eskwela, kasi bukas na ang simula ng
0: school.
1: Ilang araw ba ng school?
0: Actually, George, yun nga parang kwento lang na kung paano mo narating, di ba? Usually ganyan naman, mm-hmm, para ka maka-inspire dun sa mga estudyante. Ano yung kwento ng buhay mo bago ka nakarating dyan, ganun. Mag-learn.
1: Parang pagbiyahe sa buhay, parang journey o buhay.
0: Yeah.
1: Biyahe ng buhay mo.
0: Oo, parang ganun lang. Kasi diba, yung mga estudyante natin, minsan may mga ayaw lang magsipag-aral, diba? Mm-hmm. So, dun sa mga kwento-kwento na yan, syempre para ma-inspire mo rin sila na talagang lahat naman ay possible, no? Posible naman kung meron kang tiyaga, diba? May perseverance ka, mga ganyan. So, yun lang naman, more or less, yung kwento ng ating buhay. Parang kwento lang ng buhay mo din, George.
1: Oo. Kung ganun paano lang tayo nakarating sa Going Places dito sa Sports Radio.
0: Oo, kasi marami din palang mga estudyante na gusto din yung mga ganitong trabaho, yung trabaho natin. So, bilang part, diba, nitong field na ito, de syempre, yun yung mga sasabihin mo sa kanila tungkol dun sa trabaho natin. So, natutuwa naman ako, no, na nakita ko rin yung iba ko pang mga batchmate doon. At saka George, yun na nga, no, magpapasalamat pala tayo sa mga ano, dyan sa, una, syempre sa nag-imbita sa atin doon sa school principal nila ngayon, si Sir Geoffrey Ogale. At saka yung kanilang focal person dyan ng Brigada Eskwela, si Ma'am Eden Peñaranda. Tsaka nakikita mo yan, yung mga kaklasiko na yan, pumunta lang yung mga yan dahil nandun ako para magsalita. Kaya
1: gusto mong makita at marinig ang yung mga sasabihin.
0: Oo, yung suporta at saka yung mga palakpak nila, ha? Anyway, maraming salamat dun sa mga suporta at palakpak nyo dun sa aking kwento. By the way, yan yung sila ano dyan, si Hill Peñaranda, si Aileen De Guzman, Mayumi Valiente, Ruth Oralio, Olive Manyalak, Emily Calma, Marilyn Ga, Debbie Amarillo at iba pa. Medyo yung iba hindi ko na ano eh maalala. Pero yun, baka kasi may project pa daw yung aming batch na isasagawa sa mga susunod na araw. Kaya yan, standby lang silang lahat dyan. O, diba?
1: Abangan.
0: At saka masaya, no? Masaya kasi first time ko ulit na nakabalik sa MLQ High School. Kaya, pati nga, ay, naku, teka, si Doc May Samson, sabi niya, isa sa mga faculty dyan, lumapit sa akin, sabi niya, talaga daw nakikinig siya sa program natin, George. Pero hindi siya pala yung asawa niya. Kaya pati siya nakakapakinig at nakakapanood dito sa FB live stream natin. So, baka kasi makalimutan ko nga pala si Doc May Samson dun sa faculty din ng MLQ High School. Ayan.
1: Maraming salamat. Saka sa patuloy sila na manood sa ating palatong
0: tulad. Oo nga. Doc May, sana lagi, ah. Huwag lang minsan. At isa pang pagbati. Nako, eto. Kailangan kong batiin to. Maganda umaga kay Jackson ng PCLE Computer Works dyan sa May Tagaytay. Yun, no? Ayan. Sabi kasi ni Jackson, lahat daw sila dyan nakikinig sa ating program tuwing Linggo. So, maraming salamat din sa pakikinig. At sabi niya, pinagmamalaki niya sa atin, ha, na isa daw to sa pinakamatandang computer sales and services dyan sa Tagaytay. So, congratulations po sa mga nandyan, sa lahat ng mga nandyan ngayon sa PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay. Ayan. Kung may mga ano to eh, mga services yata, George. Kung may mga service na pangangailangan sa kanilang computer, yan. Kaila Jackson, dyan sa PCLE Computer Works. Okay. So, maganda umaga dyan sa inyong lahat. Okay, George?
1: Yes.
0: Oh, tapos na yung mga bati ko ngayong umaga.
1: Maraming salamat kila Jackson sa PCL. Ipatuloy po kayong makinig sa ating palatuntunan.
0: Okay. So, ayan. Katulad ng binabanggit natin kanina, George, no? Yung ating makakasama sa second half, baka maging regular na natin na makasama habang habang tayo ay nakikisali dun sa advocacy, no? Dun sa advocacy, no, na kanilang inilalatag. Alam nyo, George, no, at sa ating mga tagapakinig, pagka ganito na yung mga nando sa Senado, hindi na tayo iniintindi, edi dapat meron na tayong sariling paraan para sa ating mga sarili. O, di ba? Kailangan tayo na lang yung kumilos siguro muna habang may mga impasse ngayon na nangyayari dyan. O, mukhang ayaw na tayong pakinggan. So,
1: sana ma-resolve na kaagad ano, ang stalemate o impasse dyan.
0: Oo, so habang meron silang ganyan, tayo naman ay mag-advocate ng mga maaring makatulong sa ating mga kababayan, di ba? Kasi maganda ito, itong ano na to. In fact, kami po ni George ay medyo gusto na rin naming makitanim.
1: Oo, nagpaplano na.
0: Oo, makikitanim na rin kami para isang araw ay meron kaming magandang maha-harvest, di ba, sa darating na panahon. Di ba, Georgie?
1: Ay, oo naman. Dapat talaga tayo ay nagpaplano at saka namumuhunan sa ating kinabukasan. Ano? At saka ito yung sa pangalawang bahagi ng ating pratuntunan, parang yung goal din na objective ay gawing mga farmtrepreneur, di ba? Parang yung farmer pero medyo elevated, upgraded na parang magiging negosyante na rin ang mga farmer natin. Diba?
0: Yeah,
1: so, simula, pwede kang magsimula ng nanopreneur, yung pinakamaliit na category ng pagiging
0: entrepreneur. Oo nga, meron na palang diba? Nanopreneur ngayon, ano?
1: Yes, meron na palang. Kasi di ba dati SME.
0: SMEs lang eh, di ba? Small, medium, enterprises.
1: Pero ngayon, nadagdagan na ng letter N, kaya yung nano pala, ibig sabihin, yung pinakamaliit talaga.
0: Ayun. Ano yung pinakamaliit kaya na yung mga sari-sari store, mga ganun ba?
1: Pwede, ayan, na may baka between 1 to 2 na employees ka lang, ayan, nakasamahan sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Kaya nanopreneur.
0: Ayun, nanopreneur. Okay. So, pwede naman tayong magsimula sa ganun, di ba?
1: Maliit, syempre.
0: Oo, at eventually, naku, yan yung mga ikukwento natin mamaya. Kasama yung ating mga farmers. Sabi ko nga, pag ganito mga farmers, parang gusto ko na rin mag-farming.
1: umabot tayo sa kanilang kinalalagyan.
0: Kaya mo ba, George, na makaabot?
1: Kakayanin natin, ano lang, dahan-dahan.
0: Makakarating din tayo, di ba, sa ating goal.
1: Ika nga, Ben, sabi na slowly but surely.
0: Okay. Sige. So, pero bago dun sa mga kakausapin natin sa ating first half, speaking of, di ba, na pwedeng isa sa mga pwedeng makisali dun sa advocacy na yon ng mga kasama natin ano sa program na ito, yung mga OFWs natin, George, yung mga overseas Filipino workers, at itong iyong tawag dito, ipipresent sa atin ngayon, George, tungkol sa Department of Tourism, kung saan ay binibigyang parangal yung ating mga OFW. No? Bakit, George? Anong meron?
1: Ayan, nung nakaraang May 25 to 31, Ben, natapos na ano, may binigay ano, na libre na guided tour sa ating mga OFW kasama ang kanilang mga pamilya dito sa Intramuros, no? Yung Department of Tourism at saka yung attached agency na Intramuros Administration o IE, o IA. Ayan, binigyan sila ng libre, ano? Walang bayad, nag-guided tour dyan sa dalawa sa mga sentro o pamoso na mga attractions sa Intramuros o yung World City natin, Ben, ang Fort Santiago at saka yung Centro de Turismo Intramuros. So, libre, hanggang apat na miyembro ng family ng ating mga OFW.
0: Ah, talaga? Talaga?
1: So, libre apat, ano? So, pero tapos na siya, pero baka naman uulitin pa ng Department of Tourism. Mm-hmm. Ang unang batch natin ay noong May 25 to 31.
0: Ayun. So, batch by batch pala yan, George.
1: Hopefully, sana po. Ano? At ito kasi, syempre, lalo na din kasama yung mga balikbayan natin na yung ipinanganak na at saka lumaki na sa ibang bansa, di ba, para talagang magkaroon sila ng opportunity na maka-reconnect at malaman ang kasaysayan ng bansa kung saan nagmula ang kanilang mga magulang, di ba? At lalo na siyempre, kung ano pa ang mas parang mas relevant na lugar kundi yung Intramuros, kung saan talaga ito ang naging bahay ng ating kasaysayan, di ba? Mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang Intramuros. Halimbawa, yung Fort Santiago Van, di ba? Dito, ikinulong ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal ng ilang araw bago siya binaril doon sa dati Bagumbayan, naging Luneta Park, ay ngayon ay Rizal Park na, na malapit din sa Intramuros Administration. Kaya walking tour, Ben, so lalakarin mo lang ano, galing dyan sa Fort Santiago hanggang sa may sa Rizal Park.
0: Ayun. Diba?
1: Sa pagkakalang pa dati yung sa Fort Santiago, dito naka-display, Ben, yung isa sa mga buto ano sa likod ni Dr. Jose Rizal talaga, no?
0: Talaga.
1: Spinal, isa sa mga ano sa spinal column niya. Nakita ko kasi naabutan ko, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay nandiyan pa sa Fort Santiago. At syempre yung parang naging cell niya kung kailan siya, kung saan
0: oo,
1: siya
0: yun, oo.
1: Dinitain dyan sa Fort Santiago.
0: Oo, totoo yun. At saka sana hindi lang dito sa sa Intramuros mangyari na yung mga OFW natin ay magkaroon ng libre para nga doon sa pagbibigay natin sa kanila ng parangal, di ba? Bilang mga bagong bayani dito sa ating bansa. Pero sana lahat ng mga LGU pwede, kasi alam mo George, pwede natin sila maging ambassador pagdating sa ibang bansa, di ba? Ng ating tourism, ng ating turismo. Kasi pwede nila halimbawa, yan, napuntahan nila yung Intramuros. Pagdating nila doon sa kanilang pinagtatrabahuhan doon sa bansa na kung saan sila naka-deploy, eh syempre pag may mga nakilala sila doon, 'di ba, na mga ibang lahi, pwede nilang ikuwento yung mga nakita nila na mga magaganda na mga lugar o yung mga katulad niyan, yung mga heritage, 'di ba, yung mga

0: So, lahat ng mga bagay, mga experience, yung mga kaalaman, 'di ba? Lahat 'yan eh lahat tayo may ganyang kwento, 'di ba? At maganda na naipapasa natin ito, na ipapaalam natin ito para maging inspirasyon, 'di ba? Sa mga ibang tao, sa buhay ng ibang tao. Kaya siguro pwede rin yung ganun eh, 'di ba? Isama mo palawakin mo yung kaalaman ng ating mga OFWs, lalo na yung mga ating OFWs, 'di ba? Kasi nga pumupunta sila sa ibang bansa para makatulong din sa ating turismo. Kasi mahalaga yung kwento eh na ibinabahagi mo, 'di ba? Doon sa mga ibang lahi, minsan na-excite sila pag ganun. At naging daan yun, di ba? Para talagang pumunta dun sa mga lugar.
1: Oo. Tama, Van. Kasi ang lahat naman talaga ay ating nalalaman tsaka natututunan mula sa kwento, di ba? Halimbawa, yung pagtuturo din na isa talagang dapat effective storyteller ka para maging effective ka na teacher. Ano? Tsaka yung lahat ng mas epektibo yung pagtuturo kapag ito ay idinadaan sa pagkukwento, di ba? Sa storytelling. At lalo na ang mga kasamahan natin sa industriya, yung mga colleague natin sa pamamahayag, ano? Sa journalism, sa broadcast, talaga lahat tayo ay mga storyteller, di ba? Mm-hmm. Ito ay mapa-hard news man, mapa-soft news, or feature writing, o katulad sa ating palatunto na variety, mm-mm, developmental program, ano? Yung mga iba't-ibang mga impormasyon ay ating ikinikwento, di ba? Sa mm-hmm ating mga manonood, sa ating mga tagapakinig. Ano?
0: Mm-hmm. Okay. Oo, kasi lahat naman ng kwento talagang okay. Kaya ito hindi maganda, kaya maganda. Pareho kang nakakakuha talaga ng lesson, di ba? Kung ano yung natututunan mo at ano yung mas magbibigay sa iyo na inspirasyon. Oh, katulad ngayon, uh-huh, nangyayari diyan sa Senado. Anong kwento?
1: Oh,
0: anong kwento,
1: kwento
0: diyan? Oh, iba-iba yung mga kwento, di ba?
1: Oo. Saka dapat talaga yun, talaga dapat ma-expose ka yung level of, syempre yung pag-aaral mo, ano, yung exposure mo sa mga bagay-bagay, mm-hmm, para maging kumbaga may discernment, may sense of discernment. Kasi nakakalito din talaga, ano, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kasi lahat, ang daming mga abogado, di ba? Uh-huh. Ang mga, yung term nga nila, Ben, legal gobbledygook, di ba? Parang sa dami ng mga legality na magkakaiba, kung baga hindi nagkakasundo ng mga legal rules or policies, mm-hmm, di ba, ruling, parang, so ano paano natin to i-resolve, di ba? Uh-huh. So dapat ito ang yung wag nating, yung kalimutan talaga, Ben, sa ating pagkakwento, yung kapakanan ng ating kaumbayan, di ba? Mm-hmm. Yung public interest, kasi lahat naman sila, kahit ay ating pagpoprograma ay nasa public interest.
0: Mm-hmm. Oo, iba-iba kasi nga yung opinion eh, 'di ba? Kasi naman, bakit ba naman sa tanong lang naman ano, kasi yung iba kasi doon nga lagi nagbabase, hindi daw nakalagay sa bawat salita, parang word for word yata yung gusto nila makita, no? Pero kasi syempre doon sa mga ganoon, alam nga namang iisa-isahin mo pa, ganito gawin mo. Di ba kaya nga merong wisdom sa bawat batas natin, eh, di ba? Sa konstitusyon natin. Kasi para yung may wisdom, yun ang talagang maka-resolve, di ba? Doon sa mga nangyayari. Hindi lang yung talagang sinabi na, o ikaw ganito, dapat gawin mo. Hindi ganun eh, di ba? So, sa dami ng mga tama ka, George, sa dami nga ng mga iba-ibang ang tawag dyan, mga iba-ibang opinion. Kasi depende kung nasang ka eh, di ba? Depende kung ano yung pinaglalaban mo. Pero, ang sinasabi naman ng isang, nakalimutan ko na yung isang pangalan ng ano eh, no isang international law expert din yata yun, na magdidepende na lang yan kung sino ang tinatanggap, kung sino ang kikilalanin talaga ng mga iba-iba nating pillars ng ating government o yung mga iba-ibang mga nakakaalam at depende na rin siguro no kung kasi naman yung mga iba kita mo kaya minsan mahirap din yung nasa ano ka George eh nandiyan ka sa gitna ng mga pinag-uusapan biro mo
1: ang umpugaw mga bato
0: hindi tsaka pag nandiyan ka ang daming mga nabubulat-lat na kwento tungkol sa iyo. Yung mga lumalabas na kwento tungkol sa pagkatao mo, tungkol sa kung sino ka, kung anong ginawa mo before. Diba? Ang daming nabubulat-lat eh. Kaya talagang medyo dapat pag nandun ka sa arena na yan eh, ano ka, ready ka talaga, namabato talaga ng na mga iba't ibang ano.
1: Public figure ka kasi, diba? Siyempre public servant. At saka lalo pag public servant ka kasi, mm-hmm, siyempre, yung ano mo, diba, yung sweldo mo ay galing sa pera ng taumbayan. Kaya

0: dapat ano ka dito, dapat fair game ika nga, di ba? Pero dapat healthy naman. Healthy.
1: Oh,
0: at
1: nga.
0: Ang pinaka-importante na dapat ang ating mga institution, Ven, dapat ay gumagana kasi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung nadidiskaril, di ba? Ang trabaho. Kasi kung walang trabaho, so paano pa at nandoon ano, yung mga institution na ito o yung iba't ibang branch ng ating pamahalaan.
1: Oo, tsaka nakakahiya naman sa atin, di ba? Yung mga taxpayer. Nakakahiya naman sa atin. Kasi alam mo, yung mga tao nakaano lang, pero sila yung mas may mabibigat eh, na tungkulin sana. Pero ano ba yung, parang ang nangyayari tuloy ako eh, hindi para sa inyo eh, di ba? So, sana maintindihan nila, I'm sure alam naman nila, ano, yung pagiging public servant, di ba? Ang kaso nga yun, ayan, ang nangyayari, tuloy, sabi ko nga kanina, lahat ay nadidiscover dun sa isang tao na kung anong klase, kung may mga panahon pa ng kolehiyo. Para talagang paatras ng paatras yung mga yung mga kwento eh, di ba?
0: Bumabalik pa hanggang sa elementary, di ba?
1: kaya nako, baka makinig lang tayo na makinig sa kwento. Kaya mamaya sa second half ng ating program, mas maganda po yung mga kwento na ibabahagi ng mga kasama natin, no? Para dun sa ito, pwede na nating sabihing advocacy, George, no, para makatulong. Kasi kung ganito din lang, edi tayo na lang sa sarili natin, di ba, George?
0: Oo. Para sa public interest, para sa kapakanan ng mga kababayan natin.
1: Oo. Pero sana naman bukas, wala na ulit takbuhan, ha? Sana naman, ano sabi ng ating Pangulo, umayos kayo.
0: Get back to work.
1: Yes, magtrabaho po tayo. Magtrabaho. At kawawa naman tayong mga nagbabayad na mga buwis sa gobyerno para sa inyo. Anyway, George, para sabi ni Jemart at ni Suzanne, para ma-set up din yung ating mga guests, no, mga kasama natin, na makakasama natin on a regular basis na to, George, ha? Magpapaalala lang muna tayo at sa ating pagbabalik, ayan, ito yung magagandang kwento na dapat nating pag-usapan sa mga panahon na to, George. So, babalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Filipino street food, panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa, matapos magpasiklab ng Pinoy street food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy. Mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara, na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Longganisa, pork barbecue, hanggang atsara, na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity. Dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit
0: ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places. At feeling ko, George, ready na ata yung sila Kuya Louie at saka si Kuya Bong.
7: Yeah, ready na sila, Ben.
6: Okay. Where are you?
7: Magandang umaga, Kuya Bong at saka Kuya Louie. Welcome sa second half ng ating palatuntunan. At magiging regular na nga itong makakasama natin si Kuya Bong at saka Kuya Louie.
6: Okay.
7: Kuya Bong?
8: Yes. Good morning, George, and of course, good morning, Ate Ven. At syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa buong mundo. Yeah, good morning, good afternoon, and good evening.
6: Okay. Kuya Louie, good morning.
9: Good morning din po sa inyong lahat dyan sa studio.
6: Okay.
9: At...
6: Alam mo, Kuya Louie, fan na fan mo na dito si Suzanne. Tawa.
9: Ano po yun?
6: Si Suzanne, hindi mo na naalala yung ating tech dito, ating technician. Maganda daw. Halika nga dito, Suzanne. Anyway, sige. So, kumusta Kuya Bong at Kuya Louie? Kanina medyo may pagkapolitika pa yung pagkapasakali ko eh, di ba?
8: Maganda, Ven, Ate Ven at George, and of course kay Kuya Louie, dahil ito na yung simula ng ating pagsasimpapawid, ng ating regular na, no? Regular na segmento nitong Going Places. Ito yung para sa tinataguyod natin na advokasya. Itong puno para sa kalikasan, sagot sa kabuhayan.
6: Ayun, no?
8: Yan, mamaya ipapaliwanag natin yan.
6: Mm-hmm. Puno para sa kalikasan, sagot
8: sa kabuhayan.
6: Sa kabuhayan. Ayun. O yan, kaya nga kami ni George, gusto na namin ng ganyang kabuhayan ngayon.
7: Oo.
6: Yung mga pagtatanim ng puno. Anyway, sige. So, para ano lang, parang pasakali lang dun sa mga hindi nakapakinig last Sunday, Kuya Bong at saka Kuya Louie, pwede bang bigyan lang natin ng ideya, ano ba ito na puno para sa kalikasan at puno para sa kabuhayan?
7: Kabuhayan, sagot sa kabuhayan.
8: Well, Ate Ben, George, itong ating itataguyod na, of course, na advokasya, hindi lang to doon sa isang puno na diniscuss natin last time, yung Aquilaria o yung mas kilalang agarwood tree.
6: Mm-mm.
8: O hindi lahat ng klase ng puno. Pero, syempre, ang tinitignan natin dito, kaya natin sisimulan sa Aquilaria o yung mas kilalang agarwood tree, dahil sa ngayon, Ate Ven at George, at yan, si Kuya Louie, yan ay pwedeng pagkakitaan ng malaking halaga.
6: Mm-hmm.
8: At sa ngayon nga, marami na ang, sabihin na natin parang gustong mapasok yung pag-aalaga o pagtatanim ng puno ng Aquilaria o yung mas kilalang agarwood tree, dahil na dun sa na-iproduce nito na agarwood.
6: Mm-hmm.
8: Itong
6: mm-hmm.
8: agarwood sa ngayon, sinasabi nga na, diba, last time, sabi nga ni Kuya George, bagong ginto, new gold.
6: Uh-huh.
8: Dahil sa laki ng halaga na pwedeng kitain kapag ito'y ibinenta sa international market.
6: Oo. Actually, yung market niya international, no, Kuya Bong?
8: Yes.
6: Oo.
8: O sinasabi nga na walang market pa dito sa Pilipinas.
6: Mm-mm.
8: Pero ang maganda dito kasi malaki ang demand worldwide, lalo-lalo na sa yan, sa mga Muslim countries at ganoon na rin sa mga bansa sa Europa.
6: Mm-mm.
8: Dahil isa sa na-produce ng Aquilaria o yung nakukuwang agarwood.
6: Mm-mm.
8: Meron din nakukuwang oil. Ito yung odd oil.
6: Mm-hmm.
8: Na kung saan yung odd oil na to, Ate Ben, George, at yan, alam ni Kuya Louie yan, napakalaking halaga. Sinasabi nga na yung isang kilo daw, pwedeng maging, ano, kumbaga sabihin natin, ang halaga yung nasa mga 5 hanggang 6 o pataas pa na milyon per kilo.
6: Mm-hmm.
8: Itong odd oil.
6: Mm-hmm.
8: At ito'y ginagamit sa mga perfumery.
6: Mm-hmm.
8: Lalo na sa kontinente ng Europa.
6: Okay. So ito yung background, no, ng Aquilaria mm-hmm. o yung agarwood na puno.
8: Yes.
6: Sabi nga natin. Pero mamaya babalikan natin yung ano, yung iba pa, no, na detalye tungkol diyan. Pero punta tayo kay Kuya Louie kasi meron siyang ano eh, meron siyang advocacy para dun sa mga kababayan natin. Kasi nga, napakamahal. Sabi nila, medyo expensive.
8: Yes.
6: Pagka nagtanim ka, no? Or yung mga pagpa, ano tawag dito? Yung mga, may mga inoculation pa, mga ganun-ganun, di ba?
8: Mm-hmm.
6: So, si Kuya Louie, naisip niya na magkaroon ng advokasya para makatulong dun sa mga kababayan din natin gamit yung kanyang farm na merong mga, tama ba na mga meron nitong Aquilaria o agarwood, Kuya Louie?
9: Yes po, Ate Ben. Bali, yung plantation namin, ina-offer namin to dun sa mga hindi makapag-manage ng farm nila o hindi makapag, wala silang time o may lupa sila pero hindi nila ma-manage. So pwede sa amin, kami yung mag-manage. So babayaran lang nila yung maintenance ng kung ilang puno yung bibili nila.
6: Mm-mm.
9: So kami nang bahala sa lahat.
6: Mm-hmm.
9: Kapag may namatay, pwede namin palitan o papalitan talaga namin.
6: Mm-hmm.
9: And then, kami nang bahala hanggang sa harvest time,
6: mm-hmm.
9: hanggang sa exporting.
6: Mm-hmm.
9: So wala na silang alalahanin.
6: Mm-hmm. Kasi di ba sabi nga nila, Kuya Louie, pagka ikaw ang dami mong paring mahaba rin yung proseso eh, di ba? May mga napakaraming hihingi na permit. Tapos, syempre, yung mismong pagtatanim, lalo na kung hindi ka masyadong eksperto sa ganyan. So, ito talagang halimbawa, kukuha ka ng puno dun sa napakaraming puno dyan sa farm ninyo. Tapos, kayo na yung mag-aalaga mula sa pag-aalaga hanggang sa maibenta. Tama ba? From alaga to benta, kayo na. Kasi, nabalitaan din natin kay Kuya Louie na pati yung pag-export, pati yung pagbebenta, eh mahirap din yun. So kung nandun ka na, join ka na lang kay Kuya Louie at bahala na sila na mag-payabong no? Nung puno na yan hanggang sa makaharvest. Sila na ang bahala. Pero, teka lang, paano pag namatay yung puno? Eh kasi halimbawa ako bumili ako, nag-ano ako, kumuha ako ng puno diyan, nagpa-ano ako sa iyo, nagpaalaga ng puno. Eh paano kung hindi maging successful 'yon?
9: Meron po kaming replacement na isa kapag namatay po.
6: Ah.
9: Pwede po namin palitan kaagad na pipili lang sila ng mga nakatanim doon.
6: Ah, okay. Okay, at saka gusto kong sabihin na kaya ako na pa mukhang gusto ko na rin na makiano doon kasi napakabait po ni Kuya Louie eh. Parang legit na legit ho siya talaga para sa akin. Hindi ako magpapabola, pero dito magpapabola ako kay Kuya Louie. Kay Kuya Louie.
9: Legit, legit.
6: Oo, legit na legit po ito. Talagang matino po siya dahil napakarami din na gustong gumamit po nung kanyang farm. Naku, lalo na po yung mga ano, alam nyo na, yung mga yung mga politiko dyan, ayan, napapag-usapan. Eh, hindi po niya yon, hindi po siya pumayag, no, dahil gusto niya talaga dun sa mga common tao, dun sa mga ordinary na mga kababayan natin, yun talagang mabigyan niya ng tulong. O George, anong tanong mo?
7: Ah, sige, kay Kuya Louie, kasi yung ano, medyo mahaba-haba ano, yung proseso at yung panahon para hintayin bago ka pa makapag-harvest at makapag-benta ng agar wood, di ba? Ano? Mm-hmm. So, ano yung mga ano yung dapat investment natin? Kailangan
8: Ate
7: natin sa ating mga possible. Ayan.
6: Ay, sige.
7: Kuya Bong.
8: Ako lang ha, kasi actually hindi investment to kasi parang baka ano eh, baka sabihin na natin mag-isip yung ibang tao na of course itong ating grupo ay nag-invite ng investor. Ang gusto lang natin ilinaw na itong ating advokasya, itong puno para sa kalikasan, sagot sa kabuhayan, lahat iniimbitahan natin.
6: Okay. Ayan.
7: Ayan. Medyo napuputol yung signal mo, Kuya Bong.
6: Ayan. Okay. Kuya Bong, nawala ka na.
8: Kapwa Pilipinos.
6: Kuya Bong, Kuya Bong, sandali. Sandali, Kuya Bong.
8: Samahan. Ngayon, yan.
6: Okay. Oh, balikan mo yung ano kasi naputol ka kanina. Balikan mo.
7: Ah, sige. Take two, Kuya Bong.
6: Take two, Kuya Bong.
8: Okay. Okay. Sige. Itong ating advokasya ay talagang iniimbitahan natin na maging parte ang buong bansa, no? Ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino. Hindi lang na narito sa ating bansa, pati yung mga nasa abroad. Ayan, pwede lang maging part nito dito sa ating isinusulong na ito, samahan na, actually, samahan to. At kung ikaw yung magiging bahagi nito, talagang pwede mong maranasan na magkaroon ng kabuhayan sa pagtatanim ng puno. Kasi Ate Ben, George, and yan, si Kuya Louie, medyo sa ngayon kasi, popular na ang agarwood, pero dahil sa laki ng halaga na kinakailangan, nalilimitahan lang nga mag-engage sa pagtatanim ng agarwood. Unang-una, mahalang seedling, tapos yun nga, yung mga proseso para makapag-produce ng ng agarwood, proseso yan na talagang kinakailangan ng malaking halaga.
6: Mm-mm.
8: Actually, Ate Ben, George, at Kuya Louie, merong mga grupo na ako kahit ako, Ate Ben, gusto kong sumali pero talaga malilimitahan ka kasi kinakailangan mo ng 3 milyong piso, kinakailangan mo ng at least 1 hektaryang lupa. Mabuti na lang itong aking kapatid na nasa Amerika, sabi niya, Bong, subukan mo nga mag-alaga o alamin mo nga yung tungkol sa agarwood tree. Bubuti lang itong atikit ko na nasa Amerika. Kumbaga, nag-suggest sa akin, yung nga inalam ko at sa tulong ng, of course, ng ating technology, ayan, meron tayong mga na-contact at yan, nakasama ko na ngayon si Kuya Louie Esteban.
6: Oo, talagang hinanap mo si Kuya Louie, ha?
7: Talagang tadhana.
6: Oo, nakatadhana talaga kayong dalawa na magkita. Oo.
8: Kasi tamang-tama Ate Ben, no, yung ating grupo na yan nga pwedeng sumali lahat ng mga mamayang Pilipino dito sa ating grupo ay magiging partner ng Agarwood PH Forestry Nursery.
6: Oo. Oo.
8: Ano na rin yung plantation ng ating napaka-humble, no?
6: Oo nga.
8: Kasi Kuya Louie.
6: Oo. Ang milyonaryong farmer.
9: tama lang
6: pero ilang ektarya yon? 12, di ba? 12 hectares
8: yung isang plantation pa lang yan.
6: Isang plantation pa lang, pero sa mga ibang probinsya po marami pa na plantasyon.
8: Meron sa Mindoro, meron sa Palawan.
6: Oo.
8: I think meron pa sa Mindanao.
6: Oo. Kaya, pero kita mo ha,
7: Mindoro lang daw.
6: Mindoro at saka Mindanao, tama?
9: Quezon po, Quezon.
6: Quezon, Mindoro at Quezon.
9: Ang Mindanao po namin, hindi, ano lang po yun, nursery lang.
6: Aba, talagang nilalanglang mo lang, Kuya Louie, mga nursery.
9: Para sa mga bro.
6: Baka singilin daw siya ng BIR. Hindi. O yan, kita nyo, ganyan-ganyan lang si Kuya Louie, ah. Pero, nako, mas mayaman sa atin to.
7: Pero yung gusto natin i-klaro kasi, hindi naman kailangan maging katulad ni Kuya Louie sa simula, no? Yung ating pagiging bahagi nitong pagiging farmer and entrepreneur natin, ay yung kumbaga yung magsisimula tayo ng maliit lang din. Parang iilang seedling lang yung po pwede, Kuya Louie. Di ba 5 to 10 seedling, sabi ni Kuya Louie, ay po pwede na, Kuya Louie. Tama po ba?
9: Pwede na po, pwede na.
6: Oo. Tapos, okay. Eto syempre yung maganda here. Pag-usapan, di ba? Doon sa profit na makukuha na ng isang isang puno lang. Kunwari, George, kumuha tayo ng isang puno. Isang puno lang, ha? Tama ba, Kuya Louie, yung pagkwento mo doon sa... Siyempre, bago i-harvest yan, meron mga inoculation ba yon na tinatawag? Tama ba, po. Kuya Louie? Okay.
9: Tama po.
6: So, dun sa inoculation na yon, parang gagastos ka ng more or less mga 30 to mga ganon, no? 30 plus, ganyan. Peso, 30,000 plus pesos, no? Tama ba? So, pero after ma-harvest, ito yung mga gusto ko, George, eh. Ito yung mga gusto ko mga part na kwentuhan namin ni Kuya Louie. After mong i-harvest doon sa parang ang pinaka-ano mo lang dyan, yung 30 plus, no, 1,000. After 2 years pa yan, pagka naano mo na yung puno mo, magbibigay ka ng 30 plus. Tapos, estimate na kikitain mo sa isang puno dahil makakakuha ka ng 3 kilo, more or less, no, estimate na 3 kilos nung agar, maibibenta mo ito sa 150. Tama ba, Kuya Louie? Yung mga kwenta-kwenta, alam mo ko pagdating sa mga kwenta. So, 150, tama ba?
9: Tama po.
6: Ayun.
9: Pero pwede pong lumabis doon, pero doon lang po tayo sa conservative na possible na kitain.
6: Nakikitain. So,
9: ganito po siya, para po hindi ano yung mga makikinig, baka mag-expect sila ng... 2 years lang pala, hindi po. Bali kapag nagtanim po tayo, maghintay po tayo ng 5 years, no? 5 years, tapos i-injectan po natin ang inukulan. Tapos mag-aantay po tayo ng another 2 years, so magiging total niya 7 years. Pagdating po ng 7 years, doon pa lang po tayo mag-harvest.
6: Okay.
9: Pero ang gastusan po natin, mag-start po sa 5 years. Pag 5 years saka po tayo mag-i-inject, doon po tayo medyo gagastos.
6: No? Oo.
9: Approximately kasi, depende po sa mapapag-usapan natin kung ano yung gagamitin nating inukulan. So wala pang ano kasi, iniintay pa natin yun sa UPLB, sa biotech, baka kasi mas mura yun. So yun po ang gagamitin natin. So, mas makakatipid po tayo ng gastos sa inukulan. Pero yun sa harvest.
6: Pero, Kuya Louie, may binanggit ka kasi doon sa ating kwentuhan, ano, na pwede pa rin siyang mapaaga, eh, di ba? Earlier kesa doon sa inaano natin na panahon para tayo maka-harvest. Ano 'yon? Paano 'yon?
9: Pwede naman po 'yon. Kaso 'yun nga, medyo maliit pa 'yung puno. Hindi pa konti pa 'yung yield na makukuha natin doon.
6: Okay. Pagka medyo early yung ating pag-harvest, ganun ba 'yon? Okay. So anong earliest time na pwede tayong maka-harvest?
9: Earliest time, para sa akin, mga 5 years siguro.
6: Mga 5 years. Pero,
9: okay, pero dun sa India, napuntahan ko, 2 years lang eh, nag-inject na sila eh.
6: Ayun nga, Okay. Pero so pwede natin gawin yan dito, Kuya Louie? Pwede natin gawin yan yung nakita mo sa India?
9: Pwede po, kaso, hindi ako, ano... Pang ano lang po yun, pang massive plantation lang po, pang big company.
6: Okay.
9: Kumbaga madami silang tanim.
6: Uh-huh. Yung
9: tanim nila, 1 by 1 meters na lang eh.
6: Oo. Okay.
9: Ang tanim ng talong na lang eh.
6: Okay. Hindi, kung halimbawa lang naman dumami yung mga gustong makitanim sa'yo, di ba? So, pwede bang gawin yon yung ganon?
9: Ay, hindi ko po gagayahin yun kasi gusto ko yung standard pa din na practice sa... sinasabi ng mga expert at saka
7: international standards.
6: Okay.
1: Yung 2x2, tama-tama lang. Huwag naman...
7: 1x1.
1: Masyadong malimit. Puno po yun eh.
6: Okay.
1: Then kapag lumaki pa siya na lumaki, kulang pa din yung 2x2 meters eh, kasi magbabanggaan na po yung mga sanga niya. Dapat kapag mga... Ang plano natin sa plantation, mga 10 years old, dapat 2x2 meters lang. Pero kapag kalumampas po doon up to 20 years old, dapat mga 4x5. Kasi yung po, lumalaki ng malaki-malaki.
6: Magbabanggaan
1: mga sanga nila.
6: Okay.
1: So pero kung nagmamadali tayo, pwede natin gayahan yun sa India.
6: Okay. Pero yung profit ganun din, kahit na nagmadali tayo.
1: Hindi po.
6: Okay, kasi mas konti. Mas konti yung profit natin. Okay.
1: Pero konti lang din ang gastos. Kasi konti lang po yung puno. Konti lang ang gagamitin natin.
6: Okay. So, depende. Ano yun? Paano yun? Bawa, yung kumuha ng puno, paano yun? Pwede ba silang sabihin nila, ito ganito gusto ko? Or pare-parehas lahat?
1: Pwede kung anong gusto nila. Sila po yung... Nasa kanila po ang full control sa puno nila.
6: Okay.
1: Kasi may code tagging naman yun eh. May number po yun.
6: Ayun, may code
1: nasa
6: siya.
1: Nasa contract po na lahat po yun sa kanila. Ano man yung gawin, proseso. Lahat po yun simula sa ugat hanggang sa dahon. Sila po ang bahala. Mag-decision po anong gagawin. Sa code lamang po kami.
6: Oo, kasi yung sinasabi George, Kuya Bong ni Kuya Louie kanina, no, conservative pa yung 150,000 na yun. So ayaw niya mag-expect kasi nang masyadong ano eh mas yes. Matindi pa. So yung conservative na yon na 150,000 after 4 years or 5 years tama ba? Kung may meron tayong inoculant na mas magpapabilis. Tama ba yon Kuya Louie?
1: Oh. 7 years po.
6: Oh.
8: So at even yung ano presyo talaga ang magde-determine diyan yung quality.
6: Mhm.
8: Yung maganda nga at naririnig kay Kuya Louie Esteban yung ganung value or ganung halaga kasi lahat ng talaga halimbawa manood ka sa mga
6: hindi tsaka Kuya Bong maputo lang kita kasi iniisip ko kunwari biro mo yung 30,000 plus pesos mo na ilalagay mo para ka maka-harvest ng 150,000 o sabihin na natin within 5 or 7 years. Tapos kung dalawa ang anuhin mo na puno, 300,000 na 'yon, conservative 'yon ha. Eh hindi natin yata makukuha sa bangko 'yun eh kung yung sa interest sa within.
8: Tsaka atin din yung 30,000 yung sinasabi ni yung sinasabi mo dahil dito kay Kuya Louie Esteban sa ating grupo, sa ating samahan, maaring bumaba ng maliit na halaga lang. Kasi nga yan may saan na lang natin i-explain. No,
6: explain natin yan sa mga susunod na araw.
8: Yes. Na talagang pwedeng bumaba yung presyo.
6: Tsaka yun nga, no, halimbawa nga, OFW ka, nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho, bumili ka ng puno na worth magkano lang, hindi aabuti ng mga...
8: Hindi, sabihin na lang natin, Ate Ven, sa susunod na program, kung magkano yung presyo ng puno.
6: Okay.
8: Yan, pagtutulungan ng ating samahan, pati ng Agarwood PH Forestry Nursery.
6: Oo, pero feeling ko yung puno na yan, di naman siguro yan aabot ng napakalaki, no, na ano, na tawag dito, presyo, no? Palagay mo na, umabot ka ng 2,000, 3,000 per puno, di ba? Eh, for 5 years na yon. Tapos, nabanggit ni Kuya Louie na yung annual ano mo lang fee para dun sa pag-aalaga at pagbabantay, 200. Tama ba? 200?
1: 200 pesos lang po kada taon.
6: Ayun. O, yun lang, di ba? So,
1: yun lang po.
6: Ganun lang ka, ano, no? Ganun lang. Tapos, kikita ka ng after 5 years o palagi mo 7 years eh, pero pwede ngang mas earlier, di ba? So kikita ka ng 150,000 conservative. So kung tatlong puno yung kukunin mo na aalagaan ni Kuya Louie doon sa kanyang farm, o di magkano yon? Nako, nagbibilang na tayo
8: kaya
6: agad.
8: Na,
6: nagbibilang na tayo agad dito.
8: Kaya nga, Ate Ben, ito yung magbubukas talaga ng daan para hindi lang yung mayayaman ang pwedeng kumita sa agarwood, hindi lahat ng Pilipino.
6: Oo, at saka pantay-pantay, 'di ba? Kaya mahirap ka. Hindi naman yung mahirap na mahirap, pero 'di ba kung yung mga ano ka, 'di ba, makaka-avail ka naman kahit paano, lahat tayo pwede, mahirap, mayaman, lahat tayo pwedeng makitanim kay Kuya Louie, 'di ba? Okay. Oo, so George, ikaw, ilang puno ang tatanimin mo doon? Tatanimin mo?
7: Oh, eh sabi mo rin, minimum 5, di ba? Pwede, Kuya Louie, 5 minimum.
6: Pwede! Sagot tayo sa minimum na 5. Okay.
7: Pwede yung mga 10 yan, 5 to 10.
6: Oh, pero kung halimbawa ang kakayanan lang, ang kakayanan ng isang tao, isa lang, pwede naman, di ba? Isa lang.
9: Pwede.
6: Oh, tapos parang meron ka nang ano, inaasahan pagdating ng araw, di ba? Huwag mo na isipin, basta itanim mo lang doon. May inaasahan ka na pagdating ng araw, di ba? Parang si Kuya Louie lang 'yan eh. Di ba? Oh, parang ano na.
7: Si Kuya Louie, mahabang pasensya.
6: Ilang ano 'yo? Ilang zero na 'yung ano ni Kuya Louie?
7: Kasi talagang, di ba, between 5 to 10 years, di ba, Kuya Louie, yung paghihintay talaga kung gusto mo yung talagang mataas na kalidad, ano, na agarwood.
6: Oo, tama yun. Maganda to dun sa mga, pa, no? Sa mga, ano, di ba, yung mga bagong kasal, di ba, mga may anak na eventually, baka pagdating ng after 5 years o 7 years, magkokolehiyo na, o di may makukuha ka, di ba, maka-harvest.
8: Tama.
6: Di ba, may maka-harvest ka dito sa agarwood. Kaya excited kami ni George.
7: Yes.
6: At saka yun, mahalaga yung sinabi ni Kuya Louie na pagka, wag naman sana Kuya Louie, gusto ko matagal ka pa. Pagka daw may nangyari sa kanyang hindi maganda, nandun daw sa contract yung pangalan ng kapatid niya. Doon nyo lahat kukunin yung mga ano, yung mga dapat nyong kuhanin sa kanya. So anyway,
9: nakalagay naman dun.
6: Oo. So, Kuya Louie, ano yung mga gusto mong iiwan na mensahe? Dahil next week, magkakasama-sama pa tayo, no? Dahil pag-uusapan na natin dito yung paano, tsaka yung magkano, yung ating mga profit at iba pa. So, Kuya Louie, ano yung mensahe mo dun sa mga nakikinig sa atin ngayon?
9: Mag-abang sila ulit next week. Sa conversation, manood sila ulit.
6: Okay.
9: Ma-update sa mga bagong about dito sa topic natin.
6: Okay. Ayan. Si Kuya Louie daw po talagang shy type daw po siya talaga. Okay. Kung pwede lang daw, hindi na siya magsalita.
7: Okay lang yan, Kuya. Okay.
6: At saka single si Kuya Louie, ha? Single, ready to mingle. Hoy, sino mga single dito? Single, ready to mingle. Oh, yan, namumula tuloy si Kuya Louie. Binenta ko na naman.
9: Kahit may term ako, namumula ako.
6: Tama, oo. Ibang klaseng pagkamistiso mo, Kuya Louie. Oh. Ay, ako ba, masyadong pihika naman kasi itong si Kuya Louie. Masyadong puro farm na lang kasi. Oh, marami kaming singles dito. Oh. Swerte ang makaka ano. But anyway, thank you Kuya Louie, kay Kuya Bong naman tayo, Kuya Bong.
8: Yes, at the Ben, at Kuya George, and of course Kuya Louie. Simula ngayong to, mga darating na linggo, patuloy na tayo mag of course mag-uusap tungkol dito sa initially sa agarwood, at muli iniimbitahan natin lahat ng ating mga kapwa Pilipino sa hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo na maging bahagi, kabahagi natin dito sa ating samahan para sa pagtataguyod nitong ating puno para sa kalikasan, sagot sa kabuhayan. Ayan, magkakaroon talaga ng pagkakataon ng lahat para kumita ng pera, tapos nakakatulong pa tayo sa ating, yan.
6: Kalikasan.
8: Sa ating environment.
6: Oo, kasi importante yung pagtatanim ng puno eh, para sa ating environment, lalo na ngayon. Lalo na ngayon, eh, may mga climate change na. Anyway, thank you Kuya Bong, thank you Kuya Louie. Asahan natin ulit kayo sa Sunday. next Sunday para sa mas marami pang good news at para dun sa mga advocacy na makatulong dun sa mga kababayan natin at saka sa amin ni George kasi kailangan na namin magtanim ngayon.
8: Greet ko lang yung mga nakikinig. Ang dami nakikinig sa
6: atin. Sige, sige. Bago tayo magpaalam, naku, overtime na naman tayo.
8: Wala na tayong oras, no? Yung aking Ate Aida, Selner's America, tsaka yung mga kapatid ko, sila Ate Kit, Ate Amor, Ate Guy, at si Kuya Nick. Ako lang nandito sa Pilipinas, eh.
6: Oo nga, oo nga.
8: Sa ating lahat ng mga viewers sa next Sunday ulit. Dito sa ating programang Going Places.
6: Okay, thank you. Ayan, si Kuya Bong Feniza at saka si Kuya Louie Esteban. Thank you. Excited kami ni George dyan sa ano na yan, dyan sa mangyayari na yan sa mga puno namin sa hinaharap. Okay, sige. So, George, ikaw naman magpasalamat.
7: Gusto po natin magpasalamat sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre yung ating voiceover, si Erwin Piniano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating makasamahan sa ating dyan sa engineering side, si Jamart Rocamora at si Suzanne Barameda. Sa inyong lahat, maraming salamat.
6: Okay, so maraming salamat dun sa mga naging tagapakinig natin, no, sa ating himpilan sa Sports Radio 918 kHz, sa inyong mga radyo at nakahukap sa atin ang Radyo Magazine DZRM 1278 sa inyong mga radyo. At hanggang sa susunod, George.
7: Okay,
6: tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay
7: sa mga magagandang lugar man yan
6: o sa ating buhay kasama po ang inyong mga travel buddy.
7: Ako po si George Arsenio
6: at ako naman po si Ben Lones dito
7: sa Going Places.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabit?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Okay, so check your time. It's 12:10 in the afternoon at ito po ang ating Cycle Lane dito pa rin sa Sports Radio 918. Judith Karingal po, basta araw ng Linggo tayo yung magkakasama. Don't forget to like, to share, and to follow us, okay? Please check my personal page. Okay, personal page ko, andyan yung aming live streaming for today. So sana tayo nagkakaugnayan pa rin at nagkakabalitaan. Syempre, DCSR Sports Radio, nakashare din po ito sa aming page. Okay, meron lang kami mga challenges these days, but hoping that you are with us. Follow us dito sa DCSR Sports Radio 918. Pwede rin po kayong makinig. Okay, napakinggan tayo sa ating PBS, that's Presidential Broadcasting Service receiver. Pwede rin e-radio portal yan. Ito yung dating mga e-radio, pero receiver namin ngayon ito tinatawag. So, sports radio, anytime, anywhere, para sa balitang sports, pwede po kayo mag-download, App Store man yan o kaya Google Play, para magkakasama pa rin tayo dito lamang sa Sports Radio.
13: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
14: So, sa pagkakataon na ito, Cycle Lane tayo. Kasama ko si Engineer Jemart, ganun din si, si Edmond, and of course, kayo na mga nakatutok sa inyong mga bahay. Ano? So, we'll be having some updates and the usual, yung mga panayam na naibahagi namin sa inyo early this week. Yan po yung tampok natin dito lamang sa Cycle Lane. Yes. Okay, ano bang pinaka-latest? Okay, sa kasalukuyan, merong mga siklista mula po sa mahigit anim na mga bansa ang dumadalo, lumalahok ngayon dito sa malakihan na mountain bike competition. This is UCI Asia Mountain Bike Series Cabibo Banyak, okay, sa Alegria, Surigao del Norte. Yes, ayan. So, yan. This is a post from Phil Cycling. So, we have host Philippines, Malaysia, Indonesia, Japan, Taipei, India, Bangladesh, Guam. Uy, walo pala na mga bansa ang narito. At kalahok, UCI Mountain Bike Continental plus XCO Junior Series. So, hindi lang pang-elite pati under 23 and of course itong junior ay kasama na sa bibigyan ng points dito sa ongoing na karera. Okay, so let's take a look at some results. So yan yung ilan sa mga participants. We can see Yao Yao and itong ating Games bronze medalist last time ano sa XCO. So let's take a look at the elite. Okay, sa elite, this is men. Okay, sa elite, men elite. Nako, taga Japan yung nanalo dyan. And tinalo yung mga pambato natin. So, ang ating top bet in this competition ay si Adrian Acario ng ating Philippine or Go for Gold Philippines. Yes, Go for Gold Philippines, si Nakario. Pero yung taga-Japan ang nanalo dito sa men elite. Okay, so let's take a look at the clocking ng ating mga riders sa men elite. Ang men elite ay 3.5 kilometers times 6 laps. So, 21 kilometer race. This is cross-country Olympics XCO. Si Tatsumi Sojima. Okay, Sojima ang nanalo from TRK Works. Okay, Japan. At 1 hour, 14 minutes and 34. Naku, 6 minutes ahead of Go for Gold's Adrian Acario. Tapos isa pang Japanese in third. Tapos sino bang Pinoy ang pumang-apat? Si Anbert Delmer ng Time or Team Spike. Jericho Rivera in number 5 ng Team BYBS. Tapos asan pa yung iba natin, ano? James Carl de la Cruz ng Go for Gold, DNF. Si Mark Valderrama, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-medal sa SEA Games, DNF din. Mukhang a very technical and very tough itong event na ito. 13 starters, tapos tatlong DNF, tapos yung iba pa, 1, 2, 3, 4, 5, ay hindi nakatapos sa mga karera nila. Na-overlap sila o na-lap sila. Kaya nakita nyo, may minus 1 lap, minus 4 laps. Ang ano naman, ano? Ang sakla para sa mga Filipino. Now we go to the women. This is the women elite, okay? And another Japanese ruled this women elite, Yui Ishida of TRK Works, Japan, at 1 hour, 4 minutes and 32. This is a 14-kilometer race for women elite. Shane Yao Yao, our top mountain biker, XCO of the Philippine National Team in second, 6 minutes behind din naman. Ang bilis na ba't? Ang gagaling nitong mga taga-Japan. Then, a Malaysian in Pikon Pan in number 3. Tapos, a Malaysian, another Malaysian. Ito, at least tinalo ni Shen Yao Yao itong si Nor Ifandi ng Malaysia. Tapos, Diana Costes ng Philippines in number 5. Inexpect natin sana si Costes pwedeng mamayani dito because, syempre, nasa teritoryo natin eh. Pero, she finished only number 5. Akala natin pwede siya mag-podium. And then, a Japanese in number 6. So, 6 starters naman para dito sa women elite. Now we go in other division. Let's go to women under 23. A Malaysian in Risti Fiona Rizal won. Tapos si Jeremy Dasho in number 2 from Diamond Cycling Team ng Philippines. 1 minute and 28 behind. Mary Beatrice Undras ang number 3. 3 starters lang. Then we go to women junior. Yes, women junior. Japanese also won this event. Ayaka Hiyoshi. In 29 minutes and 13, kasi 7 kilometers lang. Yung dormitoryo, isa sa mga dormitoryo, si Alexandria Dormitoryo was second at 8 minutes behind. Masyadong naiwan si dormitoryo, ha? Si Lexi. And then si Aliza Ashley Halipa in number 3. Okay, ng VSYLRT Philippines. Tapos isang taga-Malaysia in number 4 did not start. Ay, did not start. So, tatlo lang talaga sila. Now, we have the XCO for men junior. Marami-rami sa men junior. Actually, men junior, 42 starters. Ang nakatapos lang, 37. Number of riders did not finish, 5. So, we have the winner, 30 Manaay of Go for Gold. At least dito, nanalo na si Manaay. At 53 minutes and 40, this is a 14-kilometer race over another Pinoy. From Davao, Tesar Gabriel Mancao, 1 minute and 25 behind. And another Filipino, Nio Kenchi Moyong in number 3, 5 minutes and 28. Puros Pilipinos, Filipino. Ang mga kalahok, may isa lang Malaysia na number 17. Another Malaysian in number 20. So, 1, 2, 3 Malaysians. 4, 5, 5 Malaysians lang ang naglumahok dito. So talaga completely dominated by the Pinoy this, in this men junior. And then what else? Men under 23, an Indonesian ang nanalo dito, Chewang Norboo at 17.5 kilometer race. 1 hour, 8 minutes and 21, 1 minute ahead of a Malaysian na si Muhammad Safi. Okay, at ang Pilipinas, nagpangatlo lang, hindi ko masyado pang kilala itong nag-third sa atin ha, Rexar John Nervida ng Team Idol Butuan. Uy, Butuan ha, 2.25 behind. A Malaysian, Inuriza Muhammad in number 4. Asan pa yung ibang mga taga-Philippines? O si Gart Garland, dati itong Go for Gold. Nasa Island Water na ngayon, number 5. Sina Edison, Canada, Team Agimat. Okay, medyo nandoon sa baba. Akala ko Go for Gold yun si Gart Garland, ano? Mukhang nagbago na naman ang team, ano? There were 24 starters, 18 riders finished the race. So, yun po yung resulta ng XCO. When you say XCO, that's cross-country Olympics. Dati yan, Olympic cross-country. But ngayon, XCO, Olympic cross-country. Cross-country Olympics. Okay, so yan yung mga may points para sa UCI. Ongoing right now, according to our good friends, mga commissar na nasa timing, CM timing, sina Jay Perez, at saka itong si Bianca Perez. Okay, Jay Cheng and Bianca Perez. Sorry, napagbaliktad ang name. Thank you so much sa mga results na pinapadala niyo sa Sports Radio. Ongoing right now is the XCE, that's Cross Country Eliminator. Ibahan naman yan. Halos grupo lang, naglalaban-laban dyan, tapos stage by stage or round by round. But this is also another UCI event. So, titingnan natin who will grab and kumbaga make up in a way doon po sa sorry loss doon sa ating Olympic cross country the other day.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Samantala, mamaya sa ating pagbalik we'll be having Angela Bermejo. Okay, nag-celebrate kasi tayo ng World Bicycle Day last Wednesday, June 3. Okay, kaya special na naging guest natin si Angela Bermejo, isang Ilongga rider. Okay, nakaugnay natin. Siya po kasi yung nanalo during the Tour of Luzon sa isang Indonesia Track Cycling Cup. Nag-third. Kaya maganda na makamusta natin itong si Angela Bermejo, ano? At ang sabi nga, more podium sana sa mga darating pang international track cycling competition na. Kaya abangan nyo yan, si Angela Bermejo. Okay, national team member na natin yan. And then later, we'll also be having the organizer, likewise race director ng nakaraan na Philippine National Gravel Cycling Championships. Okay, siya si Yambo Tayag mula sa Go Race PH. Okay,

0: PH Race. Dito pa rin po sa Cycle Lane sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Oh! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
7: Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
9: Congratulations Sports Radio on your 40th anniversary. Time really flies, ano? Ang bilis ng panahon. So proud to have been part of Sports Radio. I remember delivering on a regular basis with Sports Column on air. Long before the internet, kayo na ang source ng aking mga sports updates. Hanggang ngayon, kayo pa rin. Job well done guys. Again, mabuhay ang Sports Radio. Number one.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Yes, happy World Bicycle Day! Yehey!
10: Happy World Bicycle Day po, ma'am.
0: Yes, kumusta ba, Angela? Nasa training ba today?
10: Okay naman po. As usual po, back on training naman po kami. Tapos, we just started velo training last month po until now.
0: Uy, tuloy-tuloy lang pala yan. Pero ito, big congratulations sa'yo at syempre sa mga kasamahan mo pa dyan sa ating national track team, sabihin natin, na sumusuporta sa'yo. Kasi nakakuha ka pala ng, ano, ng bronze medal dun sa Indonesia Track Cup early last month, di ba? Wow! What a medal para sa iyo, considering bago pa lang tayo ha muli sa track cycling. Kumusta ang feeling na nakapag-uwi ng medalya?
10: So actually po, I wasn't expecting any medal yet for that competition kasi we just did velo training days before po. Even after ACC, we weren't able to go back sa velodrome. Pero nung nalaman po namin na nakapodium po ako, happy naman po yung parents and coaches ko po sa results.
0: Oh, anong event ulit yon doon sa Indonesia Track Cup? Anong particular event?
10: Points race po.
0: Points race. Okay, so sa points race ka. Yun ba yung ano, yung kada ikot ay may kukuha ng points? Tama? Okay.
10: Yes po, every 5 laps po may tutusan.
0: Oo, so every 5 laps, nag-sprint kayo to the line, di ba, for the needed points. How many points nakuha mo?
10: 13 po.
0: 13, so anong ibig sabihin nun? Ilang, ano, ilang placing na maganda ang iyong naitala doon?
10: Hindi ko po maalala yung first po kasi nun Malaysia, tapos second Indonesia, pero... 1 point lang ito lamang po sa akin ng, I mean, 1 point lang lamang ko po sa Thailand kasi 14 points po siya. Tapos ako po yung third.
0: Oh, so tinalo mo yung Thailand?
10: Oh po. Wow. 7 po kami nun. 4 na Indonesians, 1 Malaysia, tapos 1 Thailand po.
0: So ano yung, sino yung first 2?
10: Malaysia po and Indonesian.
0: Wow, galing naman Thailand pa yung tinalo mo. Eh, syempre, di ba ang Thailand, mas ahead sa atin when it comes to track cycling, knowing na meron silang magandang venue kaagad, di ba, na ng track. And syempre, the past years, talaga namang mas experienced sila kumpara sa'yo. So, how was it yung celebration nung mga kasama mo sa Indonesia Cup? Gaano kayo kasaya nun?
10: Unexpected po kasi... hindi po talaga namin in-expect na makamedal. Parang learning experience lang po muna that time yung competition na yun. Fun naman po yung experience kasi madami po ako natutunan na techniques and strategies po that time.
0: So take us back to the competition, yung mindset mo, yung gaano ba yung ka-pressure din habang sumasali sa particular event na points race.
10: No pressure naman po nung competition na yun kasi sabi ko nga po, parang we just did velo training days before pero nag-training din po kami sa road pero yun lang po, parang no pressure din naman po that time.
0: Talagang laro lang. Experience lang ang hanap natin doon. And surprise, merong medal si Angela, di ba? So ano kaya ang indication of that bronze medal win para sa'yo? Ano na ngayon ang pwedeng naiisip mo? Imagine, konti pa lang practice, Angela, may medal na kaagad. How much more if you'll be able to train more?
10: It's already a starting point for me po at sa team ko. It's not only a bronze medal po, pero it serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
0: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
10: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
0: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na na mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
10: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
0: Oh, at least sunod-sunod na yan, ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagco-coach sa'yo? Saan ka ba din nagte-training? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
10: yes,
0: nagco-coach?
10: Po. Yes. Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
0: Coach Adrian. Ano ang full name ni Coach Adrian?
10: Coach Adrian Bayot po.
0: Coach Adrian Bayot. Ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
10: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
0: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo dun sa mga nakalaban?
10: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort po.
0: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
10: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami. Dun.
0: Talaga? Na kayo nag-training. So, gaano ba ka, kataas yung, yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na, ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
10: Mataas naman po, konting training lang po talaga na persigido mag-training. Doon lang pala kasi nag-cert yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
0: Ano bang pwede nating ambisyonin? Yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
10: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
0: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahan track competition. Di ba, Angela? How was it?
10: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po. Madami kasi naglalaro na from worlds din po. So, mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos, mas madami pong entries.
0: Katulong talaga yon, lalo na siguro, building your confidence, di ba? Parang na-break in, ika nga eh, yung Philippine track cycling riders natin, no? In that ACC. So, sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha? Gusto nilang magkaroon ng series of track series dyan sa Tagaytay. Gusto mo ba yon? Para mas siguro, mas maraming experience kayo na mga nagtatry nga dito sa track cycling, Angela.
10: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
0: Bakit ka nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa'yo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
10: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa track. Pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
0: Teammates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, itong binubuo na Philippine Track Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba? Let's say sa Standard Insurance, sa ating national team?
10: Almost, two to three years, I think po.
0: 2-3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
10: Yung unang team po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-Nationals po ako and naka-silver nung ITT, doon ako nakuha ng National Team and Standard Insurance po.
0: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
10: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako.
0: Ano-ano yun? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
10: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan. Tapos, nung nag-tour of Biwasi din po ako in Vietnam. And nag-ACC ulit po nung Thailand. SEA Games po ulit, Thailand, and nung Indonesia po.
0: Yes, naka SEA Games ka na. So, ang galing, ano, imagine in your 3 years, di ba, with Standard Insurance, and yun na nga, with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
10: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po, palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
0: Yes. What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela doing this sport? Mahirap pa ang cycling, maparodo kaya mapa-truck.
10: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
0: Angela, ilang taon ka na?
10: 22 po.
0: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
10: Currently studying po pa lang.
0: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
10: Opo.
0: Mahirap?
10: Opo.
0: Pero kahit mahirap.
10: For my po, it's all about time management po.
0: So, college, anong course?
10: Business ad po.
0: Business ad? Saan ka nag-aaral?
10: Sa AMA University. Online po siya.
0: Online, kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you, especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambition to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
10: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
0: Ba, ikaw yung na-meet ko sa ACC. Sino na nga si boyfriend?
10: Si Joseph Avinyar po.
0: Yon, tama, si Joseph Javiñar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa TOL, no? Nasa
10: nasa Indonesia that time po.
0: Indonesia, okay. So that's nice, maganda ba na definitely okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din kasi kayong dalawa nagkaka I'm sure you understand each other. Yung hard training, 'di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
10: Opo.
0: So pareho din kayo nai-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So paano kayo nagpapalakas ang loob, Angela?
10: Advice? Lagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
0: Yes, tama. Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you. And thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo. And of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo ipinoporma. Thank you very much.
10: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Congratulations. It was such a big event pala itong Philippine National Gravel Championships. But how was it po last weekend?
6: We were gifted with very nice weather. It rained Saturday and then Sunday po yung race. So medyo nadilig po yung lahar natin. Wala po masyadong alikabok. So na jump pack po yung mga trails natin. So maganda po yung conditions. And then medyo gloomy nung yung Sunday. So overall okay po yung weather wise. Opo.
0: Okay, how many participants were we just grab some photos you know from your page. Ito nga pong Go Race PH you know mukhang ang saya, ang daming mga lumahok. Officially, how many competitors in that so, Philippine Nationals for gravel racing?
6: Nasa 570 or close to 600 participants po tayo. Naka-divide siya sa two distances. Yung una yung gravel Philippine National Championship 110 kilometers. Doon po natin kinuha yung elite winners natin, male and female, and age group winners po for male and female din po. And then yung 65 kilometers, mix po yun. Meron gravel, mountain bike, and e-bikes category sa 65. Opo.
0: So, those in the nationals for that 110 kilometers, yun lang pong winners na nang pupunta po sa World Championships, tama ba?
6: Opo. So, winners po ng men, male elite and female elite, one each. And then, take isa po per age group. Naka-divide po siya sa 19 to 34, 35 to 39, and so on po. So, male-female din po yung mga champions po natin. Qualified po sila mag-compete sa Nanook Australia World Championship po.
0: Saan po yung World Championships for gravel cycling?
6: Sa Australia po siya this year. Sa Nanook Australia. Medyo challenging din yung course doon. Nung tinignan ko, 4,000 meter elevation. And then medyo ano maraming hills yun. Opo.
0: Okay, pakita natin yung mga winners. Okay, the group of winners, those sa mga nasa podium, di ba, including ito oy pati pala si UCI Commissar Beatrice Lajawa nandito rin, di ba sir? So andyan din si Nash Lim, syempre si Shane Yaoyao, sila yung mga champions nga po natin ng elite for men, likewise elite for women. Okay, pakita natin sila team, di ba? Okay, so yan si Shane, si pati itong si Nash, and of course dun sa ibang division, yes. Di ba? Sunod-sunod yan, yan puro sa age group yan. So they'll be going to the World Championships in Australia later this year. So expected ba itong mga winners na ito or may mga unexpected results po ba dito more or less, di ba, na mo-monitor naman nyo who's who when it comes to gravel cycling, RD Jumbo?
6: Opo, si last year hindi pa po to national championship. Third year na po yung Overland Gravel. Yun po yung tawag ng event. And then this year in-apply po natin siya, cooperate po tayo with Phil Cycling and UCI, naging national championship po siya. So last year na si Nash Lim na rin po yung nanalo, although hindi pa siya national championship last year. So ini-expect na po natin na isa siya sa mga top favorites, medyo sanay sa mga technical na and condition galing Turo Pluson. So in-expect po natin na isa siya sa mga favorites. Opo, opo.
0: But how about the MTB National Champion na si Shane Yaoyao? Is this the first time for her to compete?
6: Nag-compete na rin po siya before dito sa atin. Hindi ko lang po, I think nanalo din siya last year eh. Medyo sanay na rin sa mga trails dito sa Clark area. Yung pong trails natin, bale, umabot po siya ng apat na municipality. So, Clark, Mabalacat, Bamban, Tarlac, Concepcion, and Magalang, Pampanga. And then, babalik uli niyang Clark. Paikot po siyang ganyan, yung loop po. Medyo malawak po yung pinuntahan ng mga ano natin, athletes. Opo.
0: So, malawak yung route na yan. Okay, may apat na mga municipalidad. But, anong description mo doon sa route na tinahak nga ng mga cyclists natin last weekend?
6: So, mix po siya. Yung first part po natin, medyo technical, mabato, mabuhangin dito sa May Clark area, Mabalacat. And then, may mga tatlong river crossing. Pagdating po sa May Concepcion, Bamban, Concepcion, Tarlac, medyo flat. Pero ano, puro gravel, marami pong gravel na flat roads, mix. And then pagdating, halos flat na po yun pagdating sa may Magalang, Pampanga. Baling nangyayari po, papasok sila sa trail and then lalabas uli and then papasok uli sa trail until na, and then yung pabalik, meron tayong 12 kilometer stretch na puro buhangin pabalik ng Mabalacat. Good thing hindi siya powdery ngayon dahil umulan. Mas mahirap po siya kung powdery, loose talaga siya.
0: So, in terms of the clocking of the riders, may comparison ba kayo? Was the same route used last year po ba, RD?
6: Bali po, merong mga similar portions dahil po sa weather, dahil and trail siya off-road. Kadalasan meron po similarities pero ina-adjust po namin based sa condition ng course, no? So kung meron po talagang hindi rideable na area, dinadivert po namin siya. So hindi siya eksaktong the same from last year. So every year nag-iiba po kasi every year din may sinesementong kalsada, ganyan. So nagiging creative na lang po kami kung saan namin po siya pwedeng dalhin. So, ganun po. Opo.
0: What now? Yung bang Go Race PH ay, kumbaga, andyan pa rin, may dugtong pa rin program after this riders qualified to the world. Kayo pa rin ba ang sabihin natin mangunguna dun sa team who will be competing in Australia? May ganun bang setup si Go Race PH?
6: Bali po, ang tinitingnan po natin ay i-continue po natin yung national championships for the kinukomit po natin na gawin siya for the next 5 years. So at least meron pong pinaghahandaan ang ating mga athlete, specifically sa gravel, dahil po emerging po itong discipline na to. And pwede po yung mga mountain bikers natin, mga road cyclists natin mag drop bar lang yung ano nila, magiging gravel na, no? So madali pong pasukan ito pong discipline na to, and we are committing na ituloy po ito. Tutuloy po natin. Opo.
0: After this, hindi po kayo yung grupo who will handle them or they'll be on their own to go to Australia to compete in the world?
6: On their own, lang po namin. Kami po yung through Pil Cycling, yung entry nila i-assured, isasubmit po namin yung mga result and para po ma-credit and makuha nila yung qualification. Opo.
0: Okay, RD Jumbo, sabi mo nga emerging ang sport ng gravel. To those na medyo hindi pa nila alam ang gravel cycling, paano ba ito na iba sa mountain bike o kaya naman sa road cycling? Gaano nga ba kalaki yung oportunidad na mas lalo pang lumaki itong gravel cycling sa Pilipinas?
6: Opo. So kung titingnan niyo po, ang gravel po ay lumalaki and sa US malaki po siya, sa Europe in Asia meron na rin po sa Thailand, Malaysia meron na pong mga nag-emerge na events. In fact, sa Thailand meron silang tinatawag na World Gravel Series Qualifier. So meron na silang ganyan. Yung sa atin, national winners lang ang nagka-qualify, no? Doon sa World Gravel Series, top 25% ng age group pwede silang mag-qualify. So yun po, pwede din po natin targetin yun. Eventually, magkaroon din po tayo ng sarili para mas marami po yung makalahok sa mga world championship na competition. And so nakakaiba po siya. In a way, ano siya eh, combination siya ng road and mountain bike cycling. Parang yung road bike, linakihan mo lang yung tires. Ganun po siya. And pwede siyang on and off-road, pabalik pa, lalabas ng daan, babalik sa trail, and then lalabas na naman. So ganun po yung format ng ano ng gravel. Pwede siya sa may technical, pwede siya sa hard pack. So pwede siya sa so marami po siyang and then nagiging ano siya. Nagiging famous siya sa mga ano natin sa mga cyclist natin ngayon, yung gravel cycling.
0: Pwede siyang cross training ng ano ng mga road riders, even mountain bikers, di ba, sir?
6: Pwede po, opo. Kung ano man po yung training natin sa mountain bike and sa yung kung mountain biker ka, advantage ka sa mga technical sections. And then kung road cyclist ka naman sa mga flat and endurance part, lamang yung mga ano natin, mga road cyclist. Eh kung meron kang both experience, edi po mas maganda ano. Opo.
0: Okay, so outside the competitiveness aspect of this gravel racing, how was it naman? Yung mga ibang siguro mga they just race for leisure, for fun. How was it after the race? Kumusta po yung atmosphere doon sa ating finish line area?
6: Maganda naman po kasi inantay po natin until yung last finisher, no? Bali po, kaya nga po linagyan natin ng e-bike para yung iba, kung gusto muna nilang i-try, naka-e-bike, pwede naman din. And then mga iba, naka-mountain bike. And then mga naka-gravel. And then meron, kaya na-introduce din po yung mas maiksi na 65 kilometer para masubukan din po nila yung portion nung ano natin, na national championship natin.
0: And we saw some personality, sir. Hindi lang talaga yung mga regular cyclists natin from showbiz, di ba? Mukhang mga nahilig na rin sila sa gravel cycling, RD.
6: Natutuwa nga po kami, nandiyan si yung mag-ama, si Agam Mulak and Andres Mulak. Napansin po tayo, napansin yung event natin dahil po nandiyan po sila. And then marami pa po ibang mga famous personality na tinitake na po itong sport na to.
0: So how big is the plan for next year? I'm sure this time around, nandun na ulit kayo sa table and mapping out plans for next year.
6: Yes, ma'am. In fact, yung date, pinapa-approve na po natin yung date, and then eventually yung mga venues partners po natin, mga municipality, ay kukunin na rin po natin yung mga commitment nila para po i-support yung event. And of course, yung mga sponsors, maraming salamat din po sa mga sponsors natin para po kaya po nagagawa natin itong event na to dahil po sa kanila. And yung mga sumasali din po, yung mga participants. Kung wala po din sila, hindi po na magsusurvive yung event natin. Opo.
0: Netly. Okay, Go Race PH. Dami niyo palang events. I saw at your page. Mukhang may mga paparating pa kayong events. Tell us more about the different projects of Go Race PH, sir.
6: So meron po kaming mga duathlons, triathlon, and then Phoenix Kids, meron din kami yung kids, yung po yung isa sa mga CSR namin, meron kaming kids race. So yung kids race meron siyang fun run, duathlon, aquathlon, triathlon. So multi-sport po, weekend po siya. Ngayon pong June, meron kaming gagawin sa New Clark City. Ano na siya? Sold out na 400 kids po yung sasali. Opo. So, isa po yun sa mga ano natin, mga events natin na tuloy-tuloy naman po.
0: So, ibig sabihin, lahat ng ano mo, okay, lahat ng ating mga karera, hindi lang talaga pang-elite, di ba? pang other, ano pa, other, sabihin natin, other age groups, di ba? Meron ng pang kids and everything. So, ang dami pala, no? So, at hindi lang kayo cycling, kundi definitely may triathlon, may duathlon, maraming mga events. So, gano'n nakatagal ang Go Race PH? Ano ba itong grupo nyo, sir? And ano talaga yung sabihin natin vision in organizing or in leading in the running or management of different races?
6: Opo. So, ang Go Race po, nasa 10 years na po. Nag-umpisa kami as athletes also. At mga triathletes po yung mga founders ng Go Race. At so, nagta-triathlon po kami. And then, eventually, nahilig po kami sa organizing. And then, eventually, naging ano namin siya, naging passion na rin na halos mga events na ginagawa dito sa Clark Subic area. Dito po kami nagko-concentrate and kami rin po yung nag-execute sa mga running events ni Run Rio sa Clark. So kami rin po yon. Basta po may Clark event si Run Rio, kami rin po yung nag-execute as technical partner din. So halos, and then meron din po kaming maliit na coffee shop, bike shop sa Clark, yung Cycles and Brew. Pasyal po kayo pag nandito po kayo sa area. Okay.
0: So, ang daming project. Sige, sundan po natin yan. Titingnan natin yung iba ng mga karera nyo. And of course, kapag within the vicinity, we will be there just to cover, di ba? Kapag malapit-lapit dito sa ating
6: Thank
0: lugar.
6: You,
0: sige, invite again all our sports fans and our racers to join the Go Race PH, and probably meron pa kayong additional acknowledgement to those who competed or who supported the recently concluded Philippine Gravel National Championships. Please.
6: So, again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng pong sumali recently noong May 31 sa Overland Gravel, Philippine Gravel National Championships. And congratulations po sa lahat ng mga nanalo and nag-finish. And we're looking forward to hosting again this event next year. And then, yun po, maraming salamat po sa suporta, Ma'am Judith, and for guesting us here.
0: Of course, you're very much welcome. Keep us posted, ah. Si Race Director and Organizer po from Go Race PH, si Sir Jumbo Tayag. Maraming salamat po sa panahon. Until next time.
6: Thank you, ma'am. Thank you po.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so maraming salamat. Kompleto recados tayo mula sa iba-ibang mga resulta ng ilang mga cycling races, MTB road racing, and of course, from an athlete in Angela Bermejo, our Indonesia Track Cycling Cup bronze medalist, to an organizer from Go Race PH na si Jumbo Tayag. Sa inyong lahat na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat. Sa ngalan din po ni Engineer Jemart, ganun din ni Edmond, at lahat ng natumutok sa ating Facebook Live, at syempre sa DCSR Sports Radio, sinasabi natin at paalala natin, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must, or we must, just keep on moving. Thank you so much.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabit.
18: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Okay, Philippine Standard Time, 1:09 ng hapon, mga kaibigan, at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ng Sunday, it's June 7, 2026. Ito po ang LGU Sports Corner. Ako po si Dennis Hilanga. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 2 ng hapon para po sa ating programang ito. Live po tayo ngayon, temporarily na pakikinggan sa ating Facebook live streaming, no? Ang ating ginagamit ngayon is yung Jemski Rocamora na Facebook page. Pero makikita niyo pa rin po yan sa ating Facebook account sa DZSR Sports Radio 918 page po natin, yung meron pong 19,000 followers. Ano nga yan? Kasi dyan po muna tayo mapakikinggan pansamantala. Pero hindi po tayo magpapapigil para maihatid sa inyo ang ilan sa mga malalaking balita pagdating po sa ating mga LGUs, no? Ngayong napakabilis ng panahon, isang linggo na pala ang lumipas mula po nang nagtapos ang Palarong Pambansa 2026. At nakikita ko na nga si Mr. Agusan del Surboy dito, si Jess Laid. Ayan, nagbabalik na nandito sa ating studio na. Ibig sabihin, ganun kabilis lang po yan. Mukhang ang tagal ng preparasyon, pero napakabilis lang ng naging mga paglalaro po dyan po sa Palarong Pambansa. So, in the closing ceremony doon po sa Agusan del Sur, formally, in-announce na rin po yung magiging hosting ng Quezon City for 2027. Ipinasa na ng Agusan del Sur for the 2027 hosting sa Quezon City, no? So, ibig sabihin ho niyan, after 61 years, magbabalik no, sa City of Stars, kung tawagin ito pong lungsod ng Quezon. Kasi the last time QC hosted palarong pambansa, 1966 pa po iyan. Diba, panahon pa po iyan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, the next hosting, eh yung anak na niya, yung presidente ng Pilipinas, si President BBM. No, so, kumbaga dalawang ilang henerasyon po ang hinintay ng Quezon City para muling maidaos sa kanila pong lugar. Ito po nga palarong pambansa. So, dun sa manangyaring closing ceremony po, eh formally inabot po ni Governor Santiago Macanez Jr. ng Agusan del Sur yung flag, yung parang banner, no, from them, no, going to or handing it to Quezon City Mayor Joy Belmonte, marking, no, the pagtatapos ng Agusan at syempre pagsisimula naman yan sa Quezon City. So ito pong QC government, QC LGU will be having a full year para paghandaan po yung magiging mga venues, di ba, facilities and even the logistics, no, ng at kung saan tutuloy yung mga atleta natin, kasi next year it will be held in the month of May, no? So ibig sabihin malayo-layo pong lakbayin ito para po sa QC. Pero dun sa nakita natin, napanood na parang audio video presentation ng QC, pinagmalaki nila doon, no? Ipinakita na yung mga lugar nila is talagang ready, and syempre as the City of the Stars, pinagmalaki din doon sa AVP. Mamaya makikita nyo po yan doon sa papanood nating cut nung closing ceremony doon sa naging speech ni Mayor Joy, as well as yung yun nga, yung AVP presentation kung saan talagang ibig sabihin ay handang-handa na po itong QC for this hosting. So isa rin pong marka na itong pagbabalik sa NCR ng palarong pambansa after 4 years, no? So 2023 the last time was in Marikina, no? So ngayon magbabalik po ito sa NCR pero sa QC na, no? Malos magkatabit lang, magkalapit lang naman na ano yan, na lungsod diyan eh. QC and Marikina, magkatabi lang yan halos, no? May mga boundaries lang. Pero this time Quezon City will be the primary host, no? At marami pong mga venues na pwede nga na pagdausan dito. Actually, no, 1966, yan din po yung taon na itinayo or nabuo etong Amoranto Stadium. So kaya very full circle moment for QC, sabi nga ni Mayor Joy Belmonte, kasi yung taon kung kailan itinayo yung Amoranto, yun din yung unang beses sila nag-host. So ngayon, babalik sila sa Amoranto Stadium. At ang maganda dyan, itong Amoranto Stadium po, went, no, ng rehabilitation. Nagsagawa na ng mga pagsasaayos po ng mga pasilidad dyan. Yung swimming pool, particularly, napakaganda na po ng swimming pool ng Amoranto Stadium. In fact, netong nakalipas lang po nga mga linggo, may ginawa po dyan na event, yung Triathlon Association of the Philippines, yung aquathlon event nila, yung National Age Group, no? So, ibig sabihin, talagang ready-ready ang QC for the athletics and swimming competition, kasi sa athletics naman, yung track oval ng Amoranto is isinasaayos din. Pero marami pong lugar sa QC ang pwedeng pagdausan talaga nung mga events natin. Nandiyan ang Araneta Coliseum, if kung papalarin na magamit yan ng lungsod, no, napakaganda yan. What a poetic ending yan, or poetic final sa games for both basketball and volleyball kung dyan po yan gagawin, ano. At yung mga eskwelahan na nasa QC na pwedeng paggamitan, especially University of the Philippines Diliman, napakaganda po ng mga pasilidad sa loob niyan, yung football field, the track oval ng UP, di ba, yung Quezon City Circle, meron po diyang mga ginagawang mga sports facilities din, 'di ba? Tapos yung mga eskwelahan, maraming school sa QC na pwedeng maging billeting quarters. Kaya naman, very excited ang lokal na pamahalaan ng Quezon para po maipabahagi na sa ating mga kababayan, no, ang kahandaan nila for next year's palarong pambansa. And even the Department of Education is in its full support para po sa magiging hosting ng Quezon City. At for Agusan del Sur naman, wala tayong masabi kundi napakahusay, napakaganda at very successful po ng ipinakita neto pong Agusan del Sur sa pag-host ng Palarong Pambansa 2026. No? Nakita naman natin na very organized dun sa pagpila sa mga venues, yung pagpasok doon ng mga tao, meron talagang ticketing system, yung transportation, napakadaling i-access, napaka ayos ng mga venues and facilities, 'di ba? Merong mga live streaming ng mga events, ng mga sporting yung mga games, 'di ba? So talagang itinaas lalo ng Agusan del Sur yung standard, no, in hosting. Kaya naman I think siguro may mga ilang pressure for Quezon City, pero being one of the successful and the most organized and syempre isa sa mga pinakamayamang lungsod sa ating bansa, eh kayang-kaya pong gawan ng paraan ng Quezon City yan, kasi hindi pa makaramihan sa atin, hindi pa buhay that time na nag-host ang QC, no, 1966. So ngayon masusubok sila ulit kung ano nga ba yung mga i-incorporate nila na mga diskarte, mga systems, no, or kung ano mang style na gagawin nila for this hosting ngayong taon. No, nakakatuwa din dun sa naging speech ni Mayor Joy Villamonte. Sabi niya kasi to, ano, parang it all leads to QC. O totoo naman kasi nga 'di ba sa QC sa Cubao, 'di ba? Nandiyan ang Cubao. Eh parang ang sinabi ni Mayor Joy doon is yung Cubao, yan yung center of everything dito sa Pilipinas, di ba? Punta ka lang ng Cubao, makakauwi ka na sa probinsya mo eh, kahit saan lugar pa yan sa Pilipinas eh. Di ba? Kahit nasa pinakadulong bahagi pa yan, pinakalible, basta makarating ka sa Cubao, may sure na sure may masasakyan kang bus diyan. So yun yung para naging analogy ni Mayor Joy Belmonte na ang Cubao or Quezon City, di ba, is the heart of the Philippines, no, na hindi ka maliligaw sa Cubao, no. So kalimbawa kung galing ka ng north, sakay ka lang diyan ng mga byaheng bus eh, 'di ba, ng mga pa-Cubao, kung pa-Visayas, Mindanao, meron din. So parang yung sinasabi niya diyan is yung mga atleta natin from different parts of the country is welcome na welcome talaga at hindi sila malolost dito sa QC dahil nga madaling i-access, madaling nga puntahan. Ayan. So at yan, pakinggan natin yung ano mamaya, no, yung part of the speech ni Mayor Joy Belmonte in accepting the hosting rights ng Palaro 2027 at ano ba yung mga inaasahan nila sa kanilang LGU pagdating po ng kanilang hosting sa susunod na taon. Yan po ang ating tutukan sa ating pagbabalik dito lang sa LGU Sports Corner.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
27: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
27: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
27: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
27: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
28: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: this year's Palarong Pambansa, anticipation now turns toward the next host that will continue the proud tradition of promoting sportsmanship, youth development, and national unity.
3: Let us look forward with excitement and optimism to the next chapter of this prestigious national sporting event. To formally announce the host of the next Palarong Pambansa, may we once again welcome Yusek Malcolm S. Garmal.

0: to the most inspiring governor I have ever listened to in my whole life, Governor Santi Cani. To Congressman Alfel Baskug, Congressman Eddie Bong Plaza, Vice Governor Patricia Ann Plaza, my new best friend, Undersecretary Malcolm Garma, Undersecretary Peter Corvera, Regional Directors, Division Superintendents, and other officials of DepEd, and most of all, our champions, our student athletes. Isang magandang araw po sa ating lahat. Bilang panimula, congratulations sa ating mga kaibigan sa provincial government ng Agusan del Sur sa pangunguna ni na Governor Santi Cani, Congressman Eddie Bong Plaza, Congressman Alfel Baskug, at Vice Governor Patricia Ann Plaza. Sa 14 na local government units na bumubuo sa probinsya at sa mga mamamayan ng AGSUR, you have given the nation a palaro to truly remember. Sabi nga ng karamihan ng aking mga nakausap, this is the best palaro ever. We are inspired by your commitment towards this long-standing dream. Thank you for your warm hospitality and for your generosity in passing on your learnings from this experience to us. Totoo na nga talaga ito. Wala na itong atrasan. Palarong pambansa will return to the National Capital Region. And it is our distinct honor to host it at long last in Quezon City. Marami ang nagsasabi na Cubao daw ang sentro ng lahat. Para sa mga nagagawi sa Metro Manila, kung sakaling maligaw ka, pumunta ka lang sa Cubao. At doon mo mahanap ang daan mula Luzon hanggang Visayas at hanggang Mindanao. Merong bus papunta at galing sa Cubao. Mapabiyahing Vigan, Baguio o Naga, Dumaguete, Cebu o Iloilo, at kahit Zamboanga, Jensan o Davao, may ruta papunta sa QC. It all leads to QC. We thrive in the fact that all roads lead to and through us. We are proud to be connected to every corner of this great archipelago. And we carry this affinity with us as we open our home for next year's Palarong Pambansa. Sports have a way of revealing the best of who we are. Sa loob ng linggong ito, nasaksihan natin ang tapang, husay, at lakas ng loob ng bawat student-athlete. Lumaban man kayo para sa kanya-kanyang rehiyon, bayan, o eskwelahan, nagawa niyo pa rin makipagkamay sa mga nakalaro at makahanap ng mga bagong kaibigan. Nanalo man o natalo, umiyak man, nadapa o nasugatan, nakita namin how hard you have fought to be on the premier national sporting event in our country. Across all events, you have shown us the greatness of the Filipino spirit. You have given us reasons to unite as one team at the end of the day, celebrating your victories as our own. Ano man ang ating pagkakaiba, isinasantabi natin ito para ipagdiwang ang mga bagay na tunay na nagbubuklod sa atin bilang isang bayan at bilang mga Pilipino. The 2027 Palarong Pambansa is a full circle moment for our city. The last time that QC hosted the Palarong Pambansa was 1966. 60 years ago, coinciding with the inauguration of our Amoranto Stadium. And you will all be welcome to that stadium once again next year. Since then, our city has been home to some of the most defining moments in Philippine sports history. Sa Araneta Coliseum, nasaksihan ng buong mundo ang paglaban ni Muhammad Ali sa Thrilla in Manila. Ang ilan sa mga umaatikabong laban ni Manny Pacquiao para itayo ang bandera ng Pilipinas sa boxing arena. at ang mga tagumpay ng mga PBA legends across generations. Sa aming mga universidad, nahubog ang marami sa mga pinaka-hinahangaang collegiate athletes. And we are very proud that some of our nation's very best on the global sports arena are CUE citizens, like Alex Ayala, for example. Quezon City knows what it means to host greatness. And this is the experience that we want every Palaro athlete to carry with them in 2027. A champion's experience, the same feeling countless world-class athletes have known on our grounds. Alam namin na napakataas ng standards na kailangan naming abutin. Our work has already begun, and we hope that our Palaro in QC next year will pave the way for many more success stories, ones that will be told in the Philippine sports scene in the years ahead. On behalf of the Quezon City government and our 3.3 million Q citizens, I am humbled and excited as we accept the enormous responsibility to host the champions of this generation. Kaya, sa 2027, tara na sa QC! Maraming salamat! Mabuhay ang bagong henerasyon ng atletong Pinoy. God bless us all.
1: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.
2: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Philippine Standard Time, 1:36 ng hapon. Nagbabalik po ang LGU Sports Corner dito lang po sa Sports Radio 918. At kanina nga, napakinggan natin si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kanyang naging talumpati para po sa acceptance no ng hosting ng Palarong Pambansa 2027. So nakaka-excite no, kasi marami namang talagang pwedeng gawin dito sa QC no. 'Di ba? Sa Quezon City Circle pa lang eh, ang dami mo nang pwedeng maging activities diyan eh. Pero syempre, yung mga atleta natin, focus dun sa games. Pero pag may mga time, i-enjoy niyo yung mga view dito sa QC, 'di ba, James K, no? Sa Circle pa lang eh, inaayos na ngayon 'yan. Tapos 'di ba yung tulay na nagdudugtong from Quezon City Circle papunta sa may wildlife. Tapos na. 'Di ba? So pwedeng-pwede na yung pasyalan. Diba? Oh, tapos marami ring mga malls na pwede mong puntahan eh. Oh, tapos may maginhawa pa kung gusto mong pumood trip, 'di ba? Talagang mag-e-enjoy yung mga atleta natin dito for sure sa magiging 2027 Palarong Pambansa sa Quezon City. Ayan. So with that, no? Nagkaroon din po ng ilang mga cash incentives yung mga LGUs natin, di ba? From different parts of the Philippines, no? After manalo nga nung kanilang mga pambato, nung kanilang mga, sabi nga ng mga politiko, constituents, di ba? No, kagaya po dito sa Pasig City sa Iloilo, napakalaking cash incentives ang natanggap, no? Or matatanggap pa lang, no, ng mga atleta. Kasi yung sa mga nag-gold na taga Pasay City, 30,000 pesos. Tapos sa silver, 20,000. And then sa bronze medalists naman, 10,000 piso. No? Napakalaki, no, for a student, 'di ba? Kung ako estudyante, makatanggap ako ng 10,000 kahit maka bronze medal ako, eh, 'di ba? Talagang tuwan-tuwa ka na niyan, 'di ba? Jameski, may pang ano ka na niyan, may pang bili ka na ng mga bagong school supply, lalong-lalo na sa Lunes. O bukas, pasok ka na po sa mga public schools natin. Ewan ko lang dun sa ibang private schools kung magsisimula na rin yung klase nila. Diba? Sa Tacloban, ganun din po. Nagbigay na rin po ng cash incentives ang pamahalang lungsod ng Tacloban sa Leyte. No? Yung ilan din pong mga lugar or mga LGU sa NCR, nag-abot na rin po yan ng mga cash incentives nila. Actually, sa mga nakakausap naman ho natin ng mga LGUs dito po sa ating programa, di ba, nakapaloob naman yan sa kani-kanilang mga resolusyon, di ba, sa kani-kanilang lugar na nabibigyan ng pagkilala at syempre cash bonuses yung mga ano natin, mga student athletes kapag sila po ay nakapagbibigay ng medalya para po sa kanilang lugar, no? So kagaya po pag sa mga batang Pinoy, syempre diyan mas LGU focused 'yan, no? Yung diyan talaga yung nire-represent ng mga kasali. So malaki po yung ibinibigay na ayuda, 'di ba? Parang ano na rin kasi 'yan eh, kumbaga pagtanaw ng pagkilala, pagtanaw ng pasasalamat para dun sa mga bata na nagbigay ng honor sa kanilang lugar, nagpakahirap, nagpakapagod, 'di ba, sa training para lang makapag-uwi ng kanila pong mga tagumpay, no? Kasi at the end of the day, yung mga atleta naman, syempre bit-bit nila yung kani-kanilang mga pangalan, pero syempre tatanungin mo rin, saan ba galing 'yan, 'di ba? Saan ba nagsimula 'yan? Sino bang naka-discover diyan? Paano ba 'yan nagsimula dito sa sport na 'to? 'Di ba? It will bring you, 'di ba, doon pa rin sa lugar na pinagmulan nila. So malaking bagay ho talaga, malaking tulong yung mga LGUs, no, sa pagpapalaganap ng husay nito pong mga atleta natin, pagpapalakas ng kani-kanilang mga loob. Diba? Kasi kung may suporta kang nakukuha mula dun sa lugar mo, talagang mas gaganahan kang mag-practice, mag-ensay. Meron tayong mga nakikita sa Facebook, diba, na mga nagpo-post na mga atleta, yung iba nagre-reklamo. Nakakalungkot kasi hindi naman din lahat ng LGUs ganun eh. Merong mga talagang masasabi natin, all out yung suporta, all out yung binibigay. Talagang visible si mayor, visible si congressman, visible si vice mayor, si governor sa pagbibigay ng tulong dun sa mga atleta. Pero nakakalungkot ding isipin na may iba rin na talagang parang walang pakialam. May mga nagre-reklamo nga na kulang yung ibinibigay sa kanilang allowances na hindi naman din kakasya para sa pangkain, di ba? Tapos bibili ka pa ng equipment, bibili ka pa ng uniform. So sana, no, sa mga LGUs po natin, di ba, bigyan din natin ng pansin yung mga estudyante natin, mga student athletes natin na nagbibigay din ng kanilang oras, di ba, para mabigyan din ng pagkilala yung mga bata. Kasi minsan, ang masakit pa dyan, yung mga student athletes mananalo sa batang Pinoy, mananalo sa palarong pambansa, di ba, mananalo sa mga international competitions. Hindi mo naririnig na may suporta yung ano eh, yung LGU bago sila manalo eh, 'di ba? During the training o umalis o 'di ba, umalis na ng bansa pala or lumaban na, wala man lang parang ingay. Pero nung pagbalik dun sa kanilang lugar, tapos merong mga napanalunan, eh biglang iepal yung mga ano, biglang iepal yung mga official na galing sa kanila, kaysa ganito ganyan, tapos magbibigay ng konting paano, pa-consuelo de bobo, 'di ba? Ano yan eh, nakakabwisit yung ganyan eh. Kasi biruin mo, nagpakahirap yung atleta, tapos at the end of the day, ang ikikredit mo, ikaw, na tumulong ka kahit hindi naman, di ba? Kumbaga, nung nanalo na, nung nagkaroon na ng eksena, nagkaroon na ng exposure ng mga student athletes, tsaka lang sila mapapansin ng mga LGUs, no? Kaya dun sa mga LGUs na ganyan, eh, iwas-iwasan na yan, di ba? Mga laging paepal, di ba? Pero ang hinahangaan talaga natin is yung mga LGUs na mula simula talaga yung pag-discover pa lang mula sa wala, from scratch nga, no? Eh, unti-unti nilang nahuhubog yung talento, nakikita nila kung saang aspeto mas magaling yung isang bata, 'di ba? Yan yung maganda rin, 'di ba? Na pamarisan ng mga ibang LGUs na ngayon, masasabi nga natin na hindi masyadong ganun ka all out yung suporta, 'di ba? Ano yan eh, malaking porsyento pa rin, 'di ba? Kasi kung tatanungin nga natin, hindi na natin babanggitin kung ano mga LGUs na mahirap na. Diba? May mga ano, merong mga nagrereklamo, may mga comment sa Facebook, makikita nyo yan eh, pag sa mga palaro, di ba? Bakit si ganito, kaya naman nila? Di ba? Bakit yung sa amin, hindi naman ganito? Hindi, may fund naman pala, di ba? So, ano na lang din eh, kumbaga minsan, out of their own pockets na lang din yung mga coaches, yung mga student athletes natin, para lang makapag-compete, di ba? That's the sad reality din, di ba? Na, sa pagsisimula nila, kadalasan wala talagang nakukuha na support. But later on, kapag dun na nga, pag manggagaling pa nga minsan sa mga private institutions pa yan eh, o kaya sa mga higher officials ng gobyerno pa sila hihingi ng tulong bago sila makakuha dun sa mismong lugar nila, di ba? So nakaka-dismaya din kasi nga, ang ganda sana ng potential ng ano natin ng mga student athletes natin na mas mag-prosper pa. Kaya marami din yung siguro yung hindi na lang din tumutuloy, 'di ba? Kasi nga mahal din eh, 'di ba? Pag nag-compete ka, syempre kung malayo yung lugar, the hotel accommodation, yung bibili ka ng equipment mo, yung training gears mo, kakain pa kayo, 'di ba? At yung mga daily expenses nyo na kinakailangan pag magko-compete. So sana again, no, sa mga LGUs natin, wag nating kalimutan, no, kasi minsan pag sa kampanyahan ng mga sinasabi, mga bata ang pag-asa ng bayan, 'di ba? Tutulungan natin sila na ganito ganyan sa palakasan. Pero pag actual na ano, wala nang support, 'di ba? So sana makahanap tayo ng mga leader pa, 'di ba, na mas may puso, mas may damdamin, 'di ba? Mas may pakialam sa mga magiging atleta pa natin sa susunod na panahon. Ayan. So, it's 1:45 ng hapon, magbabalik po ang LGU Sports Corner.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag,
4: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: 1:48 ng hapon ng ating oras, nagbabalik ang LGU Sports Corner. Let's go to some updates naman sa ibang mga local government units sa ating bansa who are set to host ng iba't ibang competition po, no? International events for this year, no? So ngayon ang pinakamalapit is ang Pasig City, which is hosting this June 17 to 21 Volleyball Nations League Women's Week 2. No, actually it was scheduled dapat po sa Cebu City pero yung mall doon hindi pa pala tapos, no. So nailipat ngayon dito sa Phil Sports Arena sa Pasig po ang hosting ng VNL Week 2. No, mga babae naman po ito ngayon kasi the past years mga men's teams po yung hinuhost ng Pilipinas, no. So bilang paghahanda diyan, nagkaroon po ng malalimang pag-uusap sina Pasig City Mayor Bico Soto, Local Organizing Committee Event Director Don Caringal, kasama po ang PSC Chief of Staff na si Luis Jashil Sonido, kung saan pinag-usapan po ang magiging preparasyon ng Pasig LGU for this Global Volleyball Tournament, no. So ito pong VNL Women's Week to po kasi is crucial, no, as part nito pong VNL this year kasi dito po magkaka laman-laman pa for the standings, no, heading to the final rounds nito pong annual event na ito featuring the top or the best women's teams sa buong mundo. Sino-sino ba yung pupunta sa Pilipinas? No, nandyan lang naman ang reigning Olympic gold medalist at back-to-back VNL women's champion na Italy. Kasama rin po ang mga bansang Czech Republic, Dominican Republic, Japan, Serbia, and USA. So talagang expect na natin na mas marami ang manonood dahil ito nga is women's volleyball, no. Hindi naman natin na dinidiscredit yung sa men's volleyball, pero we know na mas malaki ang following talaga ngayon ng women's volleyball dito po sa ating bansa. And meanwhile sa Cebu City naman, nagpaplano pala itong lungsod na ito na mag-host ng isang WTA 125 or 125 event, no. Siguro nakita ng Cebu yung kanilang potential to host this tennis event kasi nung Philippine Women's Open last January, very successful din naman yung naging hosting po ng lungsod ng Maynila, no. So ngayon pinaplano po ng Cebu City na magdisenyo ng isang court para po ma-meet yung standards ng International Tennis Federation, no. Kasi yan po yung kinakailangan, 'di ba? So ang iniisip nila dito yung stunning view ng dagat at natural backdrop nung court, no. So parang yan yung napepeg nila kasi sa Cebu ngayon, 'di ba, may seaside part. No? So parang siguro diyan nila ilalagay po itong court na ito. Pero ano pa lang to, plano pa lang ho, no? Wala pa pong final details, no. And lastly, balik tayo dito sa Maynila, ang lungsod po ng Manila kasama ang Philippine Sports Commission, no, eh nagkaroon po ng joint plans, no, for PSC. Nandiyan si Chairman na Patrick Gregorio, sa Manila syempre si Yorme Isko Moreno, at kasama po nila diyan si President Marcos, kung saan sideline po yan nung nangyaring scholarship distribution nung June 3 dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. So since nandyan na rin sila, bumisita sila sa ilang mga parte na ito pong historic venue na ito para pag-usapan pantuluyan yung mga aayusin pa na or i-rehabilitate pa ng mga facilities inside the complex, no. So tina-target na 2028 completion, no. So again, si PSC Chairman Gregorio also led an inspection dun sa pinopropose po na ALC Sports Center. Ito po yung Ledesma Sports o Antonio Ledesma Sports Center sa Talisay Negros Occidental, no. Ito po ay 5 kilometro lamang mula sa airport, no. So yan din yung isa pa sa mga Pinaplano pa ng PSC na palawiging mga regional training centers sa mga iba't ibang parte po ng Pilipinas, no. So kasama naging kasama po doon ni Chairman na Pato sina Sebastian Ledesma, no, ng 1995 UAAP baseball champion, no. So yung pinopropose pong sports center is 3000 square meters, no, at magiging national training center para sa baseball, gymnastics, archery, and potentially tennis, no. So patuloy ang paghahanap nga ng PSC ng mga lugar sa ating bansa, 'di ba, na magiging mga training centers pa, kasi gusto ng pamahalaan is hindi na mailayo yung mga nasa province, no, pupunta pa ng Manila. Kumbaga, inilalapit na po dun sa mga LGU sa mga probinsya natin dito sa Pilipinas ang sports. Ayan. So, ayan po ang naging kabuuan ng ating programa ngayong hapong ito. Maraming salamat sa ating Master Control, kay Boss Gemart at kay Sir Edmond. Ako po si Dennis Hilanga. Ito po ang LGU Sports Corner. Magandang hapon sa inyong lahat.
8: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
14: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
19: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
28: 738.
29: Sports Radio 918.
30: Radyo Magazine 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
36: Radyo Pilipinas World Service.
37: Sports Radio.
38: Radyo Magazine.
39: Serbisyo Publiko.
40: The AM and FM Collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 Colab.
45: Colab. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
46: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
47: Nagkalat sa internet ang fake news.
48: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
49: What they are doing is creating panic.
50: We say no.
51: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
52: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
53: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
54: Stop telling us fake news because you're wrong.
55: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
56: This is a public service announcement.
57: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
2: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
5: Killer Joe, go! Holding her so tight.
4: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang, katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nakakabot
14: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marukut, at kayo ay nakikinig sa Dance Sport Pilipinas, ang programang magdadala sa inyo sa mundo ng ritmo, galaw at pusong Pilipino dito lamang po sa Sport Radio 918 kHz. At mapapakinggan rin po tayo sa Capital 104.3 FM. Ang ating topic ngayong araw ay Tips for Boys and Girls Partners in Dance Sport. Sa dance sport, hindi sapat na marunong kang sumayaw. Mahalaga rin ang pagiging mabuting partner. Ang tagumpay sa dance sport ay bunga ng pagtutulungan, tiwala, respeto at magandang komunikasyon ng magkapareha. Kaya kung ikaw ay isang male partner, female partner, coach o parent, ang episode na ito ay para sa inyo. Part 1, Tips for Boys, Male Partners. Tip number 1, Be a Good Leader. Na sa dance sport, ang male partner ang kadalasang nagbibigay ng lead. Hindi ibig sabihin nito na ikaw ang boss. Ang ibig sabihin nito ay malinaw ang galaw, may direksyon, nagbibigay ng kumpiyansa sa partner. Remember, a good leader guides, not forces. Tip number 2, respect your partner. Laging maging magalang sa iyong partner, makinig sa kanyang concerns, maging patient, maging supportive. Ang magandang partnership ay nagsisimula sa respeto. Sayaw, queen!

number 3, improve your posture. Isa sa mga unang napapansin ng judges ay ang posture. Kaya dapat, dibdib palabas, balikat relax, ulo mataas. Good posture creates confidence and elegance. Tip number 4, develop strength and stamina. Tandaan, dance sport is a sport. Kailangan ng endurance, flexibility, and strength. Regular exercise helps improve performance. Tip number 5, protect your partner. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng male partner ay ang pagprotekta sa kanyang partner. Iwasan ang banggaan sa floor, maging aware sa paligid, at panatilihing ligtas ang partner. A true gentleman takes care of his partner.

Part 2, tips for girls' female partners. Tip number 1, trust your partner. Para sa ating mga girls, ang unang tip ay trust your partner. Kapag may tiwala ka sa lead ng partner mo, mas smooth ang galaw, mas maganda ang connection, mas elegant ang performance. Trust creates beautiful dancing. Tip number 2, maintain good posture. Para sa mga babae, ang magandang postura ay nagbibigay ng kagandahan sa dance floor. Tandaan, itaas ang ulo, i-relax ang mga balikat, panatilihin ang elegante at maayos na linya ng katawan. Ang tamang postura ay nagbibigay ng kumpiyansa at likas na ganda sa bawat galaw sa pagsasayaw. Tip number 3, develop grace and expression. Hindi sapat ang tamang steps lamang. Mahalaga rin ang facial expressions, arm styling, musical interpretation, dance with emotion and confidence.

Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Dance Sport Pilipinas at kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert de Marucut. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, tip numero 4, maging disiplinado sa pag-ensayo. Ang tagumpay ay nagmumula sa pagiging palagian at masipag sa pagsasanay. Regular na dumalo sa mga training, makinig sa mga itinutuwid at payo ng coach, at patuloy na pagbutihin ang sarili. Ang disiplina ngayon ang susi sa tagumpay bukas. Tip number 5, suportahan ang iyong partner. Tandaan, ang magandang partnership ay nakabatay sa pagtutulungan. Hikayatin at palakasin ang loob ng isa't isa. Ipagdiwang ang bawat pag-unlad at tagumpay ng magkasama at magbigay ng suporta sa isa't isa sa panahon ng kompetisyon. Kapag nagtutulungan ang magkapareha, mas nagiging matatag at matagumpay ang kanilang pagsasayaw.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Part 3, Tips for Both Partners Communication. Isa sa pinakamahalagang sangkap ng matagumpay na partnership ay communication. Talk respectfully, share ideas, discuss problems calmly. Remember, good communication creates strong partnerships.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
2: NBA Jam.
1: Don't just watch the game. Own it with us.
2: NBA Jam.
1: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: Alright, 4:33 ang ating oras. NBA Jam. Ayan, as for the benefit of our late tuners, game number 3 of the Knicks-Spurs final series will be this coming Tuesday, Manila time, 8:30 in the morning po yan. Ano? At gaganapin po ang laro sa home court or sa bahay ng New York Knicks sa Madison Square Garden sa siyudad ng New York. So ang New York Knicks po ay, well, they are on the verge of sweeping the San Antonio Spurs 2 more games. Nakasilak po sila doon sa first 2 games na ginawa sa San Antonio. The first 2 games were held in the home court of the San Antonio Spurs. And sabi nga ng mga basketball analysts, mga experts, makaisa lang doon ang New York Knicks, tuloy-tuloy na yan. Dinalawa pa. So, tapos ang games 3 and 4 will be at the Garden. Finish na ang boxing. So, napakalabo ng tsansa na makasilat po ang San Antonio Spurs sa ganyang klaseng environment sa Madison Square Garden. Like I've said, game number 3, makuha lang ho ng Knicks yan para ka na lang nanonood or para ka na lang naghihintay ng final score for game number 4. So ilan na nga ba sa kasaysayan ng NBA ang mga naitalang sweep sa isang NBA Finals series? Atin pong isa-isahin. So in total, meron pong siyam sa kasaysayan ng NBA na mga teams na nakapagtala po ng isang sweep sa isang Finals series. Unahin natin dyan ang 1958-1959 Boston Celtics. Yan po ang kauna-unahang team na nakapag-sweep sa kanilang kalaban in a first or in a finals, NBA Finals setup. Tinalo po nila ang Minneapolis Lakers na ngayon Los Angeles Lakers. Again, that was 1958-1959 season. And then nasundan po yan noong 1970-1971 season nang walisin naman ni Kareem Abdul-Jabbar na nooy Lou Alcindor pa ang pangalan at ng kanyang Milwaukee Bucks ang Baltimore Bullets upang ibigay po during that time sa Milwaukee Bucks ang kanilang kauna-unahang championship. Pangalan po ni Kareem Abdul-Jabbar noon is Lou Alcindor pa. Yan, so before siya mag-convert sa Islam. And syempre, he was the finals MVP of that series, giving the Bucks its first NBA title and naitala po sa kasaysayan during that time. And I think until now, they still hold that record na kauna-unahang expansion team sa kasaysayan ho, ng 4 major sports leagues sa Amerika na 3 taon pa lang sa liga na kanilang sinalihan e nanalo na po ng NBA championship. Remember, the Milwaukee Bucks joined the NBA noong 1967-1968 season and then just after 3 years, nanalo na po kagad sila ng NBA championship noong 1971. And pangatlo po ang Golden State Warriors noong 1974-1975. Nang kanila naman pong walisin ang Washington Bullets. Ayan. So from Baltimore Bullets na tinalo ng Bucks noong 1971, nag-relocate po ang Baltimore Bullets sa siyudad ng Washington. And then they once again made it to the finals noong 1974-1975 season. And that time they faced the Golden State Warriors. And again, na winalis po itong Bullets, ano, this time by the Golden State Warriors. At ang naging MVP or Finals MVP po dyan ay walang iba kundi si Rick Barry. Si Rick Barry na airpats ni Brent Barry. Ayan, na dating slam dunk contest champion nung 1995 if I'm not mistaken when he was playing for the Los Angeles Clippers. And then it was followed nung 1982-1983 season nang walisin naman po ng Philadelphia 76ers ang Los Angeles Lakers. At ang naging finals MVP po during that time was Moses Malone. Ayan. And then, after nung 1983 season, nung 1988-1989 season naman ng ang Detroit Pistons, the bad boys era ng Detroit Pistons, eh, winalis po nila ang Los Angeles Lakers pa rin, ano? It was a rematch of the NBA Finals the season prior. Nananalo naman ho yung Los Angeles Lakers nung 1987-1988 season. And then the following season, nagharap ho uli sila. The Pistons swept the Los Angeles Lakers at ang tinanghal pong MVP or Finals MVP that time ay walang iba kundi si Joe Dumars. Happy listening po kay Mark Ezekiel Zamora. Ayan, pare ko ay ng Project 3 natin. Ay, nakikinig po siya sa imprenta ngayon diyan sa Maynara together with Ariel Lunis. And shout out din po tayo do sa opisina kong subject matter expert diyan po sa pinapasukan kong BPO sa may Anonas kay Mr. Darwin De Guzman. Ayan, happy viewing. Happy listening, Mr. Darwin De Guzman. They were classmates ni Snow Badua sa St. James High School. He told me that, ano, when Sir Darwin approached me a couple of weeks ago and asked me if I know Snow Badua. Well, of course. Syempre naman, sino hindi nakakakilala kay Snow pagdating ho sa sports, syempre. And he told me, Sir Darwin told me that they were classmates in high school sa St. James. So ayan, shout out po Sir Darwin De Guzman, ang one of our subject matter experts. And syempre sa lahat ho ng mga ka-office mate ko dyan sa Anonas, yung BPO dyan sa Anonas. Yan, thank you. And then after the 1988-1989 season, nasundan po yan nung 1994-1995 ng walisin ng Houston Rockets ang Orlando Magic para ibigay po ni Hakeem Olajuwon at ni Clyde Drexler ang pangalawang championship sa Houston Rockets at the expense of Orlando Magic of the Orlando Magic which during that time nandun po naglalaro sina Shaquille O'Neal and si Anfernee Penny Hardaway. Muli na namang nagkaroon ng NBA sweep in an NBA Finals series noong 2001-2002 NBA season nang ang Los Angeles Lakers naman po ay walisin ang New Jersey Nets. Ayan, it's about time for the Los Angeles Lakers noong time na yon kasi nasa ano na sila, ilang beses na silang nasa history books na lagi silang nasisweep sa NBA Finals. 1959, 1983 and 1989. Ayan, sabi naman siguro ng Lakers, kami naman ngayon yung gagawa ng kasaysayan na kami naman yung bida. So for the very first time, the Los Angeles Lakers swept an opponent in a final series noon nga pong 2001-2002 versus the New Jersey Nets. At ang naging MVP po dyan, walang iba kundi si Shaquille O'Neal. It was the third NBA championship ng Los Angeles Lakers nung three-peat. The third of their three-peat nung time na yon, ano? They won 2000, 2001, and 2002. We're talking about the Shaquille O'Neal, Kobe Bryant era po yan, ha? Yung Lakers dynasty nung early 2000s. Na ang coach po nila during that time is the great Phil Jackson. And then just after 5 seasons, muli pong nagkaroon ng sweep sa NBA in a final series nang ang San Antonio Spurs naman ay talunin ang mga bataan ni LeBron James at ang Cleveland Cavaliers. Ayan, nanalo po dyan ang San Antonio Spurs at ang tinanghal na finals MVP ay walang iba kundi si Tony Parker. To give the San Antonio Spurs its fourth NBA title. And then, ayan nga, ang kahuli-hulihang season na nagkaroon po ng sweep sa isang NBA Finals series ay noong 2017-2018 season nang ang Golden State Warriors po ay, winalis or sinweep ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James pa rin. Yan po yung kanilang apat or ika-apat na sunod na taon na nagharap po yung dalawang teams na yan in an NBA Finals Series. 2015, nanalo ang Warriors. 2016, nanalo ang Cleveland Cavaliers. 2017, nanalo ang Warriors. And 2018, nanalo pa rin or nanalo na naman ang Warriors. And this time, well, winalis nila or sinweep nila, in overpower nila ang Cleveland Cavaliers. And ang tinanghal po na Finals MVP dyan ay walang iba kundi si Kevin Durant. Ngayon kaya, mga parekoy, mga marekoy, ito kayang New York Knicks ay maitatala na sa kasaysayan bilang the 10th NBA team na makakapagtala po ng sweep sa isang NBA final series? Well, chances are, sabihin na nating 80% or 90 na natin, because the first or the next two games will be at the Garden. So could you just imagine the fan base of the New York Knicks who's longing for an NBA championship and nagtiis po sa 53 years drought na walang championship ang Knicks, and then they're just two games away from winning its first NBA championship. Eh, hindi na ho siguro pakakawalan ng Knicks yung advantage, yung home court advantage na meron sila for games 3 and 4. And well, pwedeng sabihin na natin na sila ho yung magiging pang 10 na NBA team na nakasweep ng isang kalaban in a finals series. Napakahirap na task po niyan, pero wala hong imposible with the way Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, OG Anunoby, and the rest of the New York Knicks are playing. Imagine, masulot mo yung isang San Antonio Spurs first two games sa kanilang home court, San Antonio, na ang fan base ay napakatindi rin. That's something, that's different. And now, you'll take advantage of having games 3 and 4 and a chance to close the series at the Garden. What a storyline, for the New York Knicks. I'm very happy with the way this team are playing. Of course, more importantly, they will end the drought. And pangalawa, they did it in a historic fashion. So iba ho ang storyline ng Knicks na ito, and marami hong fan base ang matutuwa. And this is good for the NBA, syempre, dahil finally, after a long time, a very marketable city or a big city will be crowned as the NBA champions. 14 minutes before we hit 5 o'clock, ilan muna pong paalala mula sa ating station.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam. NBA Jam. Don't just watch the game. Own it with us. NBA Jam. NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
0: We only have 12 more minutes before we hit 5 o'clock. This is JPM and the NBA Jam program. So, doon sa mga curious ho, ano, magkano ho raw ba ang ticket price or ranges ng ticket price sa Madison Square Garden for a finals series to watch the finals or games 3 and 4 between the New York Knicks and the San Antonio Spurs? Well, kaya napapansin yun, no, pag MSG, pag sa Garden ng laro, karamihan puro mga celebrities ang nanonood. Dahil sila lang yung ano eh. Sila lang yung can afford eh. So, the cheapest, ha, eto mga pare ko, ha, ang cheapest get-in price is $7,800. We're talking about dollars, mga pare ko, ha. At parang ang datingan na nun, is dun na sa parang general admission ng Araneta Coliseum. Imagine, how much is that in Philippine pesos? $7,800. That's equivalent to 481,965 pesos. Sus Mariosep. So that's the amount ng ticket sa Madison Square Garden in a final series. And hindi pa yun ringside, ha, mga pare ko. Doon pa ho yan sa parang pinakataas na or parang general admission na nga. So imagine paying that much only for you to have a seat na hindi naman makikita mo gaano yung mga player. Ano? So wow, that's the price for someone to watch a New York Knicks final series game. So minimum prices for the worst seats, that's how they classify it, ha? Worst seats in the arena is between $7,800 and $13,400. Siguro kung hindi man ako tumama ng loto ng 200 million ng datingan, hindi rin ako manunood nito eh, no? Imagine ano, if you're a millionaire and you will get the chance to watch your favorite team play at the Garden, and then you will be sitting in the one of the worst seats to view an NBA final series dahil layo na nun eh, ang taas na eh, no? And you will be paying 500,000 pesos ang katumbas, ano? Unless if I won 200 million in prizes in the lottery, then I can consider, of course. Pero kung halimbawa medyo nakaangat-angat ka lang sa buhay tapos nakapuntaan ng New York, mag-spend ka ng 500,000 just to watch a New York Knicks game, hindi yung practical, ano? You rather spend it for something else, syempre. Habang ang pinakamahal naman po, ito ha, ang pinakamahal na ticket or ringside, sabihin na natin, yung VIP and front row seats are listing for $50,000 to $200,000 plus due to massive celebrity and corporate demand. Wow. Ganun kayayaman yung mga celebrity na manunood sa isang New York Knicks final series. They are willing to spend, or they will be spending $50,000, around $50,000 to $200,000, which is equivalent po to how much in pesos? Tumataginting na 12,359,700 pesos. Diyos ko, Mariosep. You will just watch one game of a final series ng Knicks, and that's the price for you, or that's the price that you will pay. 12 million equivalent to Philippine pesos, makakabili ka na ng ilang townhouse noon at saka ilang sasakyan, mga pare ko. And that's how these celebrities spend their money para lang makapanood po ng Knicks game. Imagine kung gaano kayaman yung mga celebrities na yan na nasa courtside, sina Timothy Calamay, sina Spike Lee, ganun ang ginagastos nila just to watch a Knicks game. One of the most expensive ticket prices in history na po ito siguro, in a final series. Ano? Kasi sa mga nagdaang final series, hindi ho umabot ng ganyang kamahal ang presyo ng ticket. Siyempre pa, we're talking about New York City. The most famous city in the world, I would say. And you will be watching the game, the biggest stage in basketball, NBA Finals, and you will be watching the New York Knicks at the Garden, Madison Square Garden, the most famous arena. Grabe, 12,379,700 pesos. Yan po ang halaga ng pinakamahal na ticket sa Madison Square Garden. Ringside or VIP na po yan. Ano? Well, anyway, that's life. Ano? Yung mga celebrities na yan, makaka-afford po silang bumili yan. And it's their money in the first place. So, it's none of our business, syempre, para pakialaman. Ano? But nevertheless, it's very expensive. And napaka hindi ho practical. Kung halimbawa hindi ka celebrity, tapos gusto mo lang sa buhay mo makaranas manood ng final series sa Madison Square Garden and you will pay 12 million in pesos. Wow. I would rather spend it somewhere else or for something else, ano? Bumili ng bahay, mga tatlong townhouse tsaka isang sasakyan. And that's good. And then isipin mo kung ordinaryong tao ka, no? Then you spend 12 million to watch a final series. And then after one game, you will realize, uy, ganun pala yung ginastos ko. Bagamat sige, nanalo yung Knicks, let's say for example, natuwa ka, nag-enjoy ka, but still, that's 12 million. I know that that's in a once-in-a-lifetime experience for someone, but my goodness, that's still 12 million pesos in equivalent. Ano? So ayan, may pag-asa pa ba ang San Antonio Spurs kahit papano? Tinatanong po sa atin ng ni Mr. George Plaza. Like I've said, kung manalo po ang Knicks sa game number 3, tapos ang boxing. Hindi ho palalagpasin ng New York Knicks na hindi manalo sa game number 4 sa Garden at dun nila i-celebrate yung kanilang championship in front of their crowd and to signal the end of a drought na naghantay po sila ng 53 years since their last championship noong 1973. So if they win game number 3, the season or the final series is over and the New York Knicks will be the 10th team in NBA history na nakapag-sweep po ng isang kalaban in a finals series. So what if, let's say, huwag naman tayong ano, pagbigyan naman natin ng chance ng konti. What if the San Antonio Spurs wins game number 3? Ito ang medyo catch dyan. Ano? If they win game number 3, game number 4 is a must win for the New York Knicks. Otherwise, if game number 4 manalo po ang San Antonio and game number 5 will shift back to San Antonio, ang momentum ho ay mapupunta sa San Antonio, sa Spurs, syempre. Imagine, this team defeated the NBA defending champions Oklahoma City Thunder. And hindi ho basta-basta, hindi na lang lalaban yan. So they are still capable of giving a good fight or giving a good game, giving the Knicks a good game. We can never tell. Bilog ho yung bola. But with the way the Knicks were playing for the first two games in front of the San Antonio Spurs crowd, grabe yung Jalen Brunson. Parang yung puso, parang bakal eh. So iba yung pagka-clutch, iba yung responsibility na nakapataw sa kanya na buong crowd ng New York or buong syudad ng New York ang kanyang nire-represent. It's not easy to play for the Knicks, mga pare ko. Ano yan eh? Big market team po yan eh. And Jalen Brunson is always playing his heart out. So yan po ang masasabi natin doon sa bata. Talagang ang galing, napaka-clutch, and well, isa ho yan sa mga pwedeng ilagay sa pedestal ng siyudad ng New York, pag naka-deliver ho siya ng championship sa siyudad ng New York, ano, he will be considered as one of the greatest New York Knicks players in history. Pwede nang ihanay dun sa mga Walt Frazier, Willis Reed, Patrick Ewing, Earl Monroe, and Bernard King, among others. Ano. So, Jalen Brunson, iba yung nilalago ng bata. And syempre, complimented so well by Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, and OG Anunoby. And syempre, it's gonna be a very nice storyline na kapag Knicks po ang nag-champion, dahil si Josh Hart, si Jalen Brunson, at si Mikal Bridges, eh magkakakampi po yan sa Villanova Wildcats noong 2016-2018 nang sila pong tatlo ay nanalo ng national championship sa NCAA. And now, they're on the verge of, once again, winning a championship, this time in an NBA stage. Ayan. Sayang wala si ano, si Dante DiVincenzo na trade na sa Minnesota Timberwolves. Eh kasama rin na, kasama rin nila yun sa Villanova Wildcats eh. Tsaka si who's the other one who also played for the Knicks, si Ryan RC Giacono. Yan. So that's just a bit of trivia, syempre. So again, game number 3 between the New York Knicks and the San Antonio Spurs will be this coming Tuesday, 8:30 a.m. Manila time. Pag nanalo ang Knicks, medyo time to celebrate for the fan base. The drought will be over. Pag nanalo naman po ang San Antonio Spurs, ingat-ingat para sa New York Knicks sa game number 4 dahil they can't afford to lose 2 games sa Madison Square Garden, especially in front of the crowd. And the United States President Donald Trump will be in attendance as well. So it's for us to find out. Pag sa susunod ba na episode ng NBA Jam next week, eh may champion na ang Knicks, or extended pa ang series. That's for us to find out. One thing is certain, it's gonna be a very exciting finals series. Worth watching. And syempre, lagi namin kayong i-update dito sa Sports Radio and sa inyong regular Sunday gig, NBA Jam. This has been JPM saying thank you mga parekoy, mga marekoy. Salamat din syempre sa ating mga nakasama sa Master Control, Sir Edmund Obra and Mr. Daniel Cruz. And sa ating station manager, Ms. Cecil Kimlat. Maraming thank you mga parekoy, mga marekoy. We'll see you all next week. Thank you, enjoy the rest of the weekend, and God bless us all.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan, at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit eh.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Muli ang ating pagsaludo sa mga natatangi pong Pilipinong atleta na gumawa ng pangalan, nagbigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Mula sa athletics, ang multi-medalist ng Southeast Asian Games sa event ng high jump. At siya rin po ay datihang record holder natin, men's high jump, si Coach Sean Guevara. Welcome po sa Sports Radio. Magandang araw, Coach.
19: Hello, Ma'am Judith. Magandang araw din po. At lalo na sa mga lahat ng nanonood sa atin at saka natirinig.
18: Yes. Special po kasi itong ating kwentuhan dahil kayo nga po yung aming itatampok bilang natatanging atleta. But first, congratulations po dahil syempre meron ka ng bagong tuklas na atleta at bago na nga siyang record holder para sa ating men's high jump, no, other than Leonard Grospeg. Ano po kayo kasaya na kayo na dating record holder tapos ngayon nakadevelop na ng bagong sabihin natin na mamayani dito sa sport?
19: Napakasaya po, ma'am. I'm so very blessed and grateful na na-achieve talaga namin yung aming goal at saka objective para mag-break yung national record po. So yun po talaga yung isang aim namin.
18: Gaano po ka-fulfilling sa pakiramdam ng isang coach na merong atleta katulad ni Grospet? Yun na nga po, siguro yung mga experiences nyo ng mga nakaraang panahon ay naisasalin?
19: Yes, ma'am. Yun nga, nasabi mo, very fulfilling talaga. Kasi sa lahat ng lahat ng pinagdaanan namin, eh alam niyo naman po si Leonard, lalong lala eh nag-undergo pa kami ng operation. Si Leonard pala nag-undergo ng bone spur operation sa ankle niya, take off ankle, take off leg, shear, so sa recovery. O lahat yun, pinagdaanan namin, tapos kung paano mag-ano ulit, mag-build up ulit ng fitness, at saka magpagaling ulit. Buti, malakas din yung mental ano ni Leonard, mental aspect niya. Hindi sumuko, nagpatuloy, at saka ngayon po, nagawa po namin na ano, na bumalik sa truck at saka mas malakas pa yung pagbabalik namin.
18: Yes, at congratulations syempre sa gabayan ni Coach Sean Guevara. Kapag medal lang niya, hindi lang basta medal ha, gold medal sa high jump men pero sa Asian Beach Games, di po ba?
19: Yes, po.
18: A number of weeks ago. So congratulations po. At ito, kasi hindi po basta-basta yung event nyo, men's high jump. Napakahirap kumpara dun siguro sa ibang mga events sa athletics. Would you agree, Coach?
19: Yeah, yes po ma'am. Actually, yung high jump is one of the technical events sa athletics together with the pole vault, no? So, it needs knowledge sa coach, sa athletes, at saka analysis talaga para magawa ng maayos yung mga techniques na, at saka consistent yung training at saka lahat ng mga kinakailangan na aspect ng pag-iinsayo, kinakailangan ma-input talaga para gumaling.
18: Yes. Paano po yung ikukumpara yung panahon mo, Coach, nung nag-record ka? Ang record mo, 2 meters and 17,
19: di ba? 17. Yes po,
18: okay, 2.17. Tama po. 2.17 meters. At yung ngayon, syempre ngayon, 2.22 meters na. Pwede po bang magkaroon ka ng comparison nung panahon mo as an athlete tapos yung panahon ngayon ni Grospe at siguro public training and likewise doon na sa setup din na meron these days?
19: Ang kagandahan lang kay ano, kasi nung panahon ko kasi wala pa tayong specialized talaga na coach sa ano sa high jump sa National Cape. So yung nagiging coach ko is actually specialized dun sa long jump at saka sa triple jump. So isang factor dun. Tapos yung advantage talaga ni Leonard is mas matangkad siya. Sobra kaysa akin. Ako 5'7 lang, which is si Leonard is a 6-footer. Tapos in term of strength, mas actually pag tinignan yung average siguro mas malakas ako. Pero hindi nagkakalayo. Pagdating sa strength. Pero pagdating sa ano, sa speed, mas mabilis si Leonard. Pagdating naman sa explosive, mas malakas ako, mas ano siya konti, mas mahina siya konti. Yung pinaka malaking factor talaga is yung height niya. Mm-hmm. Na nagagawa niya yun. Pero kung ano niya, kung magawa niya na makopya na yung lakas ng strength ko at saka lakas ng explosive ko, capable talaga siya tumalo ng 2.30 meters. Leonard. So, which is yun yung tinatrabaho talaga namin. Kasi yung pagdating sa technique, nakukuha niya na yung ano, yung technique. So, nabawalan namin pati yung approach niya, yung angle ng approach niya dun sa curve, na ayos na namin. Yun na lang kailangan namin na ano pa, tatrabawin yung explosive niya dun sa take-off at saka yung strength.
18: Ayun. Okay. So, kakausapin natin si Leonard as regards that. But this is for Coach Sean Guevara. Yes, Coach.
19: Yeah.
18: Paano ba nagsimula sa track and field or sa athletics si Coach Sean?
19: A long story, no? Pero too short cut. Nag-start ako nung second year high school ako. Yung event ko actually hindi high jump. Kundi long distance runner ako, no, tumatakbo ako ng 1.5 at saka yung steeplechase. So nakarating ako sa provincial meet at second year school, and then pagdating ng third year school ko, dumami na yung event ko, nagkaroon na ako ng hurdles, so nag-additional na ako ng hurdles. So, nakarating ako nung regional meet during that time kasi ako yung nag-first dun sa steeplechase during the provincial meet dun sa Iloilo.
18: Iloilo provincial meet? Opo. Kayo po ang nag, anong medal nyo?
19: Ako yung nag-gold dun sa, ano, sa steeplechase nung third year high school ako. Okay. 3,000 steeplechase. Long distance pa rin yun. So, umabot ako ng regional meet. Pero pagdating ng regional meet, natalo ako doon. And then, pagdating ng fourth year ko, nagbago. Napunta na ako sa hurdles. Tapos, jump at saka pole vault. So, ano na yun? Kasi in-explore ko lahat ng mga event. Pagdating sa ano, ako na nanalo doon sa provincial meet ng high jump at saka pole vault namin. Tapos, pagdating sa regional, ako din nanalo sa pole vault. Yung high jump ko, talo ako noon, taga Aklan. Mayroon akong partner na taga Aklan. Talo ako. Ngayon, nakarating ako ng palarong pabansa. Yung pole vault yung event ko. Pagdating sa palarong pabansa, eh, hindi naman ako pinalad. So, ano ako doon? Parang almost kulilat ako doon sa palarong pamansa.
18: Kulilat ka sa palarong pamansa. Okay.
19: Oo. Yung event ko noon sa pool. Ngayon, walang may nag-recruit sa akin na mga university para mabigyan ako ng scholarship.
18: Mm-mm.
19: So, wala talaga. Ngayon, I expect na hindi na ako makapag-aral ng college. Mm-mm. Pero tinulungan ako ng coach ko ng high school. Tinuntahan ako doon sa bahay. Kasi kinausap niya na daw yung ano yung coach ng isang university doon sa Iloilo City. Kinausap niya na daw, pinakausapan niya na daw na tatanggapin ako.
18: Mm.
19: So, kaya nakapag-aral ako noon. O pumunta ako doon, binigyan ako ng ano lang ng scholarship na 100%, tapos wala lang ibang privilege, walang pagkain, walang dorm, walang monthly allowance. Scholarship lang talaga. So, unlike sa mga atleta ngayon, lalo-lalo na dito sa Manila, kumbaga kompleto talaga yung binibigay dito sa Manila pag recruit ka. Doon sa akin, scholarship lang. Yun lang yung binigay kasi hindi naman ako kagalingan. So, tinanggap ko yun. Okay, sige. Okay na ako kasi gusto kong mag-aral. Ngayon, habang nag-aaral ako, parang iniisip ko, grateful na ako doon sa binigay na privilege sa akin kasi hindi ako talaga makapag-aral, ma'am, Judith, eh. Hindi ako talaga kaya ng magulang ko na paralo ng college kasi wala talaga ng pang-finance.
18: Yes.
19: So, malaking pasalamat ko na binigyan ako ng libre na pag-aral, tuition at saka regulation, free yun. Pinagbuti ko yung paglalaro ngayon kasi gusto kong bumawi sa school ko, sa school na tumanggap sa akin, kung bumawi, kung mabigyan na ng honor kahit paano. So, ginagawa ko yung best ko tuwing sayo. So, first year, nakakarating ako ng regional prisa, okay? And second year, ganun din. Tapos, pagdating ng third year, doon ako lumabas. Nagkaroon ng Philippine National Games sa Cebu. Philippine National Games sa Cebu. Ang actually, yung event na tinitrain ko, ma'am, is pole vault talaga. Kasi yun yung ano ko yung gustong-gusto kong event na tinitrain. Pole vaulter ako nung ano yung college ako, pole vault kasi yun din yung nagpadala kin sa palarong pamansa.
18: Yes.
19: Training ng pole vault. Yung ito din ang Cebu. Yung event ko, high jump at saka pole vault. Nilagay ako ng coach ko doon. Ngayon wala akong masyadong training sa high jump. Is nagano ako, gumawa ako ng check mark day before ng high jump kasi yung pole vault as day pa. So, yung high jump sa day 2, kasi pa yung Philippine National Games noon, 1997, gumawa ko ng check mark, and then kinabukasan, nag-compete na ako sa high jump. Mm-hmm. So, nagulat ako, ang lakas ko sa high jump.
18: Yes.
19: Kasi yung best ko sa high jump is nasa 80 lang 1.80 meters lang.
18: Yes.
19: Pero doon sa Cebu, tumaroon ako ng 2.01 meters. So, tinalo ko yung mga training pool doon. Ako yung number
18: one. Wow.
19: Yung training pool, tinalo ko.
18: Mm-hmm.
19: So, yan. Umpisa noon, nung time na yun, 1997, na-realize ko na hindi pala ako pole vaulter. Sabi ko, jumper pala ako.
18: Yes. Okay, coach, move kang konti. Backward, kasi napuputol tayo. Ang ganda ng kwento, Coach Sean. Sige, nakikita namin sa iyo, ganito na lang. Move backward ka ng konti, Coach. Okay, para magandang kwento natin. Okay, so na-discover, hindi pang pole vault, kundi pang high jump pala si Coach Sean Guevara. And that was Philippine National Games 1997. So, anong ibig, by the way, anong eskwelahan po yung nagtiwala sa'yo kahit wala kang medal sa palarong pambansa?
19: Yun po, yun. Yun yung Western Institute of Technology. Engineering school siya.
18: Okay.
19: Kaya nung pumasok ako doon, no choice ako kundi mag-engineering course. Kasi engineering course siya. Hindi ko alam kung ano ang engineering. Malay niya yung mga pinakabalan doon. So, kumuha ako ng medical engineering. Hindi ko alam na, hirap pala ng course na yun. Ang daming mga.
18: Yes. So, ano po?
19: May kwento din yung sa side ng course ko. Muntik mo kick out doon.
18: Wow.
19: Kasi mam, ano, bagsak ako ng dalawang mathematics sa first semester ko.
18: Mm-mm.
19: Yung algebra at saka trigonometry. Talaga ako magaling mag-aral.
18: Uh-oh.
19: So ngayon, nung nagbasta ako konti sa kwento. Tapos nung second semester, inuli yun, nirito. So yung dalawang subject na yun, na-exempt ko yun sa final. Kasi para lang ako nagre-review na eh. Ito na ako nakajet. So umpisa noon, tuloy na yun ko. Tuloy-tuloy yung magandang ano ko, standing ko sa pag-aaral.
18: Yes.
19: Kaya yun.
18: Yeah, matahal.
19: So, sa side ng education, na graduate ko yung mechanical engine course, and then eventually napo din yung exam, so I'm a licensed engineer.
18: Wow, so, congrats po. Galing naman. And at the same time, doon din nag-take off yung iyong athletic career kasi naging gold medalist ka na sa Philippine National Games, tapos nakagraduate ka ng Western Institute of Technology sa Iloilo City.
19: Yes po. Nag-graduate ako noon 1999. That was also the year na nag-qualify ako sa Southeast Asian Games.
18: Wow! Tuloy-tuloy na. Yes.
19: Oh, graduating kasi ako nung time na yon nung nag-qualify ako sa Southeast Asian Games. So, graduating ako, tumalon ako ng 2.03 sa Philippine Athletics Championship, sa National Open patawag dati.
18: Mm-mm.
19: Ngayon, after 2 months, nag-SEA Games na, tumalon ako ng 2.08. So, nag-improve ako ng, malaking improve ko doon, mga 5 centimeter yung in-improve ko. So, nag-bronze ako noon.
18: Wow!
19: At the same time, yun yung first SEA Games ko. And then, nung pagbalik ko, so, all I know is mabagsak na ako sa mga subject. Kasi, more than a month ako nawala. Pero kaso nga lang, dahil sa achievement ko noon sa sport, is nag-declare yung president school na kinakailangan makagraduate ako.
18: Yes. Binigyan ako ng chance.
19: Pinahabol ako lahat ng mga requirements.
18: Oh, nice. Okay,
19: pinakuha ako lahat ng mga special exam.
18: Uh-huh.
19: So, nag-graduate ko yun lahat. Tapos, hindi ko naman tinigo kasi nung nag-review ako, tapos kumuha ng board exam, pumasok ako.
18: Wow! Si engineer. Yeah, engineer coach Sean Guevara. Grabe, ang ganda ng kwento. Coach, no?
19: Yeah.
18: Unang competition mo, SEA Games kaagad o international competition, SEA Games ba kaagad?
19: Hindi, ma'am. Before ng SEA Games, may
18: tune-up kayo.
19: 3 weeks yata bago nung SEA Games, no? Nag-expose kami sa Singapore Open.
18: Mm-hmm. May medal ka po.
19: Kami, yung first competition namin yun. So parang fourth yata yung place ko yun.
18: Pero ang ganda kasi sa SEA Games ka pala, kaagad magme-medal, di po ba? Imagine,
19: yes po,
18: by chance, nag-PNG, nag-qualify, di ba? Nag-Philippine National Open, na-hit yung SEA Games qualifying mark, biglang naging member ng national team, tapos medal kaagad sa Southeast Asian Games.
19: Yes po,
18: imagine mo ito, coach, ang ganda ng kwento. Hindi naka-medal sa palarong pambansa. Elementary, nagtatry na hanggang nung unang mga taon mo siguro sa secondary. Nung pag-graduate ka na, sa PNG ka pala, magme-medal at dun ka pala madi-discover. Dati into running, lumipat ng pole vault, lumipat ng high jump, ang pinakapaborito talaga pole vault, pero sa high jump ka na-discover at sa high jump ka nanalo sa PRISAA or sa Philippine National Games. Di ba, coach?
19: Yes, ma'am. Tama po.
18: So, kapag binabalikan niyo po yung inyong experience na yon, yung kwento ng buhay bilang atleta, ano po yung dating sa inyo? Ano yung description mo sa buhay mo bilang atleta sa pag-discover nga sa iyo at yun na nga pag-recruit bilang national team member?
19: Eh, first talaga na isip ko man kinakailangan talaga, it takes hard work and discipline para ma-achieve yung mga bagay na yon. Actually, pag nagkwento ako, minsan doon sa mga, ma-invite ako sa mga six, hindi maiwas, tutulo talaga yung luha ako eh. Kasi nga yung hirap na dinanas ko nung time ng college.
18: Yes. Para makasurvive. Ano nga ba kahirap na makasurvive ang isang student, athlete, estudyante, may mahirap na kurso, na nagnanais na maging atleta, yung puso mo nandun sa pagiging athlete, tapos yung scholarship mo hanggang ganun lang, coach? Ano bang mga hirap yan?
19: Yung hirap sa akin kasi, ma'am, yung situation ko being a poor student. So, wala po akong pera pumupunta sa school, kahit piso. Hindi ako pwedeng humingi sa bahay kasi nung time yung nag-enroll ako, actually pinagalitan pa ako ng nanay ko eh. Bakit ako nag-enroll? Libre na ngayon eh. Ayaw niya mag-aral ako kasi even pamasahe sa jeep, wala silang pwedeng maibigay sa akin.
18: Oo.
19: So, pag humingi ako, makikailangan, wala talaga maibigay, ma'am. So, natutulog na lang ang luha ko kung pumunta na school. Ngayon, ang ginagawa ko is, babantayan na lang ako ng jeep na kakilala ko para makisakay ng libre.
18: Yes.
19: So, yun yung araw. Minsan, malilate na ako, hindi pa dumadaan yung kakilala ko. Siyempre, kailangan ko sumakay. Hindi ako nagbubayad sa jeep.
18: Yes. Wala ka pong choice eh. O, wala kang choice eh.
19: Sabi ko ba,

0: Almost 3 years ako nagtiis ng ganun.
1: 3 years.
0: Kasi nung nanalo na ako sa PNG, nagkaroon na ako ng monthly allowance. Binigyan ako ng monthly allowance, alam mo magkano? 500 peso. Binabudget ko
1: Wow.
0: yung 500 pesos na yun.
1: Oo,
0: Sa isang
1: tama.
0: buwan.
1: Paano
0: Oo.
1: ka po? Paano pa po yung ano mo, yung allowance mo para sa pagkain, coach? That
0: Sa ang
1: time.
0: pagkain ko, inabang ang coach ko ng college, na bago na pumunta siya ng team, tapos sasabay sa kanya, makikilig po ng kain.
1: Yes, oo.
0: Ganun ko sinurvive yung ano, yung
1: Sino
0: buhay
1: kaya
0: ano ko,
1: yung coach?
0: buhay talents
1: Oo.
0: ko.
1: Oh, sino yung coach na naging dahilan ng naging kaparte po ng pagiging atleta mo ulit, coach?
0: Yung coach ko ng high school na yon na naging dahilan bakit ako nakapag-aral ng college si Coach Noel Jill. Yun yung high school coach ko. Yun talaga nag-discover sa akin. So, actually, wala na siya. I-pass away. This year lang din. And then, yung ko naman ng college, i-pass away din. This year din. Magkakasun sila. So, yun. Di ba lungkot nga doon. Yun yung tumutulong sa akin sa mga pagkain ko doon sa school. At saka yung athletic director namin. So, yun din nagpipinansa ng pagkain ko minsan. Tulong din ng pagkain
1: Yes.
0: ko.
1: So,
0: Yung athletic director
1: yes.
0: namin.
1: So, napakasaya nung napasok ka na sa national team, tapos naka-graduate ka na rin sa Western Institute, di po ba, of Technology. So, paano na ang naging buhay mo bilang atleta? Dito ka na po sa Manila that time. Ilang taon din
0: Yes,
1: sa
0: ma'am.
1: national team?
0: Right after ng ano ng pumasa ko ng board exam, pumunta na ako ng Manila. Na insta ko sa Philippine Air Force, and then at the same time na pinursu ko pa rin yung career ko as an athlete. So tumagal ko hanggang 2005 as an athlete. So yun nung time ng
1: Naka Asian
0: 2005.
1: Games po ba kayo? Asian Games?
0: Yes, ma'am. 2002 Asian Games, nag-qualify ako. 2002. And then, nung 2005 SEA Games, yun yung last ko na laro kasi na-injured ako nun sa elbow. Hindi ako naka-perform ng maayos. So, yun yung ano, after nun, nag-retire na ako nun.
1: Yes.
0: Kasi yung groin ko din, na tinamaan din yung groin ko. Tumasakit lagi tuwing mag-training at saka pag tumalon.
1: Ayun.
0: So,
1: Oh.
0: Ano din, blessed din. Kasi after noon, 2006, natanggap din ako na mag-iisang coach ng ano ng Patapa. So, doon ko na, and, ano, doon na umpisa yung coaching career ko.
1: Yes, 2006. Anong taon po kayo
0: 2006,
1: nagtala ng
0: nagsunod din.
1: record? Anong taon nagtala ng record si Coach Chang sa men's high jump?
0: 2005, ma'am. 2005 po.
1: Saan pong tournament o competition?
0: Sa ano yun? National Open sa Rizal Memorial.
1: At ilang taon bago yun nabura ng estudyante mo na si Leonard Grospe?
0: 18 years. Kasi
1: Wow!
0: 2023 lang yun.
1: Yes.
0: So,
1: talaga, ang ganda ng kwento. Coach, napasok ka rin sa military. Anong taon? Sabay ba yun na bilang national athlete ay ikaw ay isa ding enlisted personnel?
0: Yes, ma'am. Nauna lang konti yung ano, kasi 99 kasi nag-SEA Games ako. Nung 2000, nang pumunta ng Manila, doon ako list 2000. Year 2000.
1: Yes. At hanggang ngayon, nasa military pa po kayo?
0: Nag-file na po ako ng ano, ma'am, ng retirement.
1: Retirement. Ayun.
0: Yes, ma'am.
1: Magiging full-time coach na si coach. Okay. Okay. So, ano yung motivation ni Sean Guevara noong mga panahon na mahirap talaga ang buhay, isang estudyante at saka isang atleta?
0: Eh, yung naging motivation ko talaga is ano, yung kahirapan. Gusto ko talaga umahon sa ano, sa kahirapan. So yung family ko malaking factor kasi gusto ko talaga tulungan yung ano, yung family ko. Kasi naintindihan ko yung lahat ng ano nangyari sa akin, wala akong pinagsisihan doon kasi dahil doon sa sitwasyon namin, naging matibay ako eh. Yun
1: tama.
0: Yung, kumbaga yun yung mulma sa ano ko, sa personality ko, na hindi ako basta-basta sumusuko sa kahit anong laban.
1: Yes.
0: So, I'm very grateful na

0: Ganun po. Kaya yung time na umangat na ako, hindi ko talaga nakakalimutan yung family ko. Yun yung
1: Yes.
0: ano din.
1: Yeah.
0: Until now, meron na akong sariling pamilya sila dito naman. Kasi wala na yung mother at saka father ko. Eh, lahat ng mga kapatid ko, actually, dami kasi namin noon eh. Siyam kasi kami magkakapatid. So, yung siyam kami magkakapatid, lahat po yun nag-graduate. Lahat po, actually, lahat engineer eh. Kasi yung ibang mga kapatid ko, mayroong civil engineer license, mayroong computer engineer. Tapos, mga marine engineering. So, lahat kami, sarap yung buhay namin na nag-graduate lahat kasi dahil sa pagtutulungan namin. So, nag-apan kasi kami lang. Nung dito sa Manila na meron na akong income, eh, kapatid ko naman yung tinulungan.
1: Yes.
0: So,
1: Pang
0: doon ko
1: ilan ka
0: madala
1: po?
0: karanasan nila yung hirap ko eh.
1: Yes. So, pang ilan ka po
0: Ayun
1: sa
0: po.
1: pamilya, Coach Sean? Sabi mo marami kayo sa pamilya.
0: Pangatlo
1: Pangatlo.
0: po ako, ma'am.
1: Ilan po
0: Third,
1: kayo?
0: oh, sa third. 9 po, 9.
1: Pangatlo sa Siam. Tapos lahat sila nakagraduate
0: Yeah.
1: at halos puros engineer. So talagang tumulong ka po doon sa mga kapatid mo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na muling balikan yung buhay na yon, pipiliin mo pa rin ba na maging mahirap na Sean Guevara, coach? Pipiliin mo pa rin
0: Yes,
1: ba na
0: ma'am. Kasi
1: maranasan yung kahirapan?
0: oh, kasi very challenging eh. Pag na-realize ko ngayon, pag na ano ko, naalala ko ngayon, eh, napaka-challenging. Baga naging makulay yung buhay pag ganun yung maranasan mo. Kasi siya, nandyan, available lahat sa'yo eh. Kung available sa sa'yo, parang wala nang chance eh. Parang
1: Yes.
0: wala na eh. So, dahil doon, di ba, ang daming learning experience na, ano,
1: Yes.
0: na nakukuha talaga.
1: Naging mas matamis yung tagumpay dahilan sa mga
0: Yes.
1: hirap na dinanas mo, Coach. Napaka-dramatic pala ng buhay nitong si Coach Sean Guevara. Kapag ngayon po, may mga atleta na alam mong mahirap din, tapos very talented, I'm sure, paying back or parang naaalala mo ang sarili mo noon, I'm sure marami ka
0: Yes,
1: rin po
0: ma'am.
1: mga kawanggawa sa mga atleta na mahihirap ka po sa buhay, Coach.
0: Yes, ma'am. Actually, nasa stage na ako ng giving back. Alam niyo, nagtataka yung mga kasamahan kong coach, bakit ang grabe akong gumastos sa athlete. So, hindi nila na, kumbaga, hindi nila maintindihan yon kung hindi nila alam yung background ko eh.
1: Yes.
0: Okay? So, makikita mo, Leonard Grospe, since 2019, dito na sa bahay nakatira yun, mostly. Kasi parang adapted to yun. Nung si Aris Toledo, alaga ko rin dito yun. Nung si Alexi, naalala ko si Alexi, bago mag-queen yun, dito sa bahay, dalawa yun dito nakatira yun.
1: Si Alexi
0: Oh,
1: Amistos, ano?
0: Brooks, Temoso,
1: Oo,
0: yung
1: yon.
0: mahit-tatlong natin
1: Yes,
0: dati.
1: na beauty queen na ngayon. Inalagaan mo rin yung
0: Beautiful
1: coach.
0: yun.
1: Yes.
0: Di ba? Nanalo siya sa Miss Eco International.
1: Yes.
0: So, ang tagal na dito sa bahay yun. So, yun. Actually, meron akong building dyan sa harap ng bahay na pinagawa ko na dalawang floor. Eh, dedicated talaga yun para sa mga atleta
1: Ang
0: ko.
1: atleta. Siguro
0: So,
1: mara.
0: sinipilalan talaga na tira yun.
1: Oo.
0: Naka-full air condition yung dalawang room dun sa taas.
1: Wow.
0: So, diyan sila nakatira. Tapos, pag dito sila sa bahay, all exercise di bayan.
1: Wow.
0: Wala na silang
1: Talagang
0: alam.
1: inampon mo na yung mga atleta, ano, na oo, walang kakayahan, tapos gusto talaga maging atleta. At yan, malapit na lang yung
0: Yes, ma'am.
1: training, tapos yan, nandiyan ka na bilang coach, at halos ama na rin
0: Yes,
1: itong
0: po.
1: mga atleta na ito. Nagtuturo ko rin sa college, di ba? Anong school ang
0: Yes,
1: hawak
0: ma'am.
1: mo? NCAA coach, di ba?
0: Yes, ma'am. Yung Mapua kasi yung kinakailangan kasi yon pag coach ka national team, kailangan merong grassroots source.
1: Apo.
0: So, yun yung nangyayari. Actually, maliit lang talaga yung allowance doon. Pero, yung importante doon is yung atleta na susuportahan. Tapos,
1: Napag-aral.
0: nakapag-aral, free lahat, wala silang alaanin. At saka yung talent na potential para maging yung small team is na ano namin doon, na naalagaan ko doon, naalagaan together
1: Tama.
0: with my ano, mga assistant
1: Yes.
0: coaches doon. So, yun yung nagiging ano namin, nagiging farm namin
1: Tama.
0: or farm ko sa ano, pagiging sumalat.
1: National team, oo. Dugtong na programa, yung grassroots mo,
0: Kasi
1: katuwang din ito mga
0: si
1: eskwelahan.
0: Leonard, nasama po ako rin na ilagay yon. Tapos yung 400 runner natin na bago ngayon na bata pa, na 18 years old pa lang, si Tal Placido, no, nag-medal din yun sa SEA Games. Doon, Mapua din yun. Tapos meron tayong mga upcoming mga ano, magagaling na mga atleta na doon sa Mapua, na pwedeng ano, pumasok ng national team. So abangan nyo ma'am, ngayong Philippine Athletics Championship sa na U10 to 14. So marami tayong panlaban doon na, ano, na possible na makapasok sa national team.
1: Yes, okay.
0: Yes,
1: Maraming
0: po.
1: atleta na inaalagaan si Coach Sean.
0: Yeah.
1: Coach Sean, ano po yung pangarap niyo pa ngayon bilang isang coach? Parang ngayon pa lang talaga nag-uumpisa. Well, matapos yung sina yung datinyahan yung mga atleta, ano, ngayon ulit nang tutuloy kumbaga ang pamamayagpag ng atleta. Gaano pa po kataas ang pangarap ninyo bilang isang mentor, bilang isang coach sa mga atletang na-discover nyo at natuturuan?
0: Yes. Ang beauty talo yan eh. Simple lang naman, no, yung goal namin or goal ko. Matulungan yung mga atleta na ma-achieve talaga yung nasa taas. So magiging isang world class na no na atleta at saka makapag-represent ng bansa natin sa Olympics. So
1: Yun.
0: yun yung ano, yung
1: Ultimate goal.
0: top goal ko talaga.
1: Yes. Kayo po isa
0: Ultimate goal
1: ding
0: ko.
1: definitely porke kayo national team, 'di ba? Licensed coach kayo. I mean, kayo certified
0: Yes.
1: coach ng World Athletics, 'di ba, Coach Sean?
0: Yes, ma'am. Tapos actually dalawa yung specialization ko. Level 4 specialized coach ako sa jumping events at saka level 3 specialized coach sa multi-events. So
1: Yes.
0: dalawa yung specialization.
1: Sa mga anak mo, may pamilya ka na coach, wala bang sumunod sa iyong yapak bilang isang atleta?
0: Meron lang yung anak ni puro babae dalawa. So pareho silang atleta. Yung isa po college na nasa Ateneo nag-aaral, first year college. And then yung isa grade ano pa lang, grade 7. Dito naman sa Solal Academy of Sport
1: Yes. Ano
0: nag-aaral.
1: pong sport nila?
0: Yung panganay hurdles at saka long jump. Tapos yung bunso high jump. High
1: Yes.
0: jump
1: May
0: din.
1: maintain pa pala tayo, di ba? Oo,
0: Matangkad po
1: mga
0: siya.
1: Guevara.
0: Babae pero 12 years old pa lang. Nasa ano na ma'am, nasa 5'7 na yung height niya. O
1: Matangkad,
0: 12
1: no?
0: years old. Tangkad.
1: Okay.
0: Babae.
1: So, yeah, hintayin lang natin yan. Ano parati ang advice ni Coach Sean sa mga atleta, sa mga under your care coach? I'm sure dugtong ng mga experiences mo at ng panalo mo nga sa ating national team ang mga pangaral mo sa kanila. Ano po yun?
0: Kuan lang ma'am. Kinakailangan na talaga nung disiplina talaga at saka be consistent kung ano man yung ano kung ano man yung goal nila, kailangan consistent yung gawin nila para ma-achieve yung goal nila. At saka huwag sila tumigil kasi minsan kasi yung pagpapaling, yung pagpapalakas is hindi naman na shortcut eh. May certain time yan na narating. So, it take times minsan. Ano lang, magiging ano sila. Maghintay sila ng panahon nila at saka darating yan.
1: Yes.
0: So, yun siguro yung mga ano lang, simpleng mga ano ko lang, pangaral sa kanila. Tapos, stay on the game. Huwag silang basta-basta susuko. So, kailangan maging matibay sa puso at saka sa isip
1: Yes.
0: na sigurado talaga makakamit nila yung pangarap nila pag ganun
1: Yes.
0: pag ganun yung mga qualities na dadali nila.
1: Yes. Muli, Coach Sean, gaano po kayo ka-grateful sa sports At sino po muli ang mga tao na gusto niyong pasalamatan sa career na meron kayo bilang atleta na naging tuntungan din kung bakit ngayon ikaw ay isang national coach?
0: Yes, ma'am. Yung una, siguro gusto ko pasalamatan talaga. Kahit wala na sila dito, alam ko na nakikinig sila sa atin dun sa taas. Yun yung high school coach, si Sir Noel Gil. Tapos yung college coach ko, si Coach John Ceballos. Mga legend coach yan ng Iloilo. Sila yung mga pioneer doon. Tapos si Ma'am Menche Salvador. Yun yung sports director namin doon sa Western Institute of Technology. At saka sa school mismo, sa Western Institute of Technology, dahil doon na-continue ko yung sports career ko, naka-grad ako doon na dahil sa tulong nila. So, and then, pagdating dito sa national team, sa Patapa, lahat support, nakuha ako din sa Patapa kasi ako makarating doon sa level ng coaching level ko doon. Kung di dahil sa endorsement ng Patapa at saka sa tulong nila. So, maraming presidente from Sir Gutenko to Sir Wico ngayon kay Sir Capistrano. Lahat naman sila napaka-very supportive sa mga atleta at saka sa mga coaches. So, including sa mga staff namin sa office, sa Patapa office. So, malaking pasalamat ko kasi nandiyan sila lagi, nagabay at saka nakasuporta namin.
1: Yes. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inspirasyon na inyong ibinigay at patuloy na binibigay sa ating mga Pilipinong atleta. All the best po. I'm sure marami pang atleta under Coach Juan Guevara ang sisikat at magbibigay din ng karangalan, sunod na magbibigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Juan Guevara, our SEA Games silver and bronze medalist in men's high jump, former national record holder, isang military personnel, and yun na nga po, isang bata na nagtiis, diba, ng kahirapan para lang matupad ang kanyang pangarap na maging isang national athlete at isang atleta na nagbigay nga ng karangalan para sa ating Team Philippines. Saludo po kami. Maraming salamat, Coach Juan Guevara.
0: Maraming salamat, Ma'am Judith.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Kabuhayan Expo. Alex Iyala, nasungkit ang tiket sa championship round ng Birmingham Open. At nursing student na sumagip sa buhay ng jeepney driver, nabigyan ng scholarship. Magandang gabi, Pilipinas bayan. Nasa 26 na milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela bukas, June 8. Ayon sa Education Department, pwede pa itong madagdagan dahil bukas pa ang enrollment hanggang sa katapusan ng Hunyo.
2: Layo nitong tanggapin ng ilang mga senior high school student na nakapag-enroll o hindi agad nakapag-enroll dahil nagtatrabaho. Ayon po sa DepEd, malinis na, organisado at ligtas ang mga paaralan na handang tumanggap sa mga magbabalik na estudyante.
1: Mas pinipili pa rin ng ilang mga magulang ang dumayo sa Divisoria para mamili ng school supplies kaysa mag-online shopping. Alamin natin kung may pagkakaiba ang presyo at kalidad ng mga produkto. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Bukas na ang pagbabalik eskwela ng karamihan sa mga estudyante matapos ang dalawang buwang bakasyon. At sa Divisoria sa Maynila, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nagla-last minute shopping ng mga school supplies. Kasama ang tatlong apo, nilibot ni Judith ang Divisoria upang mamili ng mga gamit pang eskwela. Sabi niya, pinagkasya niya ang 5,000 pisong budget para sa kanyang mga apo.
4: Budget lang po. May sinturon, mayroong uniform, may papel, lahat po. Mga notebook. Kahapon namili na po kami sa amin. Eh gusto yata makamenos, kaya pumunta po kami rito.
3: Si Angelica naman, piniling mamili ngayong araw dahil walang pasok ang kanyang asawa. Mas gusto niya rin anya mamili sa Divisoria kesa online dahil nakikita niya ng personal ang kanyang mga binibili.
5: Pag sa online kasi hindi ko makikita eh. Hindi ko makita yung sa sizes, baka mamaya hindi ano, parang parehas lang din kesa dun sa online. Eh dito kasi nakikita ko eh.
3: Tanghali na kanina pero dagsa pa rin ang mga mamimili. Sabi ng mga nagtitinda, halos wala namang naging paggalaw sa presyo ng kanilang mga panindang school supplies. Ang mga notebook mabibili lang tig sa 10 piraso na nasa 12 to 35 pesos ang isa, depende sa laki. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen at crayons na may mabibiling tig sa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon at jogging pants na pang uniform na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos.
6: Mura naman po bumaba ngayon kaysa nakaraan. Maganda pa rin bumili ng walk-in kaysa sa ano online. Mas maraming pumunta ng walk-in kasi mas gusto nila yung nakikita nila yung binibili nila.
3: Mas makakamura pa ang ating mga mamimili kung wholesale o bultuhan ang pagbili at syempre uso pa rin sa Divisoria ang tawaran. Kaya naman ang iba nating kababayan mas pinipili pa rin dito mag-shopping.
7: Dito po maraming ano'y mabibili. Tsaka medyo mura lang din.
3: Ang grupo ni Lynn, dumayo pa sa Divisoria para anya'y makamura.
8: Kwaderno, ballpen, pentel pen, bag. Bibili pa ng medyas. Pagka ganito pong mag-aano ng pasukan, talagang pinaglalaanan namin yun.
3: Nitong mga nakaraang araw, nag-ikot sa mga bilihan sa Divisoria at Baclaran ang DTI upang siguruhing sumusunod sa price guide ang mga nagtitinda ng school supplies at ayon sa ahensya, pasok ang presyo ng mga ito at ang ilan ay mas mababa pa nga. Patuloy namang nag-iikot ang pulisya sa paligid ng Divisoria upang mapanatili ang seguridad sa lugar. Kaliwat kanan rin ang mga paalala sa mga mamimili na mag-ingat sa mga kawatan at mga mapagsamantala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Bayan, nagpatupad ng Department of Education ang mga reforma at mga hakbang para sa school year 2026 hanggang sa 2027. Makikinabang po dito ang mahigit na 26 na milyong estudyante kung saan palalakasin ang paghahatid ng edukasyon sa mahigit 45,000 pampublikong paaralan sa bansa. Kasabay po nito, naglabas si Education Secretary Sani Angara ng guidelines sa pagpapatupad ng tatlong terminong school calendar: learning continuity sa emergency, binagong lesson plan and learning design, updated na patakaran sa pagtuturo, pagmamarka at pinalakas na curriculum ng mga senior high school. Sinabi po ni Angara na layo ng reforma na mapahusay ang pag-aaral ng mga estudyante at mapalakas ang suporta sa ating mga guro.
1: May bago na ang guidelines ng Education Department para sa class suspension tuwing may kalamidad o sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Sa bansa gaya ng Pilipinas na laging tinatamaan ng mga sakuna o kalamidad, madalas apektado ang pasok sa eskwela ng mga estudyante. Kaugnay nito, may bagong guidelines na inilabas ang Education Department para sa suspension ng klase tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng Department Order No. 14 Series of 2026 ng DepEd, titiyakin nitong tuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa mga panahon ng national emergencies. Sa bagong panuntunan, gagamitin ang tinatawag na 4-level learning continuity framework na may 4 na antas ng pag-aaral depende sa tindi ng disaster sa isang lugar. Ang unang antas ay ang hayo o ang pagpapatuloy ng normal na in-person classes kung ligtas ang lahat at maayos ang paligid. Ikalawa ang hinay kung saan marahan lamang ang mga talakayan at maaaring ilipat ang mga estudyante sa distance learning tulad ng online classes. Ikatlo ang hinga kung saan binabawasan ang academic demands at binibigyang daan ang mental health ng mga estudyante at kawaninang paaralan dahil maaaring apektado ng mga nagaganap na energy crisis o sakuna. At ang ikaapat ay ang hinto o ang ganap na pagpapatigil ng lahat ng uri ng pag-aaral dahil nasa matinding panganib ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng order na ito, binibigyan ng karapatan ang mga school heads na magpasya kung ano ang angkop na antas ng pag-aaral kapag may suspension ng klase. Otorisado na rin ang mga pinuno ng mga paaralan na makipag-ugnayan sa mga schools division superintendent at lokal na pamahalaan para magpatupad ng ibang learning modes na dati nang ginagamit. Depende sa kalagayan ng kanilang komunidad tulad ng kapag nagtataas ang pag-asa ng mga wind signal tuwing may bagyo o rainfall warning alerts. Ayon sa DepEd, layo ng bagong emergency guidelines na gawayan ang mga guro sa kanilang pagtuturo at suportahan ang kanilang mental health kapag may sakuna o krisis. Malaki rin ang maitutulong ng bagong polisiya upang maiwasan ang learning loss ng mga estudyante nang hindi nasasakripisyo ang kanilang kapakanan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Bayan, sa pagbubukas ng klase ngayong June 8, nakadeploy na ang ilang kapulisan para bantayan ang seguridad ng bawat estudyante. Samantala, inatasan naman ng pambansang pulisya ang lahat ng regional offices at local police units na paigtingin ang police visibility. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mahigit 55,000 police at force multipliers sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad para sa pagbubukas ng klase ngayong June. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela 2026 na layuning tiyakin ang kaligtasan, kaayusan at seguridad ng milyon-milyong estudyante, guro, school personnel at mga magulang na muling babalik sa mga paaralan matapos ang bakasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga ipakakalat ay mga pulis, barangay tanod, force multipliers at iba pang katuwang ng mga otoridad na magbabantay sa paligid ng mga paaralan,
9: transport terminals, pedestrian crossings, pangunahing lansangan at iba pang lugar na inaasahang makararanas ng matinding dagsa ng tao sa unang araw na klase. Inatasan na rin ng pambansang pulisya ang lahat ng regional offices at local police units na paigtingin ang police visibility at magtalaga ng sapat na bilang ng mga tauhan para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emergency o insidenteng maaaring mangyari habang nagsisimula ang panibagong school year.
10: Meron po tayong mga police assistance desk, meron po tayong mga mobile and foot patrollers, ganun din po yung ating police visibility and presence sa iba't ibang lugar.
9: Bukod sa pagpapatupad ng seguridad, tututukan din ng mga police ang pamamahala ng trapiko, crowd control at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, transport groups at iba pang ahensya para maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan at mga commuters sa mga pangunahing ruta papunta sa mga paaralan.
11: Pagsimula po ng lunes, mamataya namin yung mga school transport operators, huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester, ayaw sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
9: Sinabi rin ng PNP na bagamat wala silang natutukoy na partikular na banta sa seguridad kaugnay ng pagbubukas ng klase, nananatiling naka-full alert ang kanilang grupo para agad na matugunan ang anumang posibleng insidente kabilang ang petty crimes, road accidents at iba pang emergency situations. May panawagan naman ang kapulisan, partikular sa mga magulang at estudyante na maging mapagmatsyag, sumunod sa mga safety protocols at makipagtulungan sa mga nagpapatupad ng batas para masiguro ang ligtas, maayos at mapayapang pagbabalik eskwela ngayong taon. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Mas pinalawak pa ng Department of Education ang konsepto ng bayanihan upang mas inklusibo at pampamilya ang Brigada Eskwela sa taong ito. Katunayan, nagikot sa iba't ibang paaralan sa bansa si Education Secretary Sonny Angara at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang Brigada Eskwela. Noong June 1, inilunsad ng DepEd ang kick-off ceremony sa Kabadbaran City National High School. June 2, kasama naman ng kalihim ang Pangulo sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Nagtulong-tulong din ang mga magulang, guro at mga estudyante sa paglilinis ng kanilang silid-aralan sa Alejandra Navarro High School sa Davao City gamit ang caption na Brigada Pamilya. Mas masaya naman ang Brigada Eskwela sa Taguig Integrated School dahil ginawang Zumba session ang paglilinis ng silid-aralan. Naging mabunga rin ang Brigada Eskwela sa Banaba Elementary School, dyan po yan sa San Mateo Rizal Central 1 Elementary School sa San Carlos City at Tugos Elementary School sa Camarines Sur.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

PBBM at Work. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mga halagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono si Undersecretary Claire Castro, ang press officer ng Malacañang. Magandang gabi po, USEC. Si Ryan Lisigues po ito, kasama natin si Clazel Pardilla.
1: Yes, good evening Ryan and good evening Clay at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi po sa inyo lahat.
0: Magandang gabi din po, USEC. Kumusta po? Napakaingay po ng politika nitong nakaraang linggo. Sa palagay niyo po ba ay huhupa ito ngayong linggo, USEC?
1: Alam mo naman, kahit naman ang Pangulo ay tutok sa trabaho, marami pa rin obstructionist na maingay. Kumbaga, lahat sila nag-iingay at ito ay nakaka-apekto sa bansa natin. Pero kahit maingay sila, ang Pangulo ay tutok pa rin sa pagtatrabaho para sa bayan natin.
2: USEC, sa Facebook Live po ni Senator Alan Peter Cayetano, nabanggit niya po na siya po ay handang makipag-usap kay Acting Senate President Wing Gatchalian at may 3 libro daw po siya nahawak. Yan daw po yung Philippine Constitution, yung Senate Rules at Biblia, na nagsasabing legitimate daw po na siya yung Senate President. Ano pong masasabi ng Malacañang dito?
1: Wala po yata sa Biblia kung ano yung prediction yung tungkol sa Constitution. So, nagkaroon na po ng pagkilala kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian at lahat na po halos ng mga abogado, miyembro ng IBP, mga dating Senate President, nagsabi po na legitimate, legal, valid yung naging session ng June 3. So, sa aking palagay, although hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man pag-uusapan. Yes, hindi makikialam ang Pangulo sa pag-uusapan nila dyan. But, ang meron pong kapangyarihan ngayon, ang kinikilalang liderato po ay si Senator Sherwin Gatchalian. So, hindi ko po alam kung kinakailangan pa nila mag-usap para for what? Anong reason ba? Or term sharing? Anong reason ba, Clay?
0: USEC, ano po yung turing natin doon sa isinagawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block? Official ba itong maituturing o ano po yung tingin dito, USEC?
1: Okay, matagal na po natin kinilala. Kinilala na rin po ng House of Representatives ang pamumuno po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At nagkaroon na po ng na-declare na vacant at lata position at ito ay napunuan na po nung session ng June 3. So kung sino man po ang na-elect nung June 3, yun po ang kikilalanin po. So kung ano man po ang naging transaksyon ng mga senador na hindi na po nasa pwesto, maituturing po yan na hindi valid. Wala po siyang saysay. Hindi po siya maituturing na legal.
2: USEC, malinaw pong posisyon ng PCO ng Malacañang. Ayaw nito sa fake news. Pero po sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ay nakalagad po yung pangalan ni Pangulong Marcos sa maanumalyang flood control project. May balak po ba ang Malacañang nakasuhan yung mga nagdadawit sa ating presidente na siyang nanguna sa pag-iimbestiga po sa flood control scam?
1: Alam po nating lahat na butas-butas ang kwento nitong 18 Maleta Boys. Okay? So, nag-iimbestiga na rin po ang NBI dyan dahil nakikita po nila na talagang butas-butas ang kwento. Maraming kwento na para mga senador pa ang nagko-coach sa mga resource persons para mabuo ang kwento. So, ang Pangulo po ay hindi po siya ang magdidemanda, hindi po siya ang magrereklamo, kundi mismo kailangan itong aksyonan ng NBI at ng ibang investigating bodies dahil ang mga sinasabi nito ay mapanira, hindi lamang po sa Pangulo, mapanira na po sa pamumuno ng Pangulo at nakaka-apekto po ito sa bayan at nakaka-apekto po ito sa ekonomiya. So dapat lamang itong imbestigahan.
0: USEC, ang publiko po sinasabi na sana matapos na itong problema dyan sa Senado. Sa palagay po ninyo, paano mareresolba yung problema ito sa Senado? Kasi mukhang pinaninindigan ng magkabilang panig yung kanilang paniniwala, USEC.
1: Yung pong hindi na kinikilala, dapat mag-give in na. I-give up na yung kanyang iniisip o kanyang dream na ipagpatuloy ang kanyang pagiging Senate President. Nasa kamay niya po yan. Sabi niya po, kulang ng isa para maging 13? O di, siya na po ang maging 13. Ang sabi niya naman po ay, sabi niya po ito ha, part of my wishes na may 13 yung kabila, o di siya na po ang maging 13.
2: Mm-hmm.
1: Nasa kanya po yan. Nasa kanya na lang po yan. Hindi po siya dapat na, sabi nga po ng iba, yung apat na Senate President, eh, wag masyadong kapituko sa pwesto.
2: Mm-hmm. Yusek, ano po yung nakikita niyong koneksyon sa ginagawang ito po ni Senator Cayetano sa 2028 elections at sa parating na impeachment laban po kay VP Sara Duterte?
1: Although hindi nakikialam ang ehekutibo sa gagawing impeachment trial, no, or impeachment proceedings dito sa Senado dahil nirerespeto po ng ehekutibo ang separation of powers. Pero kung titingnan po natin, gusto nilang idomina impeachment trial at hindi natin alam dahil karamihan sa kanila ay ayaw ng impeachment at ang karamihan sa kanila ay gustong patayin ng impeachment agad.

0: kalaban sa Senado. Isipin natin, mula pa lang May 11, si Pangulo po ba ang nagpapunta at nagpilit kay Senator Bato de la Rosa na pumunta doon? So nung nalaman ng NBI na nandoon si Senator Bato de la Rosa at meron naman silang warrant of arrest, syempre kailangan nilang kausapin ito. Pero anong ginawa? Hindi po ba hinarangan at kinanlungan nila Senator Alan Cayetano? Ito po ba ang sinasabing may intervention? Ang pag-uutos na may aarestuhin si General Aplasca at ang pagdeklara ng lock and load order at magkaputukan doon na pinangunahan ni General Aplasca sa utos o sa permiso na rin ni Senator Alan Cayetano, pati yung paglalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Hindi po nag-intervene ang Pangulo dito. Lahat po yan ay kagagawan ng grupo po ni Senator Alan Cayetano. Yung pagboboykot nila, hindi po ito paraan para ipakita nila kung ano yung kanila hinaing. Tatlong araw na walang sesyon. Naaapektuhan po ang trabaho sa Senado. Yan din po ba ay sasabihin may intervention ng Pangulo? Lahat po ng ginagawa dyan, lahat ng kaguluhan, ibibintang ni Senator Cayetano sa Pangulo para siya manatiling malinis sa mata ng ibang tao. Siya yung tipong walang dungis. Samantalang siya po ang namumuno dito sa Senado kung kailan sobra nagkaroon ng kaguluhan.
1: Opo. Yusek, gaano po kabukas ang Pangulo sakaling humiling po si Acting Senate President Wing Gatchalia ng Special Senate Session?
0: Yan, bukas po ang Pangulo sa magiging panawagan ng kinikilalang liderato sa pangunguna po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalia. Kung kinakailangan po ng special session, makipag-ugnayan lang po para malaman po kung ano po ang dapat na gawin pa.
2: All right, maraming salamat po, Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Magandang gabi po. Samantala, binigyan din po ng DMW na nananatiling prioridad ng kagawaran ang mga OFW. Ito po'y kasabay ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Nagsama-sama ngayong araw ang mga grupo ng mga overseas Filipino workers para sa pagbubukas ng kauna-unahang OFW Global Summit kasabay ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day ngayong araw. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang ribbon-cutting ceremony na hudyat ng pagbubukas ng summit sa Quezon City MICE Center sa compound ng Quezon City Hall. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Hans na pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga OFW, gayon din ang kanilang mga pamilya sa ilalim na socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Anya, parangal ng pamahalaan ang serbisyong ipinagkakaloob nito sa sakripisyo ng ating mga OFW.
4: Hindi niyo po utang na loob ang serbisyo namin, kundi po ito'y aming parangal sa inyo. Dapat lang na manilbihan kami sa inyo, kaya taos-puso kaming humaharap po sa inyo muli on its 34th year. Bilang sagisag ng aming paglilingkod, ako po yuyo ko at magsusumamo, and I bow humbly to you, all of you, kasi patuloy po kaming, ang panata namin ay pinagpapatuloy namin ang patuloy po naming paglilingkod sa inyo.
3: Patuloy rin ang pagbibigay ng pamahalaan ng tulong pinansyal para sa mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak rin ng DMW na walang OFW na maiiwan sa pamamagitan ng whole of government approach na ipinapatupad ng administrasyon. Nagbahagi rin ng kanyang video message si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day ngayong araw. Dito ay kinilala ng Pangulo ang husay ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa Pangulo, patuloy na lumalaban ang mga OFW. Taglay ang pagiging masipag, maaasahan, mapagmalasakit at matatag sa anumang pagsubok.
5: Sa inyong pag-alis upang makipagsapalaran sa ibang bansa, nabibigyan ninyo ng mas magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya at ang bansa. Ngunit kapalit nito ang pangungulila sa mga mahal sa buhay, mga pagdiriwang na malayo sa pamilya at mga hamon na tanging kayo lamang ang nakakaunawa. Bilang inyong pamahalaan, muli naming pinagtitibay ang aming pangako

0: na ipaglaban ang inyong mga karapatan, pangalagaan ang inyong kapakanan, at palawakin ang suporta para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Tinitiyak natin na may maasahang kayong tulong kapag kailangan, may sapat na proteksyon habang kayo'y nasa ibang bansa, at may malinaw na oportunidad sa inyong pagbabalik at muling pagsisimula dito sa Pilipinas.
1: Namahagi rin ang isang non-government organization ng sewing machine para sa 25 returning OFW beneficiaries na makatutulong sa pagkakaroon muli ng hanap buhay dito sa Pilipinas. At 50 OFWs naman ang nakatanggap ng 15,000 pisong livelihood assistance sa ilalim ng Expanded Livelihood Program for OFW Reintegration o L4. Nilagdaan rin ngayong araw ang rules and regulations para sa recruitment at pag-employ sa mga sea-based na mga OFW at ang standard na employment contract ng mga overseas Filipino seafarers and fishers. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Itinutulak ng Pilipinas ang pinaigting na pagbiyahe ng mga produkto sa Middle East. Kasama ito ng pag-export ng bansa ng premium fresh pineapples patungong United Arab Emirates. Kahapon, pinangunahan mismo ng Agriculture Department sa Davao City ang send-off ceremony ng mga dadaling pinya patungong UAE. Laman ng kargamento ang 18,000 kilo ng mga pinya mula sa Tampakan, South Cotabato. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pinya ang pinakamataas na export ng Pilipinas sa UAE.
3: Bayan, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employer na sundin ang tamang holiday pay sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, ang mga manggagawang papasok sa regular holiday ay dapat tumanggap ng dobleng sahod o katumbas po ng 200% ng kanilang arawang sweldo para sa unang 8 oras ng trabaho. May karagdagang bayad din po para sa overtime work at mga empleyadong papasok sa kanilang itinalagang araw ng pahinga na tatapat sa holiday. Samantala, ang mga manggagawang hindi naman po papasok sa Hunyo 12 ay mananatiling may karapatan sa kanilang buong arawang sahod, alinsunod po sa umiiral na mga panuntunan. Hinikayat ng DOLE ang mga manggagawa na may mga katanungan o reklamo ukol sa holiday pay at iba pang labor standards na makipag-ugnayan sa kanilang mga tangkapan o sa hotline na 1349.
2: Mahigit 200 pamilya sa Pampanga at Davao de Oro ang nakatanggap ng bago at disenteng tirahan. Yan po ay matapos ipagkaloob ng National Housing Authority o NHA ang kabuang 272 housing units sa Pampanga. 72 pamilyang naapektuhan ng proyektong North-South Commuter Railway Extension ang nakatanggap ng kanilang bagong tahanan. Samantala, 200 unit naman ang ibinigay sa mga katutubong pangkat sa 2 bayan sa Davao de Oro sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples.
3: Bayan, sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer at Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Magandang gabi po, Admin. Si Clizal Pardilla po ito kasama si Ryan Lesigas. Good evening po, sir.
4: Hello, ma'am. Hello, sir. Magandang gabi po sa atin, ma'am.
3: Mm-hmm. Admin, nakaraang taon po kasi ay maraming mga irigasyon yung nasira dahil sa mga kalamidad. Kumusta po yung pagkukumpuni na ginawa po ng NIA para po maisaayos ito?
4: Wala, well, alam nyo, tayo po ang kagandahan po sa NIA. Ma'am, ay nabigyan tayo ng mga heavy equipments, ano? For 3 years na, no, sunod-sunod na nabibigyan tayo ng heavy equipments na naggagamit po natin para sa restoration and rehabilitation ng ating mga irrigation facilities. Bukod po dyan, of course, yung yearly allocation po natin ay mabilis naman po natin na-implement ito, ano? Sa tulong din ng ating mga Irrigators Association.
3: Admin, yung mga pinagagawa po kasi ni Presidente ng mga irrigation system ay dual purpose, yung para po sa flood control at para sa tagtuyot. Kamusta po ito? Gaano po ito kahanda ngayong magtatag-ulan na rin po?
4: Well, tama po kayo dyan. Ano po? So, ang general na direction po ng ahensya, ayon ho dito sa direction ng ating si President Ferdinand Marcos Jr. po, ay yung tinatawag nating climate change resiliency. So nandyan po yung, maganda po sa NIA kasi yung mga projects natin ay climate change mitigation and adaptation po kagad, ano? Katulad ng ating mga irrigation dams, yung mga canal rehabilitation natin, yung pag-construct po namin ng mga solar pump irrigation projects. So tayo naman po ay nakahanda, ano? Again, mayroon tayong short term, medium term, and long term solutions po na ginagawa po sa NIA para ma-address itong climate change.
2: Engineer, may mga proyekto po ba ang NIA para madagdagan pa yung irrigasyon sa bansa? Ilang ektarya ang nadagdag sa mga napatubigan kada taon, Engineer?
4: Yes, sir. Actually, mabilis po yung ating mga construction turnovers ngayon. Ano po? In fact, dati ang average laman ng NIA is around 20,000 po per hectares per year. Pero ngayon po, nag-average po tayo ng 50 to 60,000 hectares per year ang ating turnover. But kabilang na ho rito yung mga nare-restore po natin ng mga irrigation facilities. Yung iba po kasi, ano, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng restoration na sinasabi ko. Kagaya po ng turnover namin ng ating presidente sa Camarines Sur ng nakaraan, yung paglalagay namin ng solar pump irrigation doon sa ating yung dalawa po, yung 1,200 hectares sa may Basba at 600 hectares po sa South Sea, ano? Ito po yung mga hindi na ho masyadong nagagamit ito ng irrigation facilities kasi ho naputulan ito ng kuryente, yung mga pumping stations natin. Pero dahil napalitan po natin siya ng solar pump, ngayon po ay gumagana po itong mga to at hindi lamang po yon, wala nang binabayaran ng ating mga farmers po sa kuryente at lumakas pa po yung supply. So mga ganun po yun, ano? At bukod pa po yan doon sa ating mga itinatayong solar pump irrigation sa buong bansa, yung mga 10 to 15 hectares naman po. Meron na po tayo nagawang mga 2,500 na units buong bansa. Ano po? At marami rin tayo mga natatapos sa mga dams ngayon. In fact, meron pong nakalinya po na ita-turn over natin ulit sa ating presidente for inauguration dito sa Bohol, isa ko sa Sorsogon, isa ko sa Palawan, at isa ko sa Mindanao area. So, tuloy-tuloy naman po ang ating pagkukonsak at pagtuturnover sa ating mga farmer.
3: Mm-hmm. Admin, dahil nga po may bubuksan tayo ng mga irrigation system sa Bohol, Palawan, at Mindanao, paano po ito makatutulong sa supply ng bigas at paano rin po ito makatutulong o makakaapekto sa pagpapababa po ng presyo ng palay?
4: Maraming bagay po. Ito kasi, alam nyo, itong mga areas na ito, mga sahod ulan po ito dati. So, kapag ho kasi may irrigasyon na, ang ibibigay po ng irrigasyon ay yung mapapataas po yung productivity ng ating mga farmers. So, magdadalawang minimum na rin po, dalawang taniman sila sa isang taon, ano? At syempre, dahil may impoundment ng mga ito na tubig, na itatiming din natin yung kanilang pagtatanim na hindi tayo naghihintay sa yung sahod ulan na tinatawag nila. No, kung tag-ulan naman, nandiyan naman yung mga bagyo. No? So, nababago natin yung cropping calendar nila dahil dito sa malalaking dams na ito. So, again po, ang naitutulong ng mga irrigation facilities natin ay may increase yung productivity ng farmers natin at yung cropping intensity ho. So, tumataas po yung production natin ng pagkain.
3: Admin, bukod po sa pagtatayo at pagkukumpuni ng ating mga irrigation facilities, meron din po yung NIA na service o yung farm contracting program. Ipaliwanag niyo po ito, Engineer. Go ahead po.
4: Yes, actually, ito po yung contract farming po ng NIA. No? You know, ang kailangan kasi natin sa ating mga farmers, napansin kasi namin nung tayo po ay pumasok sa NIA na yung kanilang pagtatanim ay wet and dry. Ano po? So, you know, ginagawa nila ito dahil ito po yung nakasanayan. Ito po yung kultura ng ating mga farmers. Eh, alam mo naman yung ating mga magsasaka, mahirap mong baguhin yung kanilang nakasanayan kasi again, kultura nila ito. So, ginamit po namin yung contract farming para maengganyo po sila na palitan yung kanilang cropping calendar. Kasi po dati, December and June or July tayo nagtatanim, ano? So, ang lais po ng NIA ay i-move natin ng October. Ito po, halimbawa lang po ito ha, sa may Pantabangan area, i-move natin ng October. You know, simply because, ang malaking gastos po ng NIA sa patubig ay yung tinatawag nating land soaking. Eh kung December ka magpatubig, tuyong-tuyo yung lupa, nagka-crack na, halos maubos yung one-third ng ating dam sa pagpapatubig pa lang ng 150,000 hectares. Eh kung iminove natin po ng October, makakatipid po tayo kasi pag October pa, umuulan pa po yan eh. So hindi po masyadong kailangan ng patubig at aani ka naman ng February. February, wala naman pong bagyo yan. So okay na po yung panahon na yan na mag-ani sila. At hindi lang yun. Off-season cropping pa po yan. So mas mataas po yung pagbebentahan nila ng kanilang palay. So ginamit po namin yung contract farming para makonvince yung ating mga farmers na ilipat yung kanilang cropping calendar. At naging matagumpay naman po ito. At ngayon, nakikita na po yung ating mga farmers ang kahalagahan yung tinatawag natin climate smart agriculture, ano? Na hindi dapat yung nakagawian ang sistema ng pagsasaka natin. Kailangan natin mag-adapt dito sa ating time na magtanim tayo ng palay. Ano po? Yung contract farming kasi very ang sa kanila yun, attractive sa kanila yun eh. Dahil pagka na-convince namin yung grupo na yun, yung kanilang produkto ay binibili natin yung average ng 5 tons per hectare. Kaya sure po yung natin na pagbebentahan. So natutuwa po yung ating mga farmers doon po sa sistema na yun.
3: Opo, dahil lang niya po ang bumibili ng mga palay na magsasaka na lumawak sa contract farming. Ito rin po ba ay gagamitin ng niya para makapagbenta ng mas murang bigas? Gaano po karaming bigas yung inaasahan natin na aanihin mula po dito sa programang yan, Admin?
4: Yes po, ito po. Alam niyo, ito rin po ang ginamit namin na sistema para ipakita po na sustainable yung 20 pesos rice ng ating Pangulo, ano? Dahil yun pong ating produkto, yung ating bibili dyan, yung 80% po ng ma-produce natin bigas ay binibenta po natin sa regular price. Ano po, regular price natin sa rinya, nasa between 45 to 55 pesos ano, yung bigas. Pero yun pong 20% ng ating production, yun po yung binibenta natin ng 20 pesos sa ating mga kadiwa sa niya. Ang totoo niyan, kumikita po ang ating mga cooperative pag ginawa yung sistema na yun eh. So doon po makikita natin na sustainable po yung 20 pesos rice ng ating Pangulo. Hindi po naman yung mabili natin, hindi po naman kailangan ibenta lahat doon sa 20 pesos. Around 20% lang yung aming production. Kasi alam niyo, hindi naman po lahat ay marginalized yung ating mga kababayan. Ano? So targeted lamang po namin yung marginalized sector. So okay naman po yung ating program so far.
3: Alright, maraming salamat po Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Bayan dahil sa banta ng El Nino sa bansa, nanawagan si ABRA Representative JB Bernos sa pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka na gawing patag ang mga sakahan sa bansa. Ayon po kay Congressman Bernos, magiging maayos ang paggamit ng patubig kapag naging patag ang mga sakahan o maipatutupad yung farm leveling. Ang payag ay ginawa ni Bernos matapos manawagan sa mga magsasaka ang National Irrigation Administration na magtipid sa patubig ngayong El Nino sa pamamagitan ng pagpatag ng mga sakahan. Ang pangamba lang ng kongresista, walang sapat na makinaray ang mga magsasaka para patagin ang kanilang mga sakahan. Kaya mahalagaan niya na suportahan sila ng pamahalaan. Nagain din si Bernos ng House Bill No. 6516 o Bangot Bukid Bill na layong gawing patag ang mga sakahan para sa maayos sa patubig, sistema sa pagsasaka at mabawa ang gastusin sa panahon po ng anihan. Bayan, nagpaabot ang Department of Migrant Workers ng tulong sa mga kababayan natin na nabiktima ng umano'y illegal recruitment sa bansa. Samantala, nakikiisa naman ang kagawaran sa isang job caravan sa Rizal Park. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
5: Nasa gitna ng Department of Migrant Workers ang 55 OFW applicants mula sa hindi ligtas at substandard na tuluyan sa Imus Cavite sa isinagawang operasyon. Agad namang nakatanggap ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan at legal na tulong ang mga nasagip na aplikante sa pamamagitan ng DMW at OWA. Iniutos ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga recruitment agency na sangkot sa mga paglamag. Bahagi ang operasyon sa pinaigting na inspeksyon ng DMW sa mga accommodation, facility ng mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa para matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Samantala, nasagip din ng Department of Migrant Workers at OWA ang 15 Pilipinong manggagawa sa Pasay City na nabiktima umanoy ng illegal recruitment ng isang hindi lisensyadong ahensya. Ayon sa mga biktima, pinangakuan sila ng trabaho sa gitnang silangan subalit pinaghintay ng ilang buwan sa hindi accredited na matutuluyan na hindi umabot sa mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan. Nakumpirma ng mga otoridad na walang lisensya ang naturang ahensya at sangkot ito sa illegal recruitment, dahilan para agad maisagawa ang rescue operation. Nakiisa ang Department of Migrant Workers sa araw ng kalayaan serbisyo karaban sa Rizal para ilapit ang mga mahahalagang programa at serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Itinampok sa aktibidad ang mga serbisyong tulad ng reintegration programs, impormasyon tungkol sa OFW hospital at mga inisyatibang nakatuon sa kaalaman, kalinga at kabuhayan. Layunin ng mga programang ito na matulungan ang mga OFW sa kanilang ligtas, maayos at produktibong pagbabalik at muling pagsisimula sa bansa. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Bayan, patuloy ang pagbuga ng lava sa bunganga ng Mayon Volcano ngayong araw. Ito na ang pang-153 araw na nagbuga ng lava ang vulkan. Nagresulta ito sa pagbaba ng lava o lava, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Ayon sa monitoring ng VVOX, pasado alas 2:54 ng madaling araw nang magsimulang bumaba ang lava. Samantala, nakapagtala naman ang 4 na pagbuga ng abo at 3 na pagyanig ang Mount Canlaon sa Negros Island region. Tumagal ang volcanic tremors ng 23 minuto. Nakapagbuga rin ang vulkan ng mahigit 2,000 abo.
2: Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangungunan niya sa ilang inspeksyon para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam tungo sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam. Pinagtibay ng dalawang bansa ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, turismo at edukasyon. Pinangunahan din niya ang inspeksyon sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Sinuri niya ang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng kalidad na pagkatuto, kabilang ang aral program ng Department of Education na nakapagpababa sa bilang ng mga struggling learners sa bansa. Binisita rin ng Pangulo ang mga batang Maynila Presidential Scholars at nangakong palalawakin ang bawat bayan makikinabang program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng Philippine Space Council kung saan inaprobahan ang mga programang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite development, telecommunications at paggamit ng space technology para sa disaster response at environmental monitoring. Sa infrastruktura, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad ng konstruksyon upang mapabilis ang biyahe, mapabuti ang konektibidad at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Patuloy din ang diplomatic relations ng administrasyon matapos tanggapin ng Pangulo ang mga bagong ambassador mula Peru at Order of Malta upang higit pang mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa gitna naman ng mga usaping pampolitika, nanawagan ang punong ehekutibo sa mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at tutukan ang mahalagang isyong kinakaharap ng bansa, kabilang ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
3: Nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration ng OFW Kabuhayan Expo na layong magbigay ng serbisyo at oportunidad sa mga OFW at kanilang pamilya. Ibang-ibang serbisyo, oportunidad at programa ang inihandog ng OWA at partner agencies para sa reintegration ng mga OFW. Lumagda rin ng Memorandum of Agreement ang OWA at ang Philippine Franchise Association para palawakin ang mga oportunidad at entrepreneurship para sa mga OFW sa pamamagitan po yan ng mas malawak na access sa franchise opportunities, negosyo at iba pang reintegration initiatives. Bayan sa oras na bawat segundo ay mahalaga, hindi exam ang pinili kundi buhay. Habang patungo sana sa paghahanda para sa final exam, dalawang nursing student ang agad na kumilos nang napansing nanghihina ang isang jeepney driver sa gitna ng biyahe. Yan po ang ulat ni Floyd Brenz.
5: Umani ng papuri mula sa mga netizen ang pagtulong ng isang nursing student sa jeepney driver na na-heat stroke habang namamasada sa Bukawi, Bulacan. Patungo na sana sa eskwelahan si Precious Jewel Pescador para maghanda sa kanyang final examination review nang mapansin niyang nanghihina at nahihirapang huminga ang driver ng sinasakyang jeep. Kaya imbes na tumuloy sa kanyang review, agad siyang tumulong kasama ang kapwa nursing student na si Joanna May Borquilla. Tinignan nila ang vital signs ng driver at naglapat ng first aid habang inaantay ang mga medical responder.
7: Sabi ko po sa mga concerned citizens na nga po, baka po pwede makahingi ng tubig, and habang wala po pong dumadali na tubig, yung personal water bottle ko po muna talaga yung ginamit ko para po mapainom po agad si tatay.
5: Nang dumating ang mga responders, sinamahan din ng dalawa ang tsuper hanggang sa ospital.
7: Pagdating po ng ambulansya, hindi po kami napanatan ni Joanna. At sumama po talaga kami hanggang sa makarating po sa hospital kahit na po may exam, sabi po namin, bahala na po muna exam kasi at buhay po ng tao yun eh, naniniwala po kasi kami na sa kahit anong sitwasyon po sa buhay, ang buhay po ng isang tao ang pinakamahalaga.
5: Dahil dito, pumukaw ng pansin ang ginawang kabayanihan ng dalawa at mismong eskwelahan nila ang nagbigay ng full scholarship. Inimbitahan din si Precious ng pamahalang pambarangay ng Santa Clara, Santa Maria, Bulacan para bigyan ng pagkilala. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa lagay po ng panahon, nasahan ang mga pag-ulan sa Ilocos Region at Zambales dahil po yan sa habagat. Habagat din ang sanhi ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at dyan sa Bataan. Thunderstorm naman ang sanhi ng mga pag-ulan sa nanlalabing bahagi ng bansa.

Bayan, abiso naman po sa mga motorista. Asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, June 9. Tataas po ng 2 piso at 10 sentimo kada litro ang diesel. May umento rin po sa kerosene o gas na 4 na piso at 70 sentimo. Samantala, bababa naman po ang gasolina ng piso at 50 sentimo.

0: Pampante na po sa kanyang unang finals ngayong grass court season ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Matapos ang isang dikit na panalo sa Birmingham Open itong Sabado, oras po yan dito sa Pilipinas, na lusutan ni Ayala ang Swiss netter na si Rebecca Masarova sa isang umatikabong full set win sa semifinal ng WTA 125 tournament. Isang dominating first set ang ipinamalas ni Ayala para makuha ang maagang kalamangan. Tinapos ni Ayala ang laro sa serye ng break points para maiuwi ang panalo at ang tiket patungo sa championship round ng torneo. Makakaharap ng Filipina tennis phenom sa Birmingham Open Finals ang kanyang dating double partner na si Nicola Bartokumba ng Czech Republic.
1: Matagumpay na nakumpleto na Gilas Pilipinas Under-18 Girls Team ang tournament sweep matapos silang manai kontra Indonesia 88-62 sa pagtatapos ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup sa SIBA Qualifiers itong Sabado sa Bacolod City. Sa pagsisimula po ng laro, muling sumandal ang pambansang koponan sa kanilang opensiba na nagbigay ng daan para makapagtayo sila ng isang 57-28 lead sa halftime. Tuluyang nasalyuhan ng Gilas Girls ang kanilang panalo matapos ang isang scoring run sa third quarter na nag-akyat sa kanilang kalamangan sa 34 na puntos, 64-30. Itinanghal bilang tournament MVP ang USC standout na si Rian Perez na nagtala ng team high 18 points, 5 rebounds, 4 assists at 1 steal para sa Gilas na nagtapos ng May 4 and 0 record sa naturang qualifiers. Sunod na sasabak ang Gilas Girls sa division ng paparating na FIBA Under-18 Women's Asia Cup na gagawin po sa Malaysia. Bayan, tampok ang koleksyon ng mga pinaka-importanteng dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas, ang The Legislative Museum of the House of Representatives. Yan po ang ulat ni Val Custodio.
2: Bukod sa National Museum of the Philippines sa Maynila, alam nyo ba na may museo rin sa Quezon City kung saan matatagpuan ang mga unang dokumentadong kasaysayan ng Kongreso at Panukalang Batas ng Pilipinas? Ito ang The House, the Legislative Museum of the House of Representatives na matatagpuan sa Legislative Archives Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Tara, bisitahin natin! Pagpasok sa Gallery 1 ng museo, bubungad ang 3D na replika ng gold inlaid chest. Matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle ang orihinal na gold inlaid chest na pumoprotekta sa 1935 Constitution. Ipinapakita sa Gallery 1 ng museo ang ebolusyon ng mga kinatawan mula noong sinaunang assembly hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman nakadisplay dito ang mga libro ng 1935, 1973 at 1987 constitutions at timeline ng konstitusyon ng Pilipinas mula 1812 Cadiz Constitution noong panahon ng Kastila, konstitusyon ng Biak na Bato noong 1897, Malolos Constitution noong 1899, Philippine Organic Aquaculture Act noong 1902, 1916 Jones Law hanggang sa kasalukuyang konstitusyon. Pagdating naman sa Gallery 2, makikita ang bases and gables na sumisimbolo sa otoridad at dignidad ng House of Representatives. Makikitang nakadisplay ang sinauna pang mazes and gables na ginamit mula pa kay dating House Speaker Gil Montilla na nagsilbing Speaker ng Kamara mula 1935 hanggang 1938. Nandito rin ang ilan sa mga unang diorno ng House of Representatives na nakasulat pa sa Espanyol. Dito makikita ang pinakaunang dokumento ng House of Representatives na Journal of Sessions noon pang 1907, habang nakalagay din dito ang unang Republic Act noong 1946 kung saan ito yung Republic Act ng budget na naaprubahan ng 200,000 pesos lamang. Magtungo naman tayo sa Gallery 3 kung saan ipinapakita ang proseso ng paggawa ng batas. Nakadisplay dito ang mga sinaunang lamesa at upuan na ginamit ng mga kongresista noon. Ito naman ang interactive table na bagay na bagay para sa mga mag-aaral at sa iba pang mga bumibisita dito sa museum. Dito masusukat ang inyong kaalaman sa paggawa ng batas. Mayroong nakahandang digital flashcards at quiz games para sa mga dalayo rito. May nakahanda namang photo booth with a house speaker sa Gallery 4. Dito, makikita ang mga profile ng mga dating speaker ng kamera sa mga nakalipas na dekada. Nakalagay naman sa Gallery 5 ang iba pang mga mahalagang larawan ng pangyayari at displays na bahagi ng kasaysayan. Pasyal naman tayo sa Gallery 6, kung saan makikita ang dalawang audiovisual room. Una rito ang maliit na AVR kung saan maaaring panoorin ang mga hearing ng kamera. Nasa katabing kwarto naman ang mas malaki pang AVR. Sa bahagi naman ito ng audiovisual room, ipinapalabas yung parliamentary mock session, sauna, plenary session at iba pang film viewings. Pinakita rin sa atin ang larawan ng nasunog na lumang gusali ng Kongreso at ngayon ay National Museum of Fine Arts. Nasagip pa rito ang isang libro na nakadisplay sa museo. Ang mga nasirang libro at dokumento dahil sa kalumaan, sa kunakagaya ng nangyaring sunog, pagkain ng insekto kagaya ng anay, ay nire-restore sa Conservation Laboratory sa pamamagitan ng leaf casting. Dito rin nililinis ang mga papel gamit ang mga kemikal na may angkop na acidity level base sa uri ng papel. Mahalaga ang Legislative Museum at Conservation Laboratory na House of Representatives para sa preservation, conservation at presentation ng legislative heritage. Pinoprotektahan nito ang mga artifacts, records at iba pang material na importante para sa evolusyon ng paggawa ng batas at serbisyo publiko. Nilalayo nitong itaguyod ang transparency, palakasin ang institutional pride, at palalimin ang pag-unawa ng publiko sa papel ng kapulungan ng mga kinatawan sa ikauunlad ng bansa. Vemo Studio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Ako, sana ready na yung ating mga estudyante bukas at sana wag maging maulan yung first day ng balik eskwela.
1: At syempre, para sa ating mga nanay at tatay, waliin natin yung paglalagay ng name tag sa ating mga chikiting, lalo na yung maliliit. Yung iba dyan, mayroon pang address at numero. Oh. Para syempre, paglabas, safe na safe din yung ating mga anak. Kilala nyo agad, tukoy nyo agad.
0: Kung sila na ba, baka magkamali kayo ng dampot.
1: Oo, tama. At syempre, di ba, sa recitation, pagka nakalagay yung pangalan, alam agad ng teacher na, itong batang to, bibo yan, di ba?
0: Iyon. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardili.
0: At ako naman po si Ryan Lisiges. At inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend!
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: bali nakabulikit siya sa tungod kay nalukat na mo na nga mo niya prenda ma. Nakaharvest ko sang 170 sack, nauga na siya sang 72 sack, na baligya ko sa palingke nahalin siya og 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya kong 45,000.
1: Itagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natin ibayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente. Tapos, kamo nga mga presidente, ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya, dili na siya dole out, kundi panghatag nga may bayad kay para na po'y ihatag sa iban nga membro. Kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology, and then nga pataas naton ang

0: palago na to ato nga panginabuhian. Sa ula pang RCPT, pareha sa kunula, sing kapital, nagatanom sang mga ukay-ukay, ana, pero that time nga, nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay, dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ko na siya nga, gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press, gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang siling.
1: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila hatag lang, hatag. So murag sakit pud sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings kag paintindi sa mga technician labi gid sa atong focal person sang region nga ini nga para maging masustain ang atong project. So motong namat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para pud na sa mga farmer nga ka, para sa ilang nga magamit gid hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha nato ang production sa 5 tons ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya 400 hectares nga 400 food ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon binyod sa AMAD ang nagpaningkamot ko dinhi nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa pareha sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang nato nga i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: Isa ang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagseserbisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang canals, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: We can now see that we will be able to expand all various agri crop indexable for export to the world.
2: Yung bongga po na to nang galing sa Zambales. Mga taga Zambales, maraming salamat sa pagpatuloy niyo sa pagmamangga. This is an example of this recognition for your efforts that finally now we have mangoes that are coming from the Philippines headed for Ghana.
3: The rest of the world, so mentioned to you, Sir Philip, there's no monopoly of good intentions. Everyone here is working together, public and private sector, to help our communities.
4: Well, when you say Philippine Airlines, we're representing the Philippines. So anything we carry the name of the country. So this is a good opportunity for us as well to work with government.
1: So all of this, working together, will be our safe plan, to the world.
5: One twin. Mataas siya. Magkano ang dating nito sa'yo, ma'am? Mataas eh.

0: lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap.
1: Binibigyan po namin sila mama sa kanila, alerts namin sa kanila bago mag-start na meron tayong price cap.
0: Pagkano yung pasa mo, sir? Pagka ito, 1,250. So, 150 talaga. Nandun tayo sa ganun na pasa. So, kaya pa rin naman dun sa 7 pesos.
2: Okay lang magawang ganyan ang price na 10.50. Okay, no.
0: Bakit yung iba, sir, hindi daw kaya?
2: Alagay ko, hindi dito sila kumukulong.
0: Oo, hindi diretso.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Lunes ngayon na 8 sa buwan ng Hunyo. Eskwela na ho yung mga estudyante natin, no? Sila ate, sila kuya, sila bunso. Sige, gayak-gayak na ho dyan at sa mga nagmaagang nagluluto ng almusal para baon. Check lang mabuti, baka masunog yung mga itlog. Ano ho? Welcome mo sa ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Samahan niyo po kami. Ingat po lamang sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po nating nasa lansangan, nasa biyahe na. Oh. Pareho, lawa tayo sa Facebook. Ingat po lamang sa mga naglalakbay nating kapitbahay. Oy, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Mamang chopper, baka tutulog-tulog huya pa ikalabit lang. Ano ho? Iwas disgrasya, iwas ako na, iwas damay-damay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At kagaya ng inaasahan, mapapalo po sa 26 na milyon. Makarami. Oh, babalik eskwela ho ngayong araw. Samantala, nasa 28 piraso naman, suma total ng mga nangamatay na tabunan ng gumuhong gusali. Yan yung si May Angeles, ano ho? Diyan sa Pampanga. Oh, at yung dyan po naman sa... yung mga lagay ng ating panahon muna pala. Importante ho yan, ano? Kung nabalik eskwela na yung mga bata natin, mga chikiting natin, magdala ho ng kapote, magdala ho ng payong panigurado, ano ho? Agamat, sinasabing... nagdadala ng ulan dagat gitnang Luzon ngayong araw, gawa po ng habagat, southwest monsoon po yan. Papalabas na nga ba ng par bagyong si Esther? Okay, patuloy po itong pinalalakas naman yung mga pag-ulan, kanlurang bahagi po naman ng ating bansa. At dyan po sa may parte ng Ilocos Region at Zambales, naranasan ng madilim na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat, sanhipo naman ng habagat pa rin. At sa Manila naman at gitnang Luzon, agyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Biglang po magbuhos ng ulan, ano, mga isolated rain showers, thunderstorms sa hapon po naman at magsapit po ng gabi. At naman ang Visayas, Mindanao, agiging maulap ang kalangitan na may chance po naman ng localized thunderstorms, particular po naman sa hapon. Importante, magdala pa rin ho ng payong pananggalangan ho. Bago-bagong lagay ng ating panahon, lagi ng bansa dahil sa habagat ang laranasan, mga local na thunderstorm po naman, ano ho? Lak, Mabaysiha, Pampanga, Bulacan, Bataan. Asahan po naman nakatamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan, may kasamang kidlat at malakas po namang ano pa rin. Pigulan, ano? Kaya naman sa katimugang bahagi, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pulupulong pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms na yan. May mga babala, imbli pa rin ho yung mga biglang pagbaha o pag-uupo ng lupa sa panahon ng malalakas at matagalang thunderstorm. Partikular na doon ho yan, ang bahagi po ng bukid noon, Anao del Sur, Mesambuanga Peninsula. Extreme Northern Luzon naman, karagatan at temperatura, tamang pag-alon. Sa timog, hanggang timog, kanluran na may taas po naman na 1.2 hanggang 2.5 metro po naman. Ingat-ingat na lamang sa mga motorista natin, sa mga babiyahe pa rin, sa mga estudyante natin papasok ngayong unang araw ng klase. Yung mga estudyante rin ho ninyo, balik din ho yung mga sindikato at grupo ng mga nagbebenta na kung ano-anong mga illegal, ano ho? Mga estudyante natin, dapat bantayan nyo na ating kabulisan. Nasa 55,000 kapulisan ba nationwide ang gagamitin? Sige, tutok lang tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: tambay lamang pa o sa iba pa mga balitang inyong tutunghayan, tututukan sa loob po ng maghapon. Marami pa rin nung nag-aabang sa Senado. Nakakauyam na eh. Tsuka na eh. House leader na nawagan ng maagap na pagtugon si El Nino upang maprotektahan ang mga magsasaka at matyak po naman ang seguridad sa pagkain eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture of Bureau of Customs ay nakasamsam po naman ang 7 milyong pisong halaga ng smuggled na karot. Tinago po sa margamento ng noodles.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At May 2026 inflation bumagal po naman sa 6.8%. Ino naman sa Philippine Statistics Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan no, sa lahat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay yung nagpapinggin niyan kasama ho ang DWC ay sa Bepiding Ilocos Norte, DWC GSM party ho naman ng Cagayan. At po ng social media platforms, Panavar Point in the Capital, Radyo Television. Ano tayo magkakapalitan tayo ng mga tama, saktong mga impormasyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Bro, ako pa rin po naman ninyo mga kasama, ka-hero, hero, iluser, obrigado. Ano ho? Ganawagan si House Speaker Pocino Boji III. Boji III ng maagap na paghihanda upang maprotektahan ang mga magsasaka, mangingisda at ang suplay ng pagkain ng bansa. Aban sa posibleng epekto na nagbabadyang El Nino. Salamat naman. Oh, Senado, wala tayong batinig na gitong klase ng panawagan ngayon eh. Mabuti dito sa Congress eh, meron nagising-gising sila, no? Ang pahayag po ni Speaker Day kasunod po ng pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food o naman sa paghahanda ng bansa. Din pa ng House Leader, ay kailangan manatiling naka-alerto ang gobyerno sa nakambang matagal na tagtuyot dahil po sa epekto nito sa agriculture production at food security. Importante niya na maging proactive para po naman maprotektahan ating mga mangisda at ating mga magsasaka. Lalim po ng Task Force El Nino ay ilatasan po ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon at din na rin po sa koordinasyon ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na harapin po naman ang epekto po ng El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, nasa mat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, ay congrats sa Bureau of Customs. Nasa bat kayo, dapat may masampulan naman ng mga big fish, ha? Alam tayo sa bat. Panang kaso, pag nakukulong yata. Mahigit sa 7 milyong halaga ng smuggled na sariwang karos itinago sa loob ng mga kargamitong itiniklara ilang mga processed food products. Isa na naman itong akbang laban sa mga operasyon ng agricultural smuggling na ayon po sa mga otoridad ay nagbabanta sa kapakanan ng mga mamimilit lokal hong magsasaka. At uklasan ng mga karot na sisilgawang joint inspection ng DA Inspectorate, Enforcement Office po naman at Bureau of Plant Industry at maging ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Congrats kayo, no? Kay Commissioner Nepomuceno. Good morning ka sa iyo. Natagpuan ho ng mga otoridad ang 12,900 na kahon ang sariwang karot na nakakalaga ng 7 milyon. Nakatago sa likod ng mga karton ng egg noodles sa loob po ng 4 na container shipment na dumating noong March 22 at March 25. 2026 ha, ilanin po ng isang March, ilanin po ng isang consignee. Aho. Ang sinasabing shipment ay dineklarang bilang iba't ibang food products kabilang egg noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Ipaman at uklasan ng mga inspektor ang mga hindi idineklarang mga gulay. Magsigawa sila ng pisikal na pagsusuri po naman sa mga kargamento.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Parang ang Bureau of Customs eh, nalampasan nila yung mga surplus ng mga nakalipas na panahon, ano? Para ang collection ng Bureau of Customs ngayon, ha? Ilang eh. Bagyang bumagat po naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ng bayo ayon po naman sa Philippine Statistics Authority. Ulat ni National Statistician Dennis Bapa. Bumagal po sa 6.8% ang inflation rate mula po naman sa 7.2% noong Abril. Nakabila nagpapatuloy na kaguluhan dyan po naman sa Middle East. At umbasuya ng 4.5% ng average inflation view noong Enero. Ang subuan po naman ng Mayo. Paliwanag, so dito na pagbagal sa presyo ng mga produktong petrolyo at pagkain. Sama sa nakaambag ang pagbagal po naman ng inflation sa transport, kabilang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina po naman. Nakambag din na pagbagal ang food inflation. Regular na pagbaba sa presyo ng sibuyas, kaming baboy at sda, gaya mo naman ang bangus. Inukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta po naman sa bahay. Dito sa Metro Manila, bumagal din po naman sa 5% ang headline inflation mula naman sa 5.5% noong po namang nakalipas na buwan ng Abril.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Rasyon natin, Kapitbahay, 20 minutos makalipas ang alas 5 naman din ng araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ang nakikinig sa atin mamaya ng konti dyan sa may biyahing Commonwealth. Ano ba yan? O puting bus? Sige. Okay. Kailin disgaya na kadagdang hirap sa Malolos RTC ngayong araw ayon po sa DILG. Ha? Amin natin lang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iaharap sa Malolos City Regional Trial Court Branch 20 ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na isa sa mga pangunahing sangkot sa Manmalyang Flood Control Project sa. Ito ang inihayag ni DILG Secretary John Wicrimulia sa PNP Press Corps kasunod ang inilabas sa warrant of arrest ang korte laban kay Discaya matapos isampa ng ombudsman ang kaso laban di. Kasalukuyan nakakulong sa Senado si Discaya matapos siyang mapatawa ng kontempa dahil sa magkakasalungat na pahayag nito sa mga naging pagdinig patungkol sa naturang anomalya. Ang kerimula alas 7 ng umaga ay nasa susunduin na sa Senado si Discaya ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group para ihain ang warrant of arrest. Gayun din ay para isailalim siya sa booking procedure at pagsasa dokumento. Saka siya iatin sa Malolos City RTC para sa return of warrant at saka susundan na punong balita ng pangunahan ng kalihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Orasin natin, 20 minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Dati niya sa ang balita ho, bantay estudyante volunteers i-deploy sa mga eskwela. Andyan po naman sa Valenzuela. Amin natin ang mga detalye ng balita niya. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
0: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas Coverage.
3: Para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong balik eskwela na nag-deploy ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ng mga bantay estudyante volunteer sa mga paaralan sa lungsod. Ayon sa LGU, karamihan sa mga volunteer na ito ay mga senior citizen na isinailalim sa pagsasanay para mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa paligid ng mga eskwelahan. Nasa 150 bantay estudyante volunteers ang i-deploy sa District 2 kung saan tumanggap din ang mga ito ng safety kits na kanilang gagamitin sa tungkulin sa pamahalan, trapiko at kaligtasan ng mga estudyante. Una na rin namahagi ang LGU ng Balik Eskwela Kits sa mayigit 78,000 mag-aaral mula sa kindergarten hanggang elementary sa 44 na pampublikong paaralan sa ilalim na rin ng Education 360 Degrees Investment Program Plus. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas Coverage. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report na yan. Oy, galaw-galaw, pandi pumanaw. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang po nating mangingisda. Gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Yung mga estudyante natin papasok ng maga, yung mga pang-umaga, mga pang-morning. Merong 5.30 ba? Baka 5.30 pa lang. Alas 5, nakikita mga bata, naglalakad na sa lansangan eh. Pero ingat-ingat pa rin, no? Babantayan at ihatid sa eskwelahan yung mga batang yan. At syempre, yung mga nasa biyahe po naman, shout-out lang sa mga nakatutok sa atin ngayon. Abang naglalakbay, biyaheng Commonwealth Market, Santa Lucia. Binabati ho natin yung mga nakasakay dyan sa Aguila Transport Group. Ayun. Good morning ho sa mga nakatutok kayong dyan. Sa bus number 12, ito ay si Lando Caipang at ang kanyang partner na si Raymond Javines. Ano ho? Okay, sa pagmamaneho. Siyempre, good morning po sa ating mga maaagap at maaga mga pasahero natin papasok sa mga tanggapan, pasok sa mga eskwelahan. Sabay-sabay ho yan. This morning, italagang nandiyan ho sa lansangan at maaga lahat dyan. Ayaw malate. No namang matrapik. Pero pakiusap lang, walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. Nang bilin, Ate Ayla. Ayla. Ate Ayla ho yan. Ate Jessie, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Manggap na ho tayo ng mga report galing sa mga lalawigan. Bring binhi at biofertilizer. Pinamamahagi na po sa mga masasaka San Isidro, Nueva Ecija para po naman sa wet season 2026. Ngayon sa detalye, nandiyan mo naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na nitong Martes ng lokal na pamahalaan ng San Isidro sa Nueva Ecija ang pamamahagi ng libreng dekalidad na binhi at biofertilizer para sa maristradong magsasaka sa bayan. Ang naturang ayuda na nagmula sa kagawa ng pagsasaka ay pinamahagi bilang paghahanda sa wet season 2026. Ayon kay Mayor Cesario Lopez, layunin ng programa na matulungan ng mga lokal na magsasaka na mapalakas ang kalang produksyon at mas maging maayos ang paghahanda sa kasalukuyang panahon ng taniman. Nakatakdang magamit na mga binipisyaryo na ang mga agricultural inputs na ito kasabay ng schedule ng pagpapakawala ng patubig ng National Irrigation Administration sa darating na buwan ng Hunyo. Kaugnay nito, nananawagan at inaanyayahan ng alkalde ang lahat ng maristradong magsasaka sa bayan na magtungo sa tanggapan ng pambayang pansakahan upang makuha ang kanilang bahagi ng libreng binhi at pataba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Samantala, paalala pa rin po ng Department of Agriculture na mahigpit nilang binabantayan ang mga pamilihan. Pero masiguro nga sinusunod po naman ang mga retailer na ipotupad yung 50, yung 50 price cap bawat kilo ng 5% broken imported rice. Pero noon, 36 na mga tindahan na sinasabi sa ibang probinsya. Pasok ko dyan ang Ilocos, Central Luzon, Bicol, Negros Island Region. Nakatanggap po ng notice of violation. Ayong pasaway. Ma-report to, galing naman sa Albay. Pangdaang sako ng palay seeds, ipamamahagi sa mga magsaka sa Dargalbay para po naman sa wet cropping season. Detalye, nandiyan po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumating na ang inisyal na 500 sako ng palay seeds para sa mga magsasaka sa bayan ng Daraga na target ipamahagi ngayong unang linggo ng Hunyo, taong kasalukuyan, sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office o MASO bilang paghahanda sa wet cropping season. Ayon kay MASO Head Mel G. Matosinhos, kabilang sa mga ipapamahaging binhi ang certified at hybrid palay seeds na nakalaan para sa mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sinabi ni Matosinhos na nakadepende sa lawak ng sakahang pag-aari o sinasaka ng benepisyaryo ang dami ng matatanggap na binhi. Samantala, hinihintay pa ang karagdagang supply ng palay seeds para sa kabuwang humigit kumulang 2,300 magsasakang benepisyaryo sa bayan. Tinataya na mga abot sa 1,300 hectares ng rain-fed at irrigated agricultural areas ang makikinabang sa programa. Ang mga naturang palay seeds ay mula sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa ilalim ng Rice Program ng Department of Agriculture o DA. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang kay may-ari ng Valerio Farm, Randy Valerio Farm and Family. Good morning, good morning, good morning. Sa nakiyari yan, may parte ng Pampanga. Ho, kamusta na? Samantala, libreng rice seeds pinamigay po naman ng DA at ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte. Detalye, nandiyan po naman si Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Lawanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namigay na ang lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte ng mga binhing palay para sa mga magsasaka kasabay ng panahon ng tag-ulan. Pangunahing tumanggap ng libreng binhi ang mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ayon kay Municipal Agriculturist Cheryl Rugian, nanggaling ang mga binhi mula sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute at sa lokal na pamahalaan. Dahil sa libreng binhing palay, mas madami ang magiging ani sa susunod na anihan at para masiguro na may pagkain at maibenta ang mga magsasaka. Dahil sa hakbang ng Department of Agriculture at sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkakaroon muli ang mga magsasaka ng pag-asang umangat sa buhay sa pamamagitan ng suporta sa agrikultura habang nakakapagbigay sila ng pagkain para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Maraming salamat, Rani Durilag ng Lawag. Samantala, inilunsad po ng Land Bank of the Philippines ang AgriSenso Plus Lending Program. Ang po sa Kabakan, Cotabato, mahigit po sa 1,400 lokal na magsasakat manging isda, MSME. Mga bagong nagtaposon ng kursong agrikultura mula po naman sa University of Southern Mindanao. Ang may kinabang, mapalakas pa produksyon ng pagkain dyan sa rehiyon.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Oportunidad po naman sa agrikultura para sa OFW. Tinampok naman ang Day Caraga sa Migrant Workers Day. Detalye, nandiyan po naman si Dayanara sa mapaghakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakiisa ang Department of Agriculture o DA Caraga sa Migrant Workers Day na inorganisa ng Overseas Workers Welfare Administration Caraga nitong Biyernes, Hunyo 5 sa Robinson's Place, Butuan City. Ito'y upang parangalan at kilalanin ang malaking kontribusyon ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa bansa. Sa nasabing aktibidad, ipinakita ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Regional Focal Person na si Romer S. Amante ang mga programa at serbisyo ng ahensya, lalo na ang mga oportunidad at suporta na maaaring magamit ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya para sa ikabubuhay. Kabilang ang DA Caraga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na dumalo at nagbigay ng mga serbisyo at impormasyon sa kaganapan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan at palakasin ang kapakanan ng mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Mandala 20 Bigas Program, ilunusad ng NFA Patag para po naman sa District 1. May natin ang mga detalyong yan si Coco Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Ilunusad ng Food Terminal Incorporated o FTI kasama ang National Food Authority, ang 20 Bigas meron na program sa NFA Warehouse sa Patag sa lungsod ng Cagayan de Oro sa susunod na linggo. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkataon ang mga vulnerable sector na makabili ng murang bigas na halagang 20 pesos sa bawat kilo. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City Agriculture Office na pinamunuan ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba Jr. kasama ang Office for Community Affairs ni City Councilor Christopher George Goking, Chairperson ng Committee on Trade and Commerce upang masiguro ang maayos na implementasyon ng programa. Ang programa ay para sa mga residente ng Distrito 1 na rehistradong senior citizen, solo parents, persons with disability, four-piece beneficiaries, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers at tricycle drivers at mga operators. Kailangan lamang magpakita ng ID o dokumento na nagpatunay ng kanilang sektor. Ang mga PWD at mga indigent households kasama ang four-piece beneficiaries ay may alokasyon na 13 kilo ng bigas bawat buwan at 10 kilo bawat pagbili. Ang mga rice farmers, fisher folk, jeepney at tricycle drivers ay pinapayagang bumili ng maximum na 10 kilo bawat buwan. May 250 slots lamang ang ibigay bawat araw simula 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ma-interesado ay inanyahan na magparehistro sa NFA Warehouse Patag at magpakita ng kanilang ID upang makakuha ng numero at schedule ng pagbili. Para sa Bagong Pilipinas, Coco Medina, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Dala nakatanggap naman ng cash assistance ang hindi po naman bababa sa 570 magsasaka sa Sablan, Benguet. Yan po isilalim po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Bahagi po ito ng malawakang pamamahagi para po naman sa mayigit sa 120,000 beneficaryo na buong Cordillera para matulungan makabili ho ng mga pampataba at pampalago ng kanilang mga pananim. Pruta sa dakdang panahon po ng kanilang lokal na fruit festival. Babalik po pala tuntunan, no? Sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala. Pakiusap lang, awal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ano na?
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
4: I prefer face to face because when I was doing online, I used to get distracted easily, and I prefer face to face because I feel more motivated to do it, and the teachers help me more, and I get.
5: To answer your question po, I do believe that ang mas effective na way na para matuto ang isang student is of course face-to-face. Though we appreciate yung ibang learning modalities, I believe kapag nandyan yung teacher mismo face-to-face with the student, mas natututukan. Regardless of the age, it is important na meron pa rin mentorship na nag-i-exist. And bukod dyan, parang yung application ba ng students, parang mas, yun nga, mas magiging quality kapag nasa face-to-face setup tayo. So, that is my answer to your question po. Thank you so much.
6: From my personal experience po, mas natututo po ako face-to-face kasi nga po, nandun po yung presence ng teacher and yung student. And mas nakakapag-focus po yung student kasi nga po, if ever man po may question siya, masasagot po kaagad ng teacher. And compare po sa online modality, since nga po online, marami pong distraction. So, imbis na makapag-aral po na mabuti yung bata, minsan po ay napapansin po na distracted na po sila by social media or other internet platforms po. So, ayun po.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
10: Balik iskwela na pero walang balik bisyo ha. Balik bilibili na kung ano-ano mga illegal ha. Hindi na mga sindikato kasi yung balik iskwela na yan eh. Bantayan din ho, tutukan yan yung mga CCTV. Dapat bukas nakarecord. Yung nabukas ka pero hindi naman nagre-record. Teka muna, kami po ay nagpapabot lamang na paikiramay. Kapamilya po ni Kamento Matosa. Ano ho, ay matagal na ho nga naglilingkod dyan sa NEI Palangka pa since 1976. Kasama po ni Ma'am Pia Calma Goldsack. Ano ho, ang kanya pong labi ngayon, si Kamento Matosa, ay nandyan po ngayon sa Green Condo, sa may Burulan po dyan. Ano ho, po sa mga kaibig na kilala, napabot po namin ang bagay nito. Ang aming po paikiramay sa Matosa family. Ano ho, at paabot din po ng Pia Calma Goldsack.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
10: Report, tanggap tayo ng report. DA at Phil Rice, nag-signing person naman si Mahagi po ng certified seeds ng palay sa mga magsaka naman ng bengket po sa wet cropping season. At detalye, nandiyan po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsimula na ang pamamahagi ng kabuang 1,700 sako ng sertipikadong binhi ng palay sa mga restradong magsasaka sa bengket bilang paghahanda para sa wet season cropping sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang mga ito ay pinagkaloob ng Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice upang matiyak ang sapat at dekalidad na pananim para sa susunod na cropping. Kabilang sa mga unang nakakuha ng alokasyon, ang bayan ng Tublay na nakakuha ng 160 sako ng RC18 rice seed para sa mga benepisyaryong magsasaka. Ayon sa Provincial Agriculture Office, bunga ng mahigpit na pagtutulungan ng Department of Agriculture, PhilRice, Provincial Government ng Lawigan ng Benguet, mga lokal na pamahalaan, at Municipal Agriculture Office ay naging maayos ang pagpapatupad ng programa. Layunin ng RCEP na mapataas ang ani at produksyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi kasabay ng pagpapalakas sa food security at kabuhayan ng mga magsasaka ng palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Maraming salamat, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio. Thank you sa mga nakatutok sa car, sa Benguet, sa Atok, na napakalamig. Good morning sa mga magsasaka natin dyan, yung mga masisibag dyan na talaga naman kahit malamig, igalaw-galaw pa rin. Ano? DSWD Project Lawat Binhi Partner Beneficiaries ng kalubunan ng gulay sa Mayon Affected Families sa Tabaco City, Albay. Detalye, dyan po naman si Island Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Nagkaloob ng mga sariwang gulay ang mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang lumikas dahil sa banta ng Bulkang Mayon at kasalukuyang nananatili pa rin sa San Antonio Evacuation Center sa Tabaco City. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 7.5 kilo ng ampalaya at 4.7 kilo ng okra ang ipinamahagi ng mga partner beneficiaries mula sa barangay Pinagbobo para sa 22 pamilya. Sinabi ng ahensya na nakatutulong ang inisyatiba sa pagdagdag ng masustansyang pagkain para sa mga evacuee at sa pagpapagaan ng kanilang gastusin habang nananatili sa evacuation center. Bahagi ito ng layunin ng Project Lawa at Binhi na palakasin ang seguridad sa pagkain at hikayatin ang mga komunidad na maging mas handa at matatag sa harap ng mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
10: Alba. Dala kontrata po naman sa sorghum planting sa Pangasinan. Mabibigay po ng 60,000 pisong kita naman. Mga magsasaka kada 75 araw naman. May nagdala ng detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Dayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matapos ang halos 3 buwang pag-aantala dahil sa matinding tagpuyot, opisyal na nagsimula ang pagtatanim ng sorghum para sa silage production sa Bayan ng Umingan, Pangasinan. Ang unang 6 hektarya na pagmamayari ng First Atkins Farms ang magsisilbing pilot farm o learning site ng mga lokal na magsasaka. Ito rin ang maghuhudyat sa probinsya para sa malawakang pagpapalago ng sorghum forage bilang paghahanda sa pagtatayo ng pinakamalaking cattle feedlot o alagaan ng baka sa buong bansa na inaasang maglalaman ng hanggang 14,000 na ulo ng baka. Ayon sa ulat, magsisimula ang Umingan Cattle Feedlot Project ngayong taon sa pamagitan ng 500 ulo ng baka para sa fattening trials bago iangat ang malaking grupo ng bawat buwan na abot sa 3,500 na magagaling pa sa Australia upang mapakain ang gantong karaming baka target ng First Atkins Farms na makahikahit ang mga magsasaka sa Umingan at mga kalapit lugar upang makakuha ng hindi bababa sa 2,000 hektarya ng sorghum forage. Sa mga naging pagpupulong na pinangasiwa ni Mayor Chris Evert Lanes, nagpahayag na interes ang mga magsasaka na maging supply ngayon ng proyekto sa tamang teknolohiya. Maring kumita ang isang magsasaka na hindi bababa sa 60,000 pesos kada 75 araw sa bawat ektarya ng sorghum. Sa kasalukuyan na ayos na ng lokal na pamahalaan na umiga na mga pangailangan ng mga magsasaka tulad ng suporta sa technology, financing, puhunan at mga binhi. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Shoutout lang sa mga magsasaka at mahingisa natin sa iba-ibang panigo ng Kapuluan o sa iba-ibang miyembro at kapisana ng mga grupo ng mga irrigators natin. Good morning, good morning. Ganun din kay Ganhan Juji, maging sa Bertrand family sa may Santa Cruz, Laguna. Mga nakatutok dyan sa Washington ho. Kay Ireland Sesor, dyan po naman sa USA kay Dr. Manuel Caday. At sa Unidos din, mga nakikinig sa atin dyan sa Canada, maging dyan po naman sa Australia.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Samantala, 52 mga alagang hayop matagumpay na ikapun po naman ng Naga City Veterinary Office, Kamsur. At detalye si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang alagang hayop ang matagumpay na naikapon ng Naga City Veterinary Office o NCVO sa buong buwan ng Mayo. Sa bilang na ito, 42 babaeng hayop at 10 lalaking hayop naman ang naikapon. Sa pamamagitan ng inisyatiba na ito ng NCVO ay makatutulong ito na mapabuti ang kalusugan at well-being ng mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Nababawasan rin ng pagkakapon ang tsansa ng pagkakaroon ng reproductive diseases sa mga aso at pusa. Pinapalaganap rin ng City Veterinary Office ng Naga City ang responsableng pet ownership para sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
10: Dala Animal Health at Improvement Services sa mga magsakit may-ari po ng alagang hayop sa Gingog City naman, Misamis Oriental. Matagumpay na isinagawa. Detalya ng Japo Sinuel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay sa nagawa ang Animal Health at Improvement Services sa mga magsasaka at may-ari ng alagang hayop sa Sityo Dulag at Sityo Gampung, Barangay Ujungan, Hingog City. Pinangunahan ito ang programa ng Hingog City Veterinary Office na nagbibigay ng mga serbisyo kagaya ng heat synchronization, artificial insemination para sa baka at kalabaw, rectal palpation, deworming, vitamin supplementation, anti-rabies vaccination, castration at PCIC livestock insurance application. Patuloy ang pagsisikap sa pagpunlad sa kalusugan at produksyon sa mga alagang hayop para mas masuportahan ang livelihood program sa mga magsasaka at livestock raisers. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
10: Samantala, DOST Batanes, nagbahagi ng teknikal na kalaman at karagdagang mga gamit sa mga mushroom growers sa Mahataw, Batanes. Detalye ng Japo naman si Maisel Nestoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nagbahagi ang pamunuan ng Department of Science and Technology Batanes sa pangungunan ni Provincial Director Nora Garcia ng karagdagang kagamitan, partikular na ang packaging materials sa mga miyembro ng mushroom growers sa bayan ng Mahataw. Maliban sa kagamitan, ay dagdag kaalaman din patungkol sa produksyon ng kabuti ang ibinahagi ni DOST Nueva Vizcaya Provincial Director Jonathan Nuestro kung saan tinalakay niya ang mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng mushroom housing ng grupo. Tinuruan din ng mga kalahok patungkol sa pamamahala ng pasilidad, pag-control sa temperatura at iba pang mahalagang impormasyon kaugnay sa produksyon ng kabuti. Ayon sa DOST, ito ay bahagi ng patuloy na pagbibigay suporta ng ahensya sa mga micro-enterprises sa lalawigan upang mapalakas ang kabuhayan sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
10: Ay muli, pagbati lang natin sa mga pasahero nakikinig ngayon. Mabiyahe papasok sa mga tanggapan sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Ingat sa pagmamaneho ni Lando Caipang at ang kanyang partner na si Ramon Javines. Oh. Aguila Transport Group, Commonwealth Market, Santa Lucia. Ayun. Sabi ni Ate Ayla, natutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sabi ni Ate Jersey.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
10: Diet lokal na pamahalaan po naman sa Caraga, nagsagawa ng pagpupulong hinggil po naman sa implementasyon ng mga programa. Minatil mga detalya si Angel Luisa Bosa, Radyo Pilipinas, Butuan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakibahagi ang Department of Agriculture Caraga sa second quarter meeting ng Regional Peace and Order Council na ginanap noong June 3 sa Butuan City. Sa pagpupulong, tinalakay ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit kaugnay ng pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa rehiyon. Ang RPOC ang konsehong nangangasiwa sa mga usapin na may kaugnayan sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko kabilang ang pag-uugnay ng mga programa ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa pangunan ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñati Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
10: Maraming salamat na Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, balik tayo sa Bicolandia, sa Albay tayo. Tanda, 5 milyong pisong tupad ayuda inilampo sa mga magsasaka, mangisda transport workers, pektado ho ng oil price hike. Detalye, gito tayo, ha? Pilad ko kayo ng Radyo Pilipinas tayo sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Naglaan na ang Dole Region 1 ng 105 milyon pesos na pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 Information Officer Jenny Mapile, target na mabigyan ng tulong ang 11,100 na magsasaka, 773 na mangingisda at 1,435 transport workers. Ipagkakaloob ang ayuda sa pamamagitan ng Tupad Cash for Work Program. Nagbibigay ito ng 10 hanggang 30 araw na pansamantalang trabaho sa komunidad para sa displaced, sa underemployed at seasonal workers na may sahod batay sa pinakamataas na umiiral na regional minimum wage. Batay sa datos, as of June 3, nasa 554 na magsasaka, 148 mangingisda at 2 transport workers na nakinabang sa programa. Hinimok naman ng Dole ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng Dole o peso ng kanilang lokal na pamahalaan upang makapag-apply sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Dala mas mataas sa kita ng mga hog races gamit po ang Advanced Swine Genetics, itataguyod ng gobyerno. Lain Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Itinataguyod ng gobyerno ang mas mataas na kita ng mga hog racers sa Bicol sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa pagpapalahi ng baboy. Dadaluhan ng David Swine Artificial Insemination Center o Dove's Hike ang 9th na Bicol Agri Summit mula sa June 18 hanggang 21, 2026 sa Robinson's Place, Naga, Camarines Sur. Ayon sa Dove's Hike, layunin nilang tulungan ang mga magbababoy na makamit ang mas maraming biik na buhay ang ipinapanganak, mas malalaking litter at mas mabilis sa paglaki ng mga baboy na ibig sabihin mas malaki rin ang kikitain ng mga racers. Magpapakita rin sila ng mga proven boar semen products na pinagkakatiwalaan ng mga hog racers ng buong bansa. May eksklusibong event discounts din para sa mga dadalo sa summit. Para sa mga interesadong magbababoy, bisitahin lang sila. Yan ang balita mula sa Bicol Agri Summit, mahalaga pati kabuhayan ng magbababoy. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Sa ating agritorial editorial, ang agrikultura po sa Pilipinas ay kasalukuyang nakagapuso sa krisis ng climate change, kung saan ang matitinding init ho ng tagtuyot at biglang lamig o baha ay salit-salit na pumipinsala sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang pabago-bagong panahon ito hindi lamang isyu ng kalikasan, isa pong banta, pambansang seguridad sa ating pagkain. Kung hindi magpapatupad ang agaran at pangmatagalang solusyon, patuloy na lulubog sa kahirapan ng sektor ng nagpapakain po naman sa buong bansa. Ang latay ng ekstremong panahong ito, sapul kagad ng mga pagsasaka at pangisda natin. Sila sumasalo ng hagupit eh. Nagbabagong klima na yan. El Nino at matinding init na yan. Dudulot po yan ang malawakang tagtuyot na nagpapatuyo sa mga irigasyon. Resulta, takbitak na sakahan at pagkasira ng mga pananim kagaya po ng palay at mais. Kung La Nina at bagyo naman, kasunod doon ang matinding init, bigla ang bugso naman ng ulan at baha. Sira po nito ang mga natitirang pananim, binabaha po ang komunidad ng mga magsasaka. Krisis naman sa imbakan, panahon po na matinding init, mabilis mabulok yung mga ani. Walang sapatong pasilidad para sa tamang lamig o cold storage. Ito na lang pala at isa ang natatapot po naman at nasasayang. Hindi po dapat papiraparasong tulong o band-aid solution lamang kinakailangan din eh. Ano ho? Noon ang inihan, pagsakang pressure, produkto, sa walang mapagtataguan. Habang sa panumpo ng tagtuyot, kukulang naman tayo sa supply. At para masagip ang agrikultura, kailangan po yung mga radical sa tipikong hakbang. Yung climate resilient crops, yung modernong cold storage na yan, yung rainwater harvesting, ipaunda rin po yung mga sistema na pag-iimbak ng tubig ulan, tuwing tagulan, para may magamit na patubig tuwing tagtuyot. Ang pagkudlat po ng bansa ay nakasalalay sa tiyan ng bawat Pilipino at ang tiyan ng bansa nakadepende sa mga magsasaka at mangingisda. Ang sala sa init, sala sa lamig, klima, hindi na natin mababago. Ngunit mali po natin baguhin ang mga sistema ng ating agrikultura upang maging handa tayo. Nauna upang seryosohin ang modernisasyon at proteksyon sa ating mga lokal na producer, magtuloy ang madaig ng krisis, ating po namang hapagkainan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
10: Muli kami pagsaludo sa ating mga bayani. Masasakit patatapang nating maing isda. Saludo po kami sa inyo. Magandang morning sa inyong lahat. Happy listening at watching sa Red Ink Family dyan sa Hong Kong. Naging sa Africa, sa Papua New Guinea. Una. Good morning din kay Sir Red Ira. Yan. Magandang baga po. Okay. Ano kaming oras? So, sa ngalan po nila Alvin Roban Arnel. Kasama pa rin po natin dyan. Nigda sa San Jamart. Sam, sila meron siya Julius Camir Rona. Kaya sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo, Hero Ilustre na Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, so huwag ko tayong magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Kasi Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabot
24: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Wow, abot sa 28 million na mag-aaral, inaasahang i-welcome ng Department of Education.
1: Headlines.
0: Pamahalaan, bubuhusan ng education sector ng 1.3 trillion pesos para lalo pa itong palakasin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Headlines.
0: Philippine National Police handa sa pagbubukas ng klase ngayong araw.
1: Headlines.
0: Apat na suspect na may kaugnayan sa Manoy Manumalyang Flood Control Project sa Bulacan, inaresto ng Philippine National Police.
1: Headlines.
0: Pamahalaan, tiniyak na magpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
1: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Marila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Abot sa 28 million mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahan na i-welcome ng Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula ang paghahanda para sa bagong school year noong katapusan ng mga klase noong Marso sa school year 2026-2027. Ipatutupad ng kagawaran ang three-term school calendar. Layunin ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para sa pagtuturo at mag-aaral. Mabawasan ang pagtigil ng mga klase at may ayos ang paggamit ng instructional time sa buong academic year. Ipatutupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para sa mga mag-aaral ng grade 11.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Education sector, lalo pang palalakasin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Darito ang balita ng hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: Report.
3: Niyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy yung mga inisyatiba ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay nakapaglaan dito ang pamahalaan ng 1.3 trillion pesos para magamit sa iba't ibang kaukulaan. Ang target ay mapaunlad pa, hindi lamang ang mga kapakanan ng mag-aaral. Sa pamamagitan na yan, ang nasabing pondo ay inaasahang makapagre-recruit pa ng mas maraming pampublikong guro at mapapalakas din ang learning recovery sa pagbasa, sa matematika, ganun din sa agham. Magagamit din ang higit 1 trilyon pisong pondo, dagdag ng Pangulo, para mapalawak ang school-based feeding programs at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Education ang bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe na mga paaralan na malaman ang mga suspension ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inautorisan ang DepEd ang mga hepe ng paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon pa sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom o grade level. Nakatakda rin ang mga guidelines o nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Samantala, ipatutupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng

0: gagawaran na maaaring ipatupad ng mga pribadong paaralan ang mga pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police handa na para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pagtiyak ng seguridad ng mga paaralan hindi magiging hadlang sa kampanya kontra krimen. Yan pong balitang hatid ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Aabot sa 55,000 mga tauhan buwan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sama-sama magtitiyak ng seguridad. Kaya hindi na kaayusan sa pagbukas ng klase ngayong araw ay kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. mula sa nasabing bilang aabot sa 32,830 mga pulis ang kanilang pagkakalat sa buong bansa. Nasa 28,751 rito ay mula sa iba't ibang presinto habang nasa 4,079 naman ang magmumula sa iba't ibang unit ng pulisya. Sa samahan pa sila ng 22,670 force multipliers mula sa mga lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, gaya din ang iba pa mga ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA at iba pa. Dagdag pa ng PNP Chief, naglatag na rin sila ng mahigit sa 9,300 police assistance desk sa buong bansa habang nasa 9,500 at 25 mobile patrol unit ang magpapalakas ang presensya ng pulisya. Alisunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na iparamdam ang presensya sa bawat komunidad sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase nang hindi naapektuhan ang mga regular na operasyon laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpatupad ang Philippine Coast Guard o PCG ng mas pinaigting lahakbang sa kaligtasan at seguridad ng mga pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng Oplan Biyaing Ayos Balik Eskwela 2026 ng Department of Transportation ay kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Nakahanda ang ahensya na tiyakin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko mula ngayong araw hanggang Hunyo 11 kasabay ng pagbubukas ng school year 2026-2027. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas maigpit na inspection sa mga sasakyang pandagat, dagdag na deployment ng mga tauhan sa mga pantalan na terminal at mas malawak na koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang din ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority sa pagtatatag ng DOTR Malasakit Help Desk para sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din ng karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan. Patuloy ang pagbabantay at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon ng Balik Eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi naman ng pagsusulong ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o ICARE Program ng PCG. Layunin ang programa na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng maagap, may malasakit at maasaang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon o na panahon ngayon ng pagbubukas ng klase.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Back to school safety tips para sa mga drivers. Nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes, naglabas ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga driver, operator at pati rin sa mga commuter. Ayon sa LTFRB, mahalagang tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kailang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang aksidente at anumang aberya sa kalsada. Pinayuhan din ang mga driver na magmaneho ng maingat at sumunod sa itinakdang speed limits, lalo sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan. Binigyang din ang kahalagahan ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, partikular sa mga school zone at tawiran ng mga estudyante. Pinaalalahanan rin ang mga operator at driver na iwasan ang overloading at tiyaking sa mga otorisadong loading at unloading areas lamang magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, layo ng mga naturang hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe. ng mga mag-aral at iba pang mananakay ngayong balik eskwela. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mere Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagdas ng Special Education Fund para sa mga o sa mas mataas na pondo para sa edukasyon, sinusulong sa Kamara. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang panukalang magpapataas ng pondo para sa edukasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng Special Education Fund o SEF levy mula 1% na maging 3%. Sa ilalim ng House Bill No. 9227 o Strengthened Special Education Fund Act of 2026, layunin ang panukala na mabigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms, pagbili ng instructional materials, learning recovery programs, sanitation facilities, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi na i-adjust ang kasalukuyang SEF rate kahit patuloy na tumataas ang gastos sa edukasyon at dumarami ang pangangailangan ng mga paaralan. Binibigyan din hindi naman mabatas na malaking tulong ang dagdag na pondo upang masuportahan ang mga local school boards at mga LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng pasilidad at resources sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Cayton, ang pagtaya sa edukasyon ay pagtaya sa kinabukasan ng bansa at nararapat lamang na mabigyan ito ng sapat at napapanahong suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaresto ng Philippine National Police ang apat na suspect na may kaugnayan sa umano'y maanwalyang flood control project sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang tatlong suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakatulong sila ngayon o nakakulong sila ngayon sa isang pitan sa Quezon City. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng arrest warrant na may kaugnayan sa flood control scandal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang isagawa ng block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw ang pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Pamumunuan ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagdinig. Ito'y magsisilbing pinakaunang opisyal na aktibidad ng grupo ni Gatchalian matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado noong nakarang linggo. Nag-imbita ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo na mga resource persons para sa pagdinig. Kabilang dito, sina Public Works Secretary Vince Dizon, Ombudsman Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Acting Justice Secretary Frederick Vida, Budget Secretary Kim Robert De Leon, at ilang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipagdialogo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bukas si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na makipagdialogo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng leadership impasse ngayon sa mataas na kapulungan. Ginigiit pa rin kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang naninindigan naman ang new majority bloc na si Gatchalian na ang leader ng Senado. Sa isang Facebook livestream nitong weekend, una nang inimbitahan ni Cayetano si Gatchalian sa isang meeting para anya matuldukan kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na leader ng Senado. Tugon dito ni Gatchalian, handa siyang makipag-usap kay Cayetano. Samantala, sinagot rin ni Senator Wayne ang panawagan ni Senator Alan na huwag magpagamit kung kanino man. Ayon kay Gatchalian, walang nagpapagamit sa kung sino man. Katunayan, sila anya sa new majority bloc ay may consensus building, nag-uusap-usap at nagtutulungan. At ang consensus anya nila ngayon sa bagong majority bloc ay makapagbalik trabaho na ang Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming tinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, Ang aligasyong tumanggap siya ng balita na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa original na affidavit na nilabas kaugnay ng naturang paratang ayon sa kongresista. Sinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala itong sapat na batayan na aligasyon laban sa kanya. Ginit din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong binabato laban sa kanya. Gayt man niya, nakikita niyang bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ng House Prosecution Team ng mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghanda at paghahanap o pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ang impeachment proceedings.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagkaroon ng pagpupulong para sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor ng bansa. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Alan, nagkaroon nga ng pagpupulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil nga sa pagpapalakas ng economic corridor ng bansa, partikular na ang Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Ayon nga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naging produktibo ang kanilang pagpupulong upang pag-usapan ang pagpapalakas ng economic diplomacy, kabilang na rin ang pagpapalakas ng strong maritime cooperation at shared commitment para nga sa pagmamintena ng regional peace and stability at ang pagpapalakas ng diplomatic channels ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na umabot na rin sa 80 taon ang diplomatic relations ng Pilipinas hinggil nga sa naturang sektor. Sa uli naman, muling siniguro ng Foreign Affairs Department na mas papaigtingin pa nila ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang mas mapalakas pa ang Luzon Economic Corridor ng ating bansa. Alan, wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang dalawang buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula April 6 hanggang June 6, 2026, nakapagdala ang NCRPO ng kabuang 509,927 enforcement actions sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO Framework, kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan ng kapaligiran, curfew ng mga kabataan at ang paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activities sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nila ang maigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kumikilos na ang pamahalaan upang maibalik ang halos 600 megawatts na nawalang kapasidad ng kuryente sa Visayas matapos masira ang apat na power plants. Ang nasabing aberya, ang isa sa mga daylan ng umiikot na brownout o rotational brownout sa ilang bahagi ng rehiyon. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni ng mga planta sa susunod na linggo o buwan. Dahil sa kakulangan ng supply, nakaranas ang Visayas grid ng ilang yellow at red alerts mula pa noong kalagitnaan ng Mayo, kasabay ng pagkawala ng operasyon ng mahigit sa 20 power plants. Bilang tugon, pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng enerhiya na agad ayusin ang sitwasyon at maglatag ng mga hakbang upang matiyak ang matatag na supply ng kuryente. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong planta, pagpapalawak ng transmission network at pagrepaso sa performance ng National Grid Corporation of the Philippines upang maiwasan ang kalintulad na problema sa hinaharap.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Acting Senate President Win Gatchalian na bahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Maynila. Yan pong balita ng hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagdaloob ng ayuda si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan na magkakahiwalay ng insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ang nasa 3,100 sacks ng bigas para sa mahigit 2,980 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Maynila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks of rice para naman sa 134 families na nasunugan sa Baseco, Maynila noong May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba't ibang insidente ng sunog mula Pebrero hanggang Mayo. Ayon kay Gatchalian, mahalaga may pagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang nahaharap sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis na mga nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang mga kita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang babubuksan para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos na lagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement sa Hong Kong. Pinangurahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si Tesla Director General Jose Feliciano Kiko Benitez ngayong Hunyo 7. Sa OFW Global Center sa Hong Kong, layunin ng partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship, at employment support. Sa Claudine ng kasunduan, ang pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanisms at pagtiyak ng mga training program na naaayon sa pangangailangan ng labor market. Samantala, palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalagang hakbang ang kasunduang ito upang mapalawak ang access ng OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programang magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naganap ang pamahalaan ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng bigas matapos na umakyat sa 15.6% ang rise inflation noong Mayo. Ayon sa Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, natapos na ang 30 araw na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Anya, pinag-aralan na ngayon ang iba pang mga hakbang upang makatulong sa mga magsasaka at mamimili. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang mataas na halaga ng mga farm inputs, partikular ang abono na halos dumoble ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Bilang tugon, maglalaan ang Department of Agriculture ng biofertilizers at mga dekalidad na binhi upang mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Palalawak hindi ng pamahalaan ang mga kadiwa center na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na magtatayo ng buffer stocks ang National Food Authority upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang galaw ng inflation at magpapatupad ng mga hakbang upang mabigyan proteksyon ng mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangungunahan ng Multi-Agency Committee ang pagpapatupad ng mga programa upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang sistema ng distribution at kalakalan. Kabilang din sa mga plano ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Nais din ng gobyerno na tiyakin ang sapat na supply ng gasolina at palawakin ang paggamit ng alternatibo at renewable energy sources sa bansa. Samantala, palalakasin din ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng cloud seeding operations, solar-powered irrigation systems at crop diversification programs sa ilalim ng muling binuong El Nino Task Force.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat naman ng Department of Economy, Planning and Development of DepDev na nakatulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga mamimili. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon dahil sa mga programang pinatupad ng gobyerno laban sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagal din ang inflation sa pagkain noong Mayo, partikular sa presyo ng gulay, isda at karne. Nakatulong dito ang mas sapat na supply sa ilang pangunahing lugar ng produksyon. Gayunman, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, tinapay at iba pang produktong harina. Samantala, tumaas din ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges at limitadong supply ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak na ng pamahalaan sa buong bansa ang programang magbibigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan o PUVs. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bahagi ito ng uplift program na naglalayong mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Mula sa pilot implementation sa Metro Manila noong Abril, mahigit sa 5,000 na gasolinahan na ngayon sa buong bansa ang kalahok sa programa. Maaring makatanggap ng hanggang 150 liters ng discounted diesel kada linggong mga kwalipikadong operators, katumbas ng hanggang 1,500 pesos na subsidy bawat linggo. Tiniyak ng pamahalaan na manggagaling ang pondong ito sa gobyerno at hindi sagot ng mga gasolinahan. Inaasahan ding makikinabang sa programa ang mahigit sa 171,000 PUV units sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang strategic petroleum reserve ng bansa sa isang lugar na pagmamay-ari ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, layunin ng proyekto na magkaroon ng karagdagang supply ng langis na maaaring gamitin sakaling magkaroon ng krisis o pagkaantala sa pandaigdigang supply ng petrolyo. Tinatayang makapagdaragdag ang programa ng hanggang 30 araw na reserbang supply ng krudo at gasolina bilang dagdag proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Makakatulong sa pagpupondo ng proyekto ang Maharlika Investment Corporation habang nakikipagtulungan din ang pamahalaan sa Japan para sa mga pag-aaral at pagpapaunlad ng kinakailangang infrastruktura. Ayon sa Department of Energy, layunin ng Strategic Petroleum Reserve na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa panahon ng energy emergency nang hindi naapektuhan ang papel ng pribadong sektor sa industriya ng petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Historical Commission of the Philippines may handog na libreng pagtatanghal para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kaanyayahan ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na manood ng pagtatanghal ngayong araw sa Metropolitan Theater bilang pagunita sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Ang pagtatanghal na pinamagatang tapat sa Watawat ay pangungunahan ng mascot ng NHCP na si Yani. Layo ng pagtatanghal na ito na magbigay ng kaalaman sa publiko, lalo na sa mga kabataan ng kasaysayan ng Watawat at kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Maaring magparehistro sa link na makikita sa opisyal na social media page ng The Metropolitan Theater. Magandang balita rin dahil libre ang pagpaparehistro para makapanood sa Tapat sa Watawat ngayong araw sa ganap na alas 10 ng umaga. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, naglunsad ang Iran ng ballistic missile attack sa ilagang bahagi ng Israel. Ayon sa Israeli military, itong unang pag-atake mula nang magkaroon ng tigil putukan, 2 buwan nang nakakalipas. Nauna rito, nagbantang Iran na gaganti ito matapos bombahin ng Israel ang mga lugar sa timog Beirut sa Lebanon, kung saan aktibo ang grupong Hezbollah na kalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang naulat na nasawi o nasugatan matapos ang missile attack habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Matatanda ang nagkaroon ng ilang linggong bakbakan sa impapawid sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng libo-libong pagkamatay at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat umiiral pa rin ang tigil putukan mula noong Abril, nananatiling tensyonado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayong Dagat, pamamaril malapit sa isang kasiyahan sa Ohio sa Estados Unidos, nag-iwan ng 12 sugatan. Mga suspect malaya pa rin. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Labo-labog ang isang taunang pagdiriwang sa komunidad sa Ohio matapos magkaroon ng malawakang pamamaril nitong Sabado ng hapon na ikinasugat ng hindi bababa sa 12 katao. Inihayag ng Toledo Police Department na naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon malapit sa Delaware Avenue at Glenwood Avenue kung saan idinaraos ang tanyag na Old West End Festival. Ayon sa paunang investigasyon, tila 2 magkaibang individual lang nagpalitan ng putok ng baril at nagkataong tinamaan ang mga sibilyan sa paligid. Kinumpirma naman ng mga otoridad na 12 katao ang nagdamo ng sugat mula sa bala, kung saan 2 sa mga biktima ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa mga kalapit na ospital at may edad 14-61. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga pulis dahil nananatili pa ring malaya ang mga salarin. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Ohio Governor Mike DeWine at sinabing dapat manatiling ligtas ang komunidad para sa mga pamilya ang Summer Festival. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa Inglaterra. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
12: So, ng pagkakataon ngayong 2026 season, may iuuwing tropeyo si Alexandra Ayala. Ito ay matapos siyang talunin si Nicola Bartenkova sa final ng WTA 125 Birmingham Open. Final score 5-7, 6-3, 7-5 sa Esbaston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Kahit na natalo sa unang set, naging decisive ang second set ni Alex at nanaig ang kanyang poise sa 12th laro ng set number 3 para masungkit ang titulo. Ito ang 2nd WTA Championship ni Ayala matapos ang kanyang tagumpay noong September 2025 sa Guadalajara sa Mexico na isa ring WTA 125 event. Bahagi ang 2026 Birmingham Open sa paghahanda ni Binibining Ayala para sa 2026 Wimbledon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Batanes at PhilHealth sa Nipuwersa para sa mas maayos na serbisyong medikal sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bea.
18: Mas pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang ugnayan nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang masiguro ang abot-kayang serbisyong medikal at proteksyong pinansyal para sa lahat ng mamamayang Ibatan. Kinilala ni Batanes Governor Ronald June P. Agutu Jr. ang kahalagahan ng mga pangunahing programa ng PhilHealth, partikular ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT. Ayon kay Governor Agutu, direktang tumutugma ang mga programang ito sa kaniyang programa sa pagpapalawak ng universal healthcare, pagpapabuti ng mga serbisyong medikal at pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang Ibatan. Sa naganap na pagbisita ng Team PhilHealth sa lalawigan, inilahad ng mga opisyal ang malalaking pagbabago sa ahensya simula noong nakaraang taon, kabilang na rito ang mas mataas na sagot sa gastusin, Outpatient Emergency Care Benefit o OECB at PhilHealth YAKAP at GAMOT. Ibinahagi naman ni Governor Agutu na aktibo ang naghahanap ang Kapitolyo ng mga estratehiya upang lubos na mapakinabangan ng mga Ibatan ang YAKAP at GAMOT program. Kasama sa kaniyang pinag-aaralan ang posibilidad ng pagtatayo ng isang pharmacy na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan upang magsilbing karagdagang kuhanan ng libreng gamot sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Apat na Sustainable Livelihood Program Association sa Baguio City tumanggap ng 1.3 million pesos na pondo mula sa DSWD. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
19: Tumanggap ng kabuuang 1.32 milyong pisong pondo ang apat na asosasyon sa lungsod ng Baguio
17: sa isinagawang payout ng Project Development and Advancement Grant at Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na palakasin ang mga umiiral at bagong tatag na samahan sa pamamagitan ng karagdagang puhunan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Kabilang sa mga tumanggap ang United Baguio Beekeeper Sustainable Livelihood Program Association, Fairview Women's, We Can Survive at Kabalikat NutriHub. Naghayag ng pasasalamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DSWD sa patuloy na suporta sa Sustainable Livelihood Program. Aniya, mahalaga ang programang pangkabuhayan upang mabigyan ng marangal at pangmatagalang oportunidad ang mga nasa laylayan at mapalakas ang kanilang kakayahang umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 24,000 bayanihan SIM cards na ipamahagi na sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
20: Patuloy na pinalalakas ng DICT ang kampanya para mapalawak ang internet access sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa Ilocos Region. Sa isinagawang kapihan forum ng PIA kaugnay ng National ICT Month, sinabi ni DICT Ilocos OIC Regional Director Jamie Ruiz Chua na 24,454 sa kabuuang 25,000 bayanihan SIM cards na inilaan sa rehiyon ang naipamahagi na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bilang na ito, 24,041 SIM cards ang napunta sa mga estudyante at empleyado, habang 413 ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa pamamagitan ng DSWD. Pinakamaraming naipamahagi sa Ilocos Sur, 10,977 SIM cards, kasunod ang Ilocos Norte, 10,868, at Pangasinan, 2,609. Ayon sa DICT, patuloy ang pagtaas ng demand para sa programa, kasabay ng distribusyon, nagsagawa rin ng Ahensya ng Digital Literacy at Cyber Hygiene Orientation upang maturuan ng mga benepisyaryo ng online safety, data privacy at paggamit ng eGovPH app para sa mga servisyong pampamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lokal na pamahalaan sa Albay, mabilis na rumisponde sa magnitude 5.3 na lindol nitong Biyernes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay, narito report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
21: Agad na kumilos sa mga lokal na pamahalaan sa Albay matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan nitong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang posibleng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Daraga, nagbigay ng direktiba si Mayor Victor Perete sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng post-earthquake inspection sa ilang establishmento para matukoy kung may nasirang istruktura dulot ng pagyanig. Sa Legazpi City naman, inatasa ni Mayor Hisham Ismail ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng pag-iikot at pagsusuri sa mga barangay habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang Albay Provincial Engineers Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Santo Domingo na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinuri ng 7 engineers mula sa Provincial Engineers Office ang ilang lugar sa bayan dahil sa mga naitalang bitak kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nanawagan si Santo Domingo Mayor Bong Banda sa mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto maging mapagmatsyag sa mga posibleng aftershock at agad iulat sa mga otoridad ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puerto Princesa City Police Office, mas pinaigding ang seguridad sa Puerto Princesa ngayong unang araw ng pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
2: Mas pinahigting ng mga kapulisan sa lungsod ng Puerto Princesa ang kahandaan nito para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw bilang pakikiisa sa pambansang implementasyon ng Offline Balik Eskwela 2026. Kaugnay nito ay nagtalaga ng hindi bababa sa 307 mga police personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan, kasama na rin ang mga pangunahing lansangan, kalsada, terminal at ilan pang mga lugar kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng mga tao bunsod ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Maglalakad at magpapatrolya mga kapulisan sa syudad at magsasagawa din ito ng traffic management operations at patuloy na nakamonitor sa mga sitwasyon sa syudad upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aral, guro, mga magulang at buong komunidad, partikular ngayong unang araw ng pasukan. Nagtalaga din ang PPCPO ng mga Police Assistance Desk o PADS sa mga estratehikong lugar sa syudad, partikular sa malalapit sa mga eskwelahan upang makapagbigay ng kinakailangang tulong o suporta sa sino mang mga ngailangan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizal Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butang asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100,000 na mag-aaral ng Lapu-Lapu City, Cebu, makakatanggap ng school supplies mula sa LGU, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atid ni Sheila Gravines.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
27: Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. Aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng Disaster Risk Reduction and Management Program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iloilo City Government na bahagi naman ng libreng school supplies para sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga public schools sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Janelle.
28: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo. Bahagi ito ng programa ng Iloilo City Government na e-school o Initiative to Share Kits that Uplift Learners. Sinabi ng Department Head 2, Maria Matilde Treñas, iaanunsyo ng City Government ang schedule ng distribusyon sa bawat paaralan ngayong Linggo. May nasa 13 public high school at 53 public elementary school sa lungsod na nakatakdang mabibigyan ng school supplies. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pamamagitan nito matulungan na mapagaan ang gastusin ng mga magulang lalo na ngayong pasukan. Sa datos ng City Government, nakatakdang mabibigyan ang nasa 74,000 na mag-aaral na naka-enroll sa pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Iloilo ang magiging benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mayos na pabahay, mahalagang hakbang kontra kahirapan sa Iligan City ayon sa National Anti-Poverty Commission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
6: Binigyang diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI na mahalagang hakbang sa paglaban sa kahirapan ang pagbibigay ng ligtas at maayos na pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Iligan City. Sa kauna-unahang City Housing Summit sa Northern Mindanao, sinabi ni NAPSI Basic Sector Coordination and Advocacy Service Director Ana Caneda na mahalagang pagkilala sa karapatan sa sapat na pabahay ang paggawad ng mga certificate sa mga benepisyaryo ng permanenteng pabahay na nakaligtas sa Bagyong Sendong sa Iligan noong 2011. Ang karapatan sa sapat na pabahay ay isa sa limang pangunahing karapatang nakasaad sa Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291. Patuloy naman anya ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa pabahay at mabawasan ang kahirapan. Giit ni Caneda, bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga pinakamahihirap na komunidad upang maihatid ang kinakailangang tulong at maisakatuparan ang layuning maibaba sa single digit ang poverty incidence pagsapit ng 2028. Ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa layuning ito sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Task Force kontra illegal logging, pinalalakas ang koordinasyon sa lalawigan ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
9: Pinalalakas ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force o PALTF ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar at pulisya upang higit pang maprotektahan ang mga kagubatan ng Lanao del Sur. Ito ang pangunahing naging usapan sa ikalimang pagpupulong ng PALTF na ginanap kamakailan lamang kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Ayon sa mga opisyal na nanatiling banta sa kalikasan ng illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran at nagpapalala ng pagbaha sa ilang lugar ng lalawigan. Inulat naman ng militar at pulisyang pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon kabilang ang mga checkpoint at monitoring activities upang mapigilan ang illegal na pagputol at transportasyon ng mga troso. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PALTF ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabot.
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po na Lunes, ha? June 8, 2026. Oy, balik eskwela na mga estudyante natin. Excited, excited na mga bata. Pasok sa school, ha? Bilang pambugad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan, traffic update muna tayo, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
5: Hello, Sir Alan, sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Aurora Intersection at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin sa parte ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you, Gia Rivales. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Unang araw ng klase, balik eskwela ang ating mga kababayan. Oh, meron pa rin daw mga bata na ayaw magpaiwan sa school. Kaya yung mga mami, mga nanay tuloy, di ba? Abay, ayaw umalis ka agad ng eskwelahan. Titingnan muna yung kanilang mga tsikiting, lalo na yung mga first time pumapasok sa mga paaralan. Handa naman, of course, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng Monday. Handa ang Department of Education. Mga teachers, good morning ha. Mga principal, good morning din. Philippine National Police.

0: Na rin at nakatutok ano, sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikibalita rin sa Department of Agriculture ang mga hakbang na sinasagawa ng Department of Agriculture kaugnay po nitong tumataas na inflation rate sa bigas, ha? Maya-maya ang ating makakaugnay tungkol dyan, Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
12: Amoy pawis, amoy araw.
13: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players. And nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano? Game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
10: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 13 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Kumustahin natin ang pagbabalik eskwela sa ilang mga paaralan. Dito muna tayo sa Quezon City. Mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School, back to school na. Ang ang nakatutok po diyan, mga kaibigan, si Marian Bastasa.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
0: Mary, morning.
22: Magandang umaga, Ala. Nandito nga tayo ngayon sa may President Corazon Aquino Elementary School kung saan nasa classroom.
0: Hmm. Mary! Toot! Teka, try natin reconnect ang signal ni Marian Bastasa. Nariyan siya sa President Corazon Aquino Elementary School, Quezon City. At kognay po ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So 7:14 na ng umaga at marami tayong mga estudyante na nagsimula na. Kaninang alas 7 ng umaga ang kanilang classes, ha? Okay, let's try si Marian Bastasa ulit mula dyan sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Mary? wala pa. Babalikan natin maya-maya si Mary Ann Bastasa. Mula po dyan sa Quezon City. Ayan, okay na. Okay, Mary, kumusta dyan?
22: Alan, good morning.
0: Yes, good morning.
22: Ayan, okay na ba yung signal ko? Good morning. Kaninang 5:30 nga, ay maagang nagsimula yung flag raising ceremony dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dito yan sa may batasan na sa Quezon City. At sa mga oras na ito, nasa classroom na yung mga estudyante. Ngayong umaga, ang mga pumasok ay yung mga grade 2, grade 4, at grade 6 students. Kanina, Alan, ibang-iba yung sitwasyon dito sa may gate dahil punong-puno yan ng mga magulang. Naabutan pa actually natin, Alan, isang magulang. Medyo nagwala, medyo umiyak dahil gusto niya kasama siyang pumasok sa loob ng classroom at samahan yung kanyang anak na grade 2 students. Ang problema, ang policy kasi nitong paaralan ay hindi na nga pwedeng pumasok pa yung mga magulang. Hindi na sila pwedeng kasama ng mga estudyante dahil inaalalayan naman na sila nung kanilang mga teacher pagpasok dito sa gate ng eskwelahan. At yun kanina yung hindi natanggap nung magulang at medyo naging emotional siya nang hindi siya papasukin ng mga teacher. Pero may tugon dyan yung principal ng eskwelahan na si Dr. Jerry Isip. Ang sabi niya, talagang ito daw ay policy ng school dahil kapag nga naman sinamahan siyempre ng isang magulang yan, di lahat ng magulang ay magde-demand na rin na pumasok dito sa loob ng eskwelahan. Pakinggan natin yung pahayag ng principal ng eskwelahan.
2: Actually, Kwan, pinapapasok lahat ng mga bata. Yung mga dati ng mga estudyante natin dito, talagang hindi na pinapapasok yung mga magulang. Kasi dati naman na eh. Pero kung hindi pa naman na-enroll ng mga transferees galing sa private, galing sa probinsya, talagang papapasukin ng mga magulang.
3: So, dapat maunawaan sir ng mga magulang na safe naman ang mga anak pagpasok.
2: Kaya ina-announce namin kahit sa flag ceremony kanina, pagpasok ng kanilang anak ay secured na rito at kami nang bahala. Marami naman akong tauhan para ihatid ang mga bata kung saan sila nararapat. At anong grade.
22: Kaya kanina, Alan, yun nga, no, bukod sa mga estudyanteng nag-iiyakan, eh, meron din tayong nakita, pati nanay, nag-iiyakan dahil nga gusto nilang pumasok din dito sa loob ng eskwelahan. Pero sa ngayon, Alan, ay maayos lang sitwasyon. Nakapasok na yung mga estudyante sa loob ng mga classroom. Sa tala ng eskwelahan, Alan, nasa 7,900 na raw yung mga enrolled na estudyante ngayon pa lamang. Pero inaasahan nila na madaragdagan pa at posible pa nga umabot ng 8,500 itong mga estudyante ng Corazon Aquino Elementary School. Sa classroom naman, Alan, ang sitwasyon ay dahil sa dami ng mga estudyante, syempre may mga partition pa rin yung mga classroom. At ayun nga, sa pamunuan ng eskwelahan, pumunta na raw dito si Mayor Joy Belmonte at sila na raw yung aako para magkaroon ng soundproofing yung mga partition at hindi magkarinigan sa klase yung mga estudyante. Kanina rin, Alan, ay nag-inspection din dito yung DepEd NCR Regional Director at paging ang Division Superintendent ng Quezon City at para alamin yung sitwasyon ng mga estudyante at syempre tignan din yung partition sa mga classroom. 1:33 daw yung sitwasyon dito o yung ratio sa loob ng mga classroom. 1:45 naman kapag yung marami o kapag walang partition yung classroom. So ngayon, Alan, ito yung sitwasyon. Nasa loob na ng classroom yung karamihan ng mga estudyante, 6 a.m. to 12 noon ang pang-umagang klase at mamaya yung mga panghapon. Sa labas ay nandyan kanina yung mga tauhan ng LTFRB, nandyan din yung mga tauhan ng PNP para tingnan ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng balik eskwela. Yan naman ang alang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
0: 19 minutes makalipas ang 7 a.m. From Quezon City, maya-maya pupunta naman tayo dyan po sa Pasig City. Uy, ito ha. Dyan po sa Rizal High School sa Pasig. Yan ho, isa sa mga eskwelahan na napakalaki ng student population ha. Ang tumutok naman dyan mga kaibigan, si Quincy Kahilig. Maya-maya magbibigay din ng update si Quincy sa atin mula dyan sa Rizal High School, Pasig City. Uy, teka. Kanina sa flag ceremonies, dyan po sa unang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig, ay meron daw, ano ito, 7 estudyante na nahimatay. Pero nasa ligtas ng kalagayan. Okay na ang linya ni Quincy. Babalikan natin maya-maya. Quincy Kahilig, direkta mula po sa Rizal High School sa Pasig City. Siyempre, marami pong mga ganyang sitwasyon ang opening ng classes, yung report kanina ni Marian Bastasa. Kung may batang umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang sa school, ay yung report ni Mary kanina, meron ding nanay na napaiyak dahil ayaw niyang iwanan yung kanyang anak sa eskwelahan. O, di ba? Bahagi po yan ng ano, pulisiya ng mga paaralan na yung mga parents ay hindi sasama sa loob. Ay hatid, isusundo yung mga bata. Pero pagdating sa eskwelahan, eh, mga bata nang bahala. At tinitiyak naman ng mga school administrators ang kaligtasan, of course, ng mga estudyante kapag ang mga ito ay nando na sa premises ng paaralan. 21 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bibigyan daan muna natin mga kaibigan ng ilang mga paalala at maya-maya ang update mula sa Rizal High School sa Pasig City. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
30: Radyo Pilipinas is on Viber.
31: Viber.
30: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
31: Receive credible news and information.
30: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
31: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
30: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
32: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ito na ang update mula naman sa Rizal High School sa Pasig City.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig. Quincy, good morning!
35: Yes, Alan!
4: Magandang umaga sa iyo dyan at magandang umaga sa ating mga takapakinig at sa ating mga nagbabalik eskwelang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. At ito nga ang update dito mula dito sa Pasig City ay naging matiwasay ang pagbalik eskwela ng libo-libong mga estudyante dito sa Rizal High School sa Pasig City, ang pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Pasig. Formal ngang sinimulan ang panibagong school year sa flag ceremony sa panguna ng school principal na si Richard Santos. Tinatayang nasa mahigit kumulang 11,000 na mga estudyante ng Rizal High School ngayong taon, pero inaasahang tataas pang mga enrollees dahil ongoing pa rin ang enrollment. At ngayon mayroon din ilang gimmick para sa mga masayang pagbabalik eskwela. Meron mga estudyante dito na nagsuot ng costume para makapag-pa-selfie yung mga kapwa nilang estudyante para sa kanilang masayang pagbabalik sa eskwela ng maingiti. At gayon din, napansin din natin na inaagapay ng mga student officers yung mga kapwa nilang estudyante na tila parang di nila mahanap yung kanilang section. Ayan. Pero eventually nakita naman nila dahil sa paggabay ng mga student officers at ganyan din ng ilang mga faculty. Pero kapansin-pansin, Alan, na dito sa Rizal High School ay mayroong mga nakakalat na mga security guard sa campus para siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay ini-inspeksyon na ang kanilang bag. Tinitingnan kung meron ba itong mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matatalim na bagay, gaya ng matatalim na mga kutsilyo, gayon din yung mga gunting. Kasi kahit yung ano daw, pinagbabawal, yung compass na may matalim na dulo. Dahil ito'y para matiyak na maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng ating mag-aaral, alinsunod sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay nga niyan ng maikting na seguridad, kanina nga ay nakita natin sa flag ceremony na mayroong 7 mga estudyante ang nakaranas ng, o 6 na mga estudyante nakaranas na pagkahilo at mayroong isa na nahimatay. Pero dahil nga naka-alerto ang mga otoridad dito sa Rizal High School, ay agad silang naagapan at nalapatan ng paunang lunas at kasalukuyan ngayon ay ginagamot sa kanilang clinic dito sa campus. At yan muna ang ating update mula Wednesday dito sa Rizal High School sa Pasig City. Yes, Alan?
0: Okay, so yung 6 na estudyanteng nahilo at yung isang estudyanteng nahimatay, okay na sila lahat? Okay na sila?
4: Okay na, Alan. Kanina chinek natin kanina kasi agad nung pag nahimatay sila doon sa kanilang pila doon sa flag ceremony dahil siksikan nga doon sa field,
0: yes.
4: Nakaranas sila ng mainit kaya yung ilan sa kanila ay nahimatay. Agad naman silang naagapan, nadala nung kanilang mga, meron kasi mga Boy Scout ditong nangaantabay .
0: Uh-huh.
4: So, agad silang dadala sa bleacher at nalapatan ng first aid. At eventually, dinala agad dun sa clinic ng kanilang school at kasalukuyan ginagamot na dun. Pero stable na ang kanilang lagay ayon sa ating mga nakausap.
0: Okay. Sige, Quincy, for more updates, ha, mabalikan mo kami later mula dyan sa Rizal High School sa Pasig City.
4: Yes, maraming salamat po.
0: Okay, thank you.
4: Dito sa Lungsod, Pasig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
0: 28 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Alamin natin ang mga actions to be taken by the Department of Agriculture kaugnay po nitong 15.6% na inflation rate sa bigas, ha? At siyempre, iba pang mga updates din mula sa Department of Agriculture. Philippine Standard Time, meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Cheryl Dejardo Lacau-Lacau. Sabi niya, good morning sir, watching from Isabela, Negros Occidental. Ako, salamat ha. Thank you for watching. maya-maya. Antabayanan ang update mula po sa Department of Agriculture. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
10: Hi, would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz, sa inyong mga AM dials. Ang baga malala, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, yung pong mga papasok o yung ibang mga pumasok na ng mga bata o yung mga panghapon, mamaya. Kinakailangan yung mga parents, yung mga nanay, padalhan natin ng baon at saka ng tubig, ha, mga bata, para palaging hydrated. At kung sakaling magkaroon man ng mataas na temperatura o kaya heat index, ay hindi sila ma-dehydrate. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir Asek, magandang umaga po.
12: Ay, Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa po sa lahat mga tagusubaybay.
0: Yes, sir. We understand that ang ating Department of Agriculture ay may mga hakbang na nakahanda. Ano? Kaugnay nitong naitala na rice inflation na umabot daw ng 15.6%. Update po, ASEC, tungkol sa aspetong yan, sir.
12: Ay, yes, Sir Alan. Medyo mataas yung naitala na inflation for rice.
0: Opo.
12: At ito ay mas mataas doon sa 13.7% na naitala nung nakaraang buwan. At actually, medyo nakikita natin talaga na tumataas ang inflation sa pagkain dahil sa bigas. At coming ito sa negative simula nung January hanggang last year. Kaya naman, ang ating Pangulo ay nag-issue na Executive Order No. 118 para mag-issue ng price cap para sa bigas. Ito ay sa imported 5% premium rice at 50 pesos. At nung last Monday, nung nagkaroon ng nationwide na monitoring sa buong bansa, ay nakita natin na merong 70% level of compliance dito sa Metro Manila, pinakamataas sa Region 10 at 90%.
0: Mm-hmm.
12: At sa buong bansa, 45%. Katuwang nito, Sir Alan, yung pag-issue rin ng SRP para naman sa local rice at 53 pesos. Yung sa imported ay 50 pesos at tuloy-tuloy yan. Supposed to be it will end sa June 13, yung EO 118.
0: Opo.
12: Pero subject yan sa review ng mga agencies na para makita natin kung kailangan itigil o kailangan na extend pa for a certain period of time.
0: Opo. We understand of course na isa sa mga factors din sa pagtaas nitong inflation rate na ito, 15.6% sa bigas, ay ang, well, farm inputs, particularly fertilizer. Tumaas din kasi ang presyo, I understand, ng urea-based fertilizers, Asay Carnel, sir.
12: Tama po yun. Nung nagsimula yung problema natin sa Middle East, ay bago yun, actually, nasa 1,500 lang, Sir Alan, yung presyo or
0: opo,
12: less ng urea at saka ng complete, yung triple 14. Pero nung kasagsagan ng problema, ay umabot yan ng 3,000. Bagamat ngayon, nakakita na tayo ng mga pagbaba, nasa 2,700 hanggang 2,800, pero still mataas pa rin kumpara doon sa pre-Middle East problem na 1,500. And of course, mataas din yung presyo ng petrolyo pa rin na nakaka-apekto sa mga gawain sa Bukirin dahil ngayon ay taniman para sa ating wet season. So, yan yung mga factors din na nakaka-apekto sa Alan.
0: Opo. And dahil dito, yung urea-based fertilizers, meron tayong mga alternatibo naman na hindi fuel-based o urea-based na fertilizer na magamit ng ating mga magsasaka para makatulong, ika nga, sa pagbabawas o pagpapababa ng mga farm inputs nila, Asay Carnel, sir.
12: Tama po yun. Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer that can replace, ayon sa pag-aaral ng field rice at saka sa mga field trials, can replace up to 50% ng mga urea-based at saka natural gas-based fertilizer.
0: Ayun. At ang mga ito ay, kumbaga, may pagkukunan naman sa kasalukuyan na kaagad, agad-agad, Asay Carnel, sir.
12: Yes po, meron na po yan sa merkado. In fact, yung iba ay produced locally, karamihan po, at meron din naman po ng mga nakukuha natin sa labas, pero karamihan po ay kayang i-produce po dito sa ating bansa.
0: Ayun. So, ibig sabihin, nariyan, readily available ang supply at agad namang may pagkakaloob ang mga ito sa ating mga farmers organizations all over the country, Asay Carnel, sir.
12: Tama po yun. At naglaan din po actually si Secretary ng Pondo para po sa additional na procurement nito mga biofertilizer, biostimulants at iba pang microbial-based fertilizer. Yung nga po, replacement sa mga medyo mahal po na fertilizer, synthetic fertilizer natin.
0: Okay. Sa aspeto naman po, sir, ng supply ng bigas, well, una, yung ating patuloy na pinalalawak ang distribution na 20 pesos kada kilong bigas. Ano po ang update naman sa aspeto yan? Sa supply, Asay Carnel, sir.
12: In terms of supply, Sir Alan, kakatapos lang ng anding anihami, nag-aani pa na konting-konti na lang.
0: Apo.
12: Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. At kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons, so pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anyan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo. So maganda po yung supply ng bigas sa ating bansa at wala tayong nakikitang pagkukulang. At do challenge sa atin itong darating na harvest ng wet season dahil sa looming El Nino, mataas na fertilizer. Pero ang target po natin ay hanggang end of the year, meron po tayong enough na supply.
0: Ayun, of course, masayang mapakinggan ang assurance na yan when it comes to supply, ika nga, from the Department of Agriculture. Sir Carnel, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula po sa inyo diyan sa Department of Agriculture, sir.
12: Maraming salamat din po, Sir Alan. Mabuhay
0: kayo po. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Kanina nabanggit ko, handang-handa ang DepEd para sa Balik Eskwela 2026. Ang Philippine National Police handa rin at nakatutok sa kaligtasan ng ating mga estudyante at mga guro sa mga eskwelahan at sa iba pang mga lugar. Pati ang transportasyon, ha? Nakaredy rin. Pero ngayong umaga, tayo'y makikibalita naman sa Philippine Coast Guard, ha? Kaugnay ng kanilang Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026 ay mas hinigpitan ng Philippine Coast Guard ang pagtutok po sa mga maglalayag na sasakyang pandagat. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
3: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Well, kaugnay po ng mga paghahanda at mga hakbang na sinasagawa ng Philippine Coast Guard, kaugnay nitong Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026, makikibalita lang po kami, updates from your end, Commodore Noemi, ma'am.
3: Yes, Sir Alan, sa direktiba po ng ating Pangulo at ang Sekretary po ng DOTR na si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan at mga estudyante na uuwi po sa kailang mga probinsya para po sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Naka-heightened alert status po, Sir Alan, ang lahat po ng ating operating units to include po yung ating mga stations and substations. Nationwide po yan, Sir Alan.
0: Opo.
3: Simula po June 5 hanggang June 11 in anticipation po sa pagdagsa po ng ating mga biyahero sa ating po mga pantalan. Ang PCG po ay naglagay rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga medical teams sa mga itinayo po natin mga passenger assistance desk ng Department of Transportation sa lahat po ng pantalan para umlalay po sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe, meron po bang reklamo or pagbibigay tulong kasama po yung pagbibigay po ng emergency medical response kung kinakailangan po. Ito pong passenger assistance desk po natin ay kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya katulad po ng Philippine Ports Authority, yung Marina at ating Philippine Coast Guard Auxiliary po. At sa direktiba naman po ng ating Commandant na paigtingin po ang pagkakandak po ng pre-departure inspection to ensure, Sir Alan, na wala po tayong paaalisin ng mga barko na lagpas po sa kanilang mga kapasidad sa mga pasahero po. And of course, dapat po lahat ay seaworthy to sail.
0: Mm-hmm. Okay.
3: And then patuloy rin po dyan, Sir Ante, pagkasagawa ng ating mga Maritime Security Patrol at ang ating pong pag-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs para po umalalay sa pagkasagawa po ng ating mga baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable at mga explosives po para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. And of course, Sir Alan, naglagay rin po tayo ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels, particularly yung medyo malalayo po ang mga biyahe. Kaya ang atin rin pong reminder, Sir Alas, sa mga biyahero po na sasakay ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat, ay sundin din po yung mga lokal na direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating mga life jackets kung tayo po ay babiyahe.
0: Ayun. Opo, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, nakita ba o kinakitaan ba ng pagtaas ang bilang ng mga nagbibiyahe sa pamamagitan po ng ating mga sea vessels nitong nagdaang weekend? Yung iba luluwas ng Maynila, yung iba pupunta sa mga educational centers all over the country. May pagtaas po bang naitala sa bilang ng ating mga manlalakbay?
3: Well, Sir Alan, nagsimula po tayo ng June 5, no? That is Friday. Medyo significant po yung dami ng ating mga pasahero noong Sabado.
0: Opo.
3: So, compared of last year, Sir Alan, na halos 2 million po ang ating naitala, both inbound and outbound. So, nakikita ng Philippine Coast Guard, kasi ngayon as we speak, Sir Alan, halos 1 million na po ang ating po naitala na mga na-monitor ng mga pasahero ngayon.
0: Mm-hmm.
3: So, hanggang sa magtapos po ang ating offline biyaheng ayos, ay nakikita po natin na halos pareho po ang bilang na mamamonitor po natin sa lahat po na pantala nationwide. Same ayun of last year.
0: Ayun, okay. So, ibig sabihin, talagang marami ang bumiyahe bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa mga eskwelahan ngayong araw na ito. So Commodore, ang mensahe po ninyo at paalala sa mga kababayan natin mula sa Philippine Coast Guard, lalo na baka po mas maging dagsa ang mga pasahero ngayon pong mga susunod pang mga araw. Please go ahead po, Commodore Kayabyab, ma'am.
3: Yes, Sir Alan. So bukod po sa mga nakatalaga at mga isinagawa po natin mga safety and security measures, ang Philippine Coast Guard, Sir Alan, meron din po kaming programa. Ito po yung iCare program o ang tinatawag po natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. So tayo po ay meron tinatawag ngayon na isumbong, o pag may nakikita po sila, isumbong kaagad sa Philippine Coast Guard. So nagdikit po tayo ng ating mga QR code sa lahat po ng pantalan, terminal at barko para sa mas madali pong reporting. So ang mga pwede pong i-report ito sa isumbong natin kung ang ating pasahero ay may nakikita po ba na nagpas ang bilang ng pasahero sa kailang mga nasasakyan mga barko, hindi pagsulat ng mga pangalan ng mga pasahero sa manifesto, meron po ba siya nakikita ang mga kahinahinala mga bagay sa kailang mga barko, hindi maayos yung pagkakasecure ng tali o yung lashing sa ating po mga sasakyan, and of course kung hindi po nag-conduct ng safety briefing o itinuturo po ba ang lokasyon ng mga life jackets. Dapat yan, Sir Alan, kasama po before po umalis yung barko po natin. At anything po na kahinahinala ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard through our QR code, etong isumbong po natin.
0: Opo. Okay. Commodore Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga impormasyon, paalala at updates mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
3: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning, Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
14: My name is Ayesha Grace Aikaslangin from Baguio City High. For me, mas natututo ako sa classroom kasi may mga nagtuturo na mga teacher from... May mga nagtuturo na teacher na personal. Kasi pag online, mahirap siya. Mahirap mong intindihin yung lesson. For example, yung math, hindi mo maintindihan yung lesson kasi nga, ano lang siya online. So for me, mas natututo ako in person.
15: Po si Yuan Daniel Bisaingan, mas natututo po ako pag face-to-face sa classroom. Kasi po mas nakaka-focus doon, tsaka mas naintindihan ko po kapag face-to-face talaga yung pagturo.
16: Ako po si Francine May A. Sumilap, tapos natututo po ako sa classroom.
17: Dahil po nakaka-focus ako at nakakaintindi po ako ng mas maigi.
21: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
32: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes. Makalipas po ang 7 a.m. O yung mga parents dyan, ah, baka mga chikiting nyo ay may pasok mamaya yung afternoon classes, ha? O, dapat i-condition nyo na, pasok na uli, pasok na. Pero maraming mga chikiting, maraming mga bata excited na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, di ba? Uy, makikita ulit yung mga kaklase, mga kaibigan, at syempre yung pagkatuto ng mga lessons, di ba? Kasama yun dapat sa mga pangunahing motivations, ha? Yung learning process ng mga bata. O yung mga chikiting naman, ha? Mga bata, wag ho tayong may mga detour, wag tayong may mga dadaanan pa papasok at pauwi, kinakailangan galing school, uwi agad mamaya para hindi nag-aalala ang inyong mga parents.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Update muna, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
32: Radyo Pilipinas.
9: Weather!
0: Weather update mula kay Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
17: Yes po, good morning po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Saka sa lukuyan, umiiral pa rin itong hangin na bagat o southwest monsoon sa may kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat mga pag-ulan sa may probinsya ng Ilocos maging sa may Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Kaya mag-expect po tayo na mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 52 minutes na makalipas po ang 7.

Marami pang mga update, mga kaibigan, mula sa iba't ibang paaralan. Ang iatid po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inyo.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, sa mga kaibigan. 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Humahabol ang balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Iligan City, nakaramdam po ng lindol ngayong Lunes, June 8. We're trying to get in touch with Radyo Pilipinas, Iligan City sa pamamagitan po ni Sharif Timhar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano, andiyan na?

0: Nantabayan na natin mga kaibigan, we're trying to reconnect our line with Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Siligan City. Kaugnay nitong lindol na naramdaman po diyan sa Iligan City. Oy, paalala uli ha, may pasok ho ngayon ha. Okay, so subukan natin antayin ang report ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan City. 55 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheriff, good morning.
2: Good morning, Alan. Nakaranas nga kaninang umaga, no? Ang Iligan City ng pagyanig ng lupa. Kapansin-pansin nga rin na lumalabas talaga yung mga tao habang nararanasan yung lindol. Pero Alan, samanta sa puntong ito, wala pang inilabas na update ang FIVOLS dahil inintay pa natin kung saan talaga tumama ang lindol. Pero base nga kanina, no, sa ayon sa Android Earthquake Alert System, isang magnitude 7.1 na lindol ang naitala. Pero hindi pa natin na kumpirmado yan dahil wala pang opisyal na ulat mula sa FIVOLS. Alan, yan muna ang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Antabayan lang po ang dagdag na update tungkol sa lindol na yan sa susunod na programa. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor at Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang nakakabit po?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: mga newsmaker sa mundo ng sports.
16: Interview
14: sa mga trending na atleta.
16: Info
14: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
16: Headline Sports.
14: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
16: Headline Sports.
14: Dito sa Sports Radio 918.